0: HFDA-CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
2: Panggap ko na ang major prize na 3,000 pesos. Saka tapos na week number 2 sa Swerte sa Palengke 2026 studio draw. Ako po si Ricardo Ibanez mula sa Kill City. Nagpapasalamat ako sa instant cash prize na 3,000 pesos. Na sobrang malaking tulong ito sa aming pang-araw-araw. Salamat sa 102.7 Star FM Manila and music station ng Bombo Radyo Philippines. Dahil nga sa ginamit kong proof of purchase na Ajinomoto Sarsaya, ako ang winner ng major prize na 3,000 pesos sa week number 2. Kaya naman sa mga kabombo at Star Nation, sali na rin kayo lahat para manalo ng malaking premyo. Star FM, it's all for you. Like nyo, share mo.
3: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.

0: 102.7 Star
1: FM. Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.

0: Antonio Lambada.
1: 102.7 Star FM. It's all for you. Aras Aras Star Nation sa buong kabluan ng Pilipinas, 30 star minuto na makalipas sa alas 8 ng umaga, 8:30 in the morning.
2: Good morning!
1: Mas maganda pa natin ang ating umaga sa ating

0: programa. It's all for you in the morning.
1: Narito na ang isa sa mga mananalo ng Bombo Radio 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
0: Eto na, Star Nation, babanggitin na po natin ang ating special prize winner sa ating Suwerte sa Palengke 2026 na makakatanggap po ng isang 60th Anniversary Bombo Radio Philippines Exclusive Limited Edition Rechargeable AM-FM Radio na may kasamang LED light o lamp at no fixed dial pa o hindi nakapako sa isang istasyon. At syempre kasama po dyan, Star Nation, ang 500 pesos! Ang malaking katanungan, sino kaya ang ating special prize winner sa oras na, sa araw na ito ng Friday, July 24, 2026. Star Nation, laksan nyo lang ang inyong radyo. Aba kayo na ang ating special prize winner ngayong araw ng Friday, July 24, 2026. Ang kanya pong winning entry, walang iba, kundi ang Pure Gold! Sa Pure Gold, always manalo! At siya po'y mula sa Quezon City. O yung mga taga Quezon City ho, mga nagulog na kanila mga entries, laksan nyo na yung radyo, baka kayo na po ang ating swerteng mananalo ng ating special prize. Kaya naman, Star Nation, congratulations to... Albert Bautista! Albert Bautista ng 64 14th Avenue, Barangay Socorro, Murphy, Quezon City. May winning entry na Pure Gold. Albert Bautista, binanggit kita ng 32 star minutes after 8 in the morning. Ibig sabihin, meron kang 24 oras to claim your prize. Paalala ko sa iyo, Albert Bautista, kapag hindi ka nakarating dito sa ating ipila ng honor before ng iyong deadline, ang iyong papremyo ay mawawala sa iyo at tayo bubunot ang panibagong winner. Sayang naman, ha? Kaya naman, Albert Bautista, pupunta na dito sa ating impilan. Tayo matatagpuan sa Unit D, 18th floor, Strata 2000 Building, Efertigas Junior Road, Artigas Center, Pasig City. Albert Bautista, huwag makalimutan na magdala ng dalawang original valid IDs at paki-photocopy na rin. Alright? May advance congratulations kay Albert Bautista ng 64 14th Avenue, Barangay Socorro, Murphy, Quezon City. May winning entry na Pure Gold. Siya po ang ating special prize winner na makakatangga ng ating Bombo Radio 60th Anniversary Exclusive Limited Edition na rechargeable AM-FM radio with LED light at no fixed dial o hindi nakapako sa isang estasyon plus 500 pesos in cash. Kaya Star Nation, tuloy-tuloy pa rin lang inyong paghuhulog ng inyong mga entries. Baka yun na po ang susunod na mananalo ng limpak-limpak na papremyo sa papromo ng Bombo Radio at Star FM. Ang Suwerte sa Palengke 2026, balde-balde papremyo na may cash pa. Kusan, 9 million pesos total prizes ang ating pamimigay nationwide.
2: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
3: Sar Saya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap. Kapit ang saya sa Sar Saya Oyster Sauce.
2: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
3: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
5: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sar Saya Oyster Sauce?
6: Kapit bahay.
7: Hi, Mae.
5: Dahil lang Sar Saya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
6: Kapit ka diyan.
5: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sar Saya. Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at linamnam?
6: Kapit sarap, kapit saya from Sar Saya.
7: Kapit ang sarap, kapit ang saya.
3: Amoy pala.

0: Holiday!
1: Almost alin na plan.
2: Good morning!
1: Pagtanghalian.
0: Uy, may birthday ba?
1: Tanghalian, linam nam. At sa gabi.
2: Wow! Manoche buena!
1: Hapunan, linam nam. Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday corned beef.
2: At holiday beef loaf!
3: Malinam nam, holiday!
4: Kampante ako. Basta gardenia, masustasa.
5: Masigla ka sa ko.
6: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya, mas sulit. Sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
7: Masigla pa sa ko, basta gardenia.
6: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
7: Masigla.

0: 102.7 Star FM.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
2: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm;
1: Syngenta, bringing plant potential for life;
2: Pure Gold, always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: Bigla ang gastos.
5: Bagong plano.
6: Ebang t-shirt.
7: O kaya bagong negosyo.
8: Buti na

0: 102.7 Star
1: FM. Makisama sa bilyong-bilyong tao sa buong mundo sa Healing Streams Live Healing Services with Pastor Chris. Ang Christ Embassy Philippines Church ay iniimbitahan kayo ngayong Sabado, July 25, 2 p.m. sa Marikina Sports Center at Linggo, July 26, 2 p.m. sa Paco Arena. Kung ikaw ay nangangailangan ng kagalingan, pag-asa o isang himala, ito ng iyong pagkakataong maranasan ang pag-ibig at kapangyarihan ng Diyos. Magrehistro sa herald.healingstreams.tv/CEPHIL.
0: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet 88, all your

0: 102.7 Star
1: FM. Makisama sa Healing Streams live streaming services with Pastor Chris this July 25 at Marikina Sports Center.
2: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
3: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
2: Syngenta. Bringing plant potential for life.
3: Pure Gold. Always panalo.
2: Swerte sa palengke.

0: hours born for you dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras po natin. Buong kapuluan ng Pilipinas, 27 star minuto na o 28 star minuto na makalipas ang alas 9 ng umaga. 9:28 in the morning is our Philippine Standard Time.
1: Kimmy!
2: Kimmy!
1: Kimmy!
2: Kimmy!
3: Kimmy!
4: Kimmy!
5: Jika na!
6: Gora na!
7: Gina!
0: Magandang umaga sa ating lahat, Kastler Nation. Naway, maganda rin ang gising mo. Sa Kastler Nation po natin na nagpe-prepare, naghahanda pa lamang sa kani-kanilang pagpasok. O again ha, dala po tayo ng payong dahil mabilis ang update lamang po tayo sa ating panahon ngayong araw na ito. Dahil according po sa State Weather Bureau, itinaas nga po iyan ng pag-asa ang Tropical Cyclone Intensity Scale ng bagyo bilang Tropical Storm Quiapo, kung saan nga po patuloy na magdadala ng pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa ngayong araw po ng Biyernes, July 24. Ayon din po sa pag-asa, pasadong alas 3 po ng madaling araw ha, huling namataan ang sentro ng Tropical Storm Quiapo sa layong 355 kilometers sa silangan ng Apari, Cagayan. At taglay po nito ang lakas na hangin na aabot sa 65 kilometers kada oras malapit sa gitna at pabugsong aabot sa 80 kilometers kada oras. At kumikilos din po ito sa direksyong Pakanluran, Hilagang Kanluran sa bilis na 30 kilometers per hour. At itinaas rin po ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa mga susunod na lalawigan o sumusunod na lalawigan katulad na lamang po ng Batanes, Cagayan, at kasama rin po ang Babuyan Islands, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, at northern and central portion po ng Aurora, dyan po sa may Dilasag, Kasiguran, Dinalungan, at Dipakulaw. Ingat-ingat po tayo, Kastler Nation. Magdala po ng kahit anong panangga sa ulan. O di naman kaya po kung may payong kayo dyan, much better kung may kapote at bota. Kung kayo po ay

0: may posibilidad ano na lumusong sa baha, syempre wag naman po natin na sabihin na ay wala naman akong sugat. Pero mas okay po kasi carnation na lagi po tayong handa. Ingat-ingat po tayo ngayong araw na ito at mamaya po bibigyan pa po kayo namin ng iba pang mga updates patungkol sa ating ulat panahon ngayong araw po ng Biyernes. Again, stay safe, carnation. Ingat po tayo ngayong araw na ito. Well, anyway, Highway, by the way, welcome ka na rin sa ating programang It's All For You in the Morning. Kasama, kapiling nyo na po ang inyong OTG DJ, as in On The Go star DJ Kimi Gora the Explorer, mula alas 9 na umaga hanggang alas 11 po tayo ng umaga o alas 12 ng katanghalian, tayo magkakadaupang tenga. Kaya naman, dyan ka lang, stay tuned and happy listening sa iyo. Baliktugtugan po tayo dito lang sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 32 star minuto na makalipas ang alas 9 ng umaga. 9:32 in the morning is our Philippine Standard Time.
1: 102.7
2: Makisama sa Healing Streams live streaming services with Pastor Chris this July 25 at Marikina Sports Center.
3: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
4: Kapit bahay!
5: Hi, Mare!
3: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
4: Kapit ka dyan!
3: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya. Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at linamnam?
4: Kapit sarap! Kapit saya from Sarsaya.
6: Kapit ang sarap, kapit ang saya.
1: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
7: Holiday Corned Beef at Holiday Beef Loaf. 2 paper label ng corned beef in any size o 2 paper label of beef loaf in any size.
1: Efficacent Oil. 1 cup o label in any size.
7: Orocan. 1 product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
1: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
8: Per DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
9: Kampante ako. Basta gardenia, masustansya.
10: Masigla ka sa ko.
11: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya, mas sulit. Saka 100 gram serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
10: Masigla ka sa ko, basta gardenia.
11: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.

0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
1: Pure Gold Rosario, Pasig. Dr. Sixto Antonio Amu, Pasig City.
2: Cosay Mini Grocery, Number 17 Countryside Avenue, Santa Lucia, Pasig City.
3: Paro G Sari Sari Store, Block 3, Lot 18, Peacock Street, Richville Centennial 2, Pinagbuhatan, Pasig City.
1: Kabayan's Gotohan and Kainan, Panay Avenue, Corner Scout Borromeo, Barangay South Triangle, Quezon City.
2: Noli's Tindahan, 39 ND Valderrama Street, Pasig City.
0: Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
4: Nagpapasalamat po ako dahil ako ang nabunot na isa sa consolation prize winner sa katatapos na week 2 ng Swerte sa Palengke 2026 Studio Draw. Ako nga po pala si Lilian Dominguez mula sa Santos, Laguna at natanggap ko na ang 1,000 pesos. Thank you sa 102.7 Star FM Manila, ang music station ng Bombo Radyo Philippines. Nagpapasalamat din ako sa San Miguel Beer dahil gumamit ako ng kanilang proof of purchase. Sa mga kabombo at Castar Nation natin, sali na rin kayong lahat para manalo ng danglalakihang papremyo. Star FM, it's all for you. Like mo, share mo.
5: Star FM!
0: Hindi lamang muska ang inihahatid. Pati mga balita sa loob at labas ng bansa.
6: Tuloy paliit para sa Department of National Defense.
0: Ibibigay ng mga Star DJs mula sa Star FM Manila. Narito ang Star FM News
7: sa ating Star FM News Connect sa mga oras na ito. Sa ating ulat balita o ulat panahon, Tropical Storm Quiapo lalo pang lumakas habang papalapit sa Babuyan Islands. At sa ating balitang nasyonal, Sandigan Bayan pinagpapaliwanag si Senator Marco Leta kaugnay ng preventive suspension. Dalawang sundalong pinukpok ng CCG sa Ayung Insul makatatanggap ng tig 100,000 pesos na ayuda. At sa iba pang national news, Chinese Coast Guard binugahan ng tubig ang barko ng Pilipinas sa Baho de Masinloc. At sa ating balitang lokal naman, liquor ban ipapatupad sa Quezon City sa araw ng SONA ni PBBM. Sa ating balitang international naman, pagtaas ng presyo ng langis pinangangambahang makaaapekto sa inflation sa Europa. At sa ating balitang sports, undefeated Pinoy boxer Waljan Mindoro makakaharap ang veteranong Mexican boxer na si Carlos Ocampo. Magandang umaga Metro and Megastar Manila. Narito na ang Star FM News Connect. Tampok ang mga trending at komprehensibong balita ngayon. Mga balitang nakalap ng inyong mga Star FM DJ. Ngayon ay araw ng Biyernes, ika-24 sa buwan ng Hulyo 2026. Kami po ang inyong lingkod, Star DJ Kimi. At narito na ang detalye ng ating mga balita.
0: Weather Balita.
7: At sa ating weather update naman, itinaas na po ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA ang Tropical Cyclone Intensity Scale ng bagyo bilang Tropical Storm Quiapo, kung saan patuloy na magdadala ng pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa ngayong araw ng Biyernes, July 24. Sa weather bulletin ng Pag-asa, pasadong alas 3 ng madaling araw, huling namataan ang sentro ng Tropical Storm Quiapo sa layong 355 kilometers silangan ng Aparicagayan. Taglay nito ang lakas na hangin na aabot sa 65 kilometers kada oras, malapit sa gitna at pagbugsong aabot sa 80 kilometers kada oras at kumikilos sa direksyon pakanlurang hilagang kanluran sa bilis na 30 kilometers kada oras. Maliban sa bagyo, nakakaapekto rin ang hanging habagat, partikular na sa may bahagi ng Visayas, gayon din sa Southern Luzon at sa bahagi ng Mindanao. Iba yung pag-iingat sa posibilidad na pagbaha at pagguho ng lupa dulot ng mahangin o malakas na hangin hanggang sa matinding pag-unan, habang nananatili rin ang banta ng malalakas na hangin sa mga nasabing lugar. Sa forecast track ng bagyo, posibleng mag-landfall ang bagyo sa Babayan Island mamayang tanghali at inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility mamayang gabi. Nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa mga sumusunod na lalawigan katulad ng Batanes, Cagayan, Babuyan Islands, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at ang northern and central portions ng Aurora. Katulad na lamang ng Dilasag, Kasiguran, Dilangunan at Dipakulaw. Magiging maulap naman na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat, pagkulog ang Metro Manila, Calabarzon at nalalabing bahagi ng Central Luzon, Mimaropa at Pangasinan. Maaari ring makaranas ang mga nabanggit na lugar ng pagbaha at landslide dulot ng katamtaman hanggang malakas na pag-ulan.
0: Star FM News Connect. Star FM National News.
7: At sa ating balitang national naman, inutusan ng Sandigan Bayan si Senator Rodante Marcoleta na magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat pansamantalang suspindihin sa kanyang pwesto bilang senador habang dinidinig ang kasong plunder na isinampa laban sa kanya. Sa utos ng korte, binigyan si Marcoleta ng 10 araw upang magsimure ng kanyang paliwanag. Noong Miyerkules, sumarap sa arraignment ang senador at naghain siya ng not guilty plea para sa kasong plunder at paglabag sa Presidential Decree No. 46 o Anti-Graft and Corrupt Practices Law na nagbabawal sa mga opisyal ng gobyerno na tumanggap ng regalo o anumang pabor dahil sa kanilang posisyon. Nauna nang naghain ng Office of the Ombudsman ng kasong plunder laban kay Marcoleta noong July 3 dahil umanong tumanggap ito ng kabuang 75 million pesos na hindi idineklarang donasyon noong siya ay kongresista pa. Nahaharap din siya sa hiwalay na kaso dahil sa umano'y pagtanggap ng 25 billion pesos mula sa negosyanteng si Joseph Espiritu na ipinagbabawal sa ilalim ng anti-gift law. Kapwa itinanggi ni na Marcoleta at Espiritu ang akusasyon. Samantala, ang mga kapwa akusado ni Marcoleta sa kasong plunder na sila dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotle Viray ay naghain din ng not guilty plea sa mga kanilang o sa kanilang arraignment noong July 15.
0: Star FM News Connect.
7: At sa iba pang balita, magbibigay ang palasyo ng tigwang 100,000 pesos na tulong pinansyal sa 2 miyembro ng Philippine Navy na nasugatan sa naganap na insidente sa Ayungin Shoal. Ayon sa Malacanang, ang ayuda ay pagkilala sa sakripisyo at dedikasyon ng mga sundalo na saktan habang ginagampanan ang kanilang tungkulin sa pinag-aagawang bahagi ng West Philippine Sea. Hindi pa inilalabas ng Malacanang ang pagkakakilala ng 2 Navy personnel at ang detalye ng kanilang mga tinamong pinsala. Gayun naman, tiniyak ng pamahalaan na patuloy silang makatatanggap ng kinakailangang suporta habang nagpapagaling.

0: na Coast Guard o CCG ang alegasyon at iginiit na ang mga tauhan umano ng Pilipinas ang naunang gumamit ng sagwan bilang sandata para paluin ang kanilang mga tauhan.
1: Star FM News Connect.
0: At sa iba pang balita, muling nagkaroon ng tensyon nga sa West Philippine Sea matapos bugahan ng Chinese Coast Guard ang isang barko ng Pilipinas na maghahatid ng pagkain, gasolina at iba pang supply para sa mga mangingisdang Pilipino sa lugar. Nabatid na ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ay nasa layong 100 nautical miles mula Zambales nang sundan ito ng isang barko ng CCG. Hiniling ng BRP dato dumang seal sa Chinese vessel na lumayo at panatilihin ang ligtas na distansya. Tumugon naman ang CCG na pumasok umano ang mga barko ng Pilipinas sa tinatawag nilang Huangyang Island, ang tawag ng China sa baho de Masinloc. Nang nasa 13 nautical miles na lamang ang mga barko ng Pilipinas mula sa baho de Masinloc, dito sila gumamit ng water cannon na hindi naman direktang itinutok sa barko ng Pilipinas. Ayon sa Philippine Coast Guard, umabot ng halos 2 minuto ang pagpapaputok ng tubig ng CCG. Sa kabila ng insidente, natapos ng BFAR at Philippine Coast Guard ang kanilang bisyon na maghatid ng tulong sa mga Pilipino doon.
1: Star FM News Connect.
2: Star FM Local News.
0: Sa ating local news naman, magpapatupad ng citywide liquor ban ang pamahalaan ng lungsod ng Quezon sa darating na Lunes, July 27, kasabay ng 5th State of the Nation address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Batasang Pambansa. Ayon sa Quezon City LGU, epektibo ang liquor ban mula alas 12 ng madaling araw hanggang alas 6 ng gabi upang makatulong sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa lungsod. Nauna na rin inanunsyo ng lokal na pamahalaan ang suspensyon ng klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa parehong araw. Layunin nitong mabawasan ang pagsikip ng daloy ng trapiko at mabigyan ng pagkakataon ng publiko na masubaybayan ang talumpati ng Pangulo. Samantala, tiniyak naman ng Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na mahigit 20,000 na pulis ang ipapakalat mula upang matiyak ang seguridad ng mga dadalo at ng publiko sa panahon ng SONA.
1: Star FM News Connect.
2: Star FM International News.
0: Nagbabala ang mga mamumuhunan sa posibleng tumaas pa ang presyo ng mga bilihin matapos muling sumirit ang presyo ng langis dahil sa lumalalang tensyon sa gitnang silangan. Ayon sa mga ulat, nagdulot ang pangamba sa pandaigdigang merkado ang muling paglala ng tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran kabilang ang banta sa supply ng langis sa rehiyon. Dahil dito, tumaas ang gasto sa pangungutang ng ilang bansa sa Europa habang inaasahan ng mga trader ang posibleng mas mahigit na hakbang o mahigpit na hakbang na gagawin ng European Central Bank laban sa inflation. Bumagsak naman ang ilang stock sa Europa matapos hindi maabot ng chip maker ng STM Microelectronics ang inaasahang kita nito. Pinag-aaralan din ng mga namumuhunan ng plano ng Alphabet ang parent company ng Google na dagdagan pa ang puhunan nito para sa artificial intelligence. Samantala, nananatiling positibo ang ilang merkado ng Asia o sa Asia dahil sa patuloy na paglago ng industriya ng AI. Lumakas ang ilang kumpanya ng teknolohiya kabilang ang mga gumagawa ng semiconductor at computer chips. Nananatiling mahina naman ang palitan ng pera ng Japanese yen laban sa dolyar habang lumakas naman ang euro kontra dolyar kahit pa tumaas ang presyo ng langis.
1: Star FM News Connect.
2: Star FM Sports News.
1: Star FM Sports News.
0: At sa ating balitang sports naman, muling sa sabak sa ibabaw ng ring ang undefeated Filipino boxer na si Waljan Mindoro sa August 29, 2026 kung saan makakaharap niya ang veteranong Mexican boxer na si Carlos Ocampo sa Los Angeles, California. Hawak ni Mindoro ang malinis

0: Is na record na 17 panalo, isang tabla at walang talo. Kabilang ang 16 na panalo sa pamamagitan ng knockout. Layunin niyang patibayin ang kanyang pwesto sa middleweight division sa non-title na ipapalabas division. Layunin nga niya na patibayin ang kanyang pwesto sa middleweight division. Sa kanyang huling laban noong June, tinalo ni Mindoro sa pamamagitan ng unanimous decision ang Mexican boxer na si Elias Espadas na nagtapos sa kanyang 16 o 16 na sunod na knockout victories. Habang si Ocampo naman ay may record na 38 panalo at 4 na talo, kung saan 26 ang naipanalo niya sa knockout. Nakalaban na rin ang Mexican boxer ang ilan sa mga kilalang pangalan sa world boxing tulad nila Errol Spence Jr. at Sebastian Fundora. Si Mindoro ang kasalukuyang may hawak ng iba Asian middleweight title na napalanunan niya noong 2004 matapos patumbahin si Australian boxer Joel Camilleri sa Dubai.
1: Star FM News Connect.
0: At Star Nation, inyo pong napakinggan ang Star FM News Connect, mga trending at komprehensibong balitang nakalap ng inyong mga Star FM DJ. Mula ito sa himpilan ng Star FM Manila. Ako po ang inyong tagapaghatid balita, Star DJ Kimi. At para sa ilan pang mga detalyadong balita, pumunta lamang po kayo sa ating website. Yan po ang www.bomboradio.com. Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, 23 star minuto na makalipas ang alas 10 ng umaga. 10:23 in the morning is our Philippine Standard Time. Paligtugtugan po tayo dito lang sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: Star FM News Connect.

0: na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzano Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: 102.7
1: Star FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
2: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef, All Day Holiday Beefy Meaty Linamnam,
1: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan,
2: Orokan, maayos ang buhay mo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

Those Bad Habits by Ed Sheeran. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 2 star minuto na lang o 1 star minuto na lang bago sumapit ang alas 11 ng umaga. 10:59 in the morning is our Philippine Standard Time. Nation, hanggang dito na lamang po ang ating programa. It's all for you in the morning. Pero tuloy-tuloy pa rin po ang ating paggora, paglarga, at pagpasada ngayong umaga. Dahil susunod na ang programang Star Hits Express. Habang ikaw ay naghihintay ng inyong lunchtime, indak-indak muna po tayo sa ating mga nagagandahang tugtugan ngayong umaga. Of course, dahil nga sabay-sabay pa rin tayong gugora, lalarga at pagpapasada. Diyan ka muna, stay tuned and happy listening sa iyo. And to formally close our program, leaving you with the song Blink Twice by Beanie. Dito lang yan sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Good morning, magandang umaga, Metro and Megastar Manila.

0: me.
1: Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
2: Basta Radyo Bombo!
1: Star FM.
3: The best music station across the nation.
2: Kwelang-kwela ng mga DJs.
3: Ang galing sa information.
1: Fully digitalized. It's all for you.
4: Star FM across the nation.
5: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
1: Basta Star.
6: Dito sa Las Piñas, palaging nakatuto kaming magkakabarkada. Palagi kasing good vibes ang music. Kaya kung may broken-hearted man sa tropa namin, pinapanig namin sa Star FM. Para sumaya. Siyempre, informed din kami sa mga balita. Kaya, saan ka pa?
2: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
7: Star FM.
8: Star FM.
9: Star FM.
1: Star FM. It's all for you.
10: Star FM.
1: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
11: 102.7.
12: Philippines number one, Star FM.
1: The hits coming to you fast, non-stop. Here now is Star Hits Express.
13: Star Hits Express.
1: On

Awiting, palagi, Vice Castacli. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras po natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 33 star minuto na. Makalipas ang alas 11 ng umaga, 11:33 in the morning is our Philippine Standard Time. Nation natin na favorite ang awiting lagi ni Skastakli habang sila ay nagpapatulog ng kanika nilang mga anak, kanika nilang mga kapatid. Yung ano no, ang nostalgic pag-usapan kung ano yung awitin na laging kinakanta sa'yo ng magulang mo or yung mismong nagbabantay sa'yo na guardian pag pinapatulog ka na. Nakakwento ba nila sa'yo yon? Oo, naku, natatandaan natin, no, sa mga kapatid natin na nakababata, yung awitin na, sana'y di magmadiw ang awit. Pag ayaw matulog, ikaw na lang yung matulog. Minsan nagsuswitch eh. Imbis na ikaw yung nagpapatulog dun sa bata, ikaw yung nakatulog sa sobrang pagod mo ng magpatulog. Tapos, yung pinapatulog mo, ayun, naglalaro na siya sa labas. Ay, talaga nga naman. Memories bring back memories. Yung malapit-lapit na kasternation ang lunchtime. Ano ba ang ulam mo ngayon? Ikaw ba ay may ulam na gulay? Ikaw ba ay may ulam na baboy? Or ikaw yung may ulam na seafood? O yung pagkasarap naman. Kung yan ay hipon na sinigang na hipon na maraming sabaw tapos maasim na amaasim, ay ang sarap higupin niyan. Lalo na't medyo malamig ang panahon. O sa mga kasarnation natin na isa sa mga hindi kumpleto ang kanilang hapagkainan kapag walang hipon, walang alimasag, talaba, di ba? O kahit anong seafood ba niya na isda, nako, baka nagki-crave ka habang nakikinig ngayon as of the moment. Sabay-sabay tayo mag-crave. Pero consternation ha, hindi po lahat ng seafood ay dapat kainin o dapat idiretso po natin sa ating mga plato. Kailangan siguraduhin po natin na ito po ay sariwa at fresh from the sea. Ay, parang ano, no? Mas maganda kaysa sa fresh from the freezer noong nakaraang taon pa ata iyan. Parang bato na. Sa sobrang tagal mong hindi chine-check ang stock mo sa ref, nakalimutan mo na meron ka palang seafood dyan. Pero ito ha, consternation ha, na kaya natin sinasabi ito, lagi natin pinapaalala na dapat fresh yung mga hinahanda natin sa ating hapagkainan. Ang sirang seafood po kasi ay pwedeng-pwede po iyan na maglaman ng mga bakterya o toxins na hindi laging nawawala kahit luto na. Opo, ano, kahit na ilang lutuin mo po, po yan, may mga seafood po na hindi agad-agad nawawala yung mga bakterya at toxins. Kaya importante po talaga na sariwa pa lamang po at maayos ang pagkahawak at pag-iimbak po nito sa ating mga refrigerator. At syempre, lutuin po ito ng maigi, hugasan ng maayos. At kung alam mo na allergic ka naman dito sa pagkain ng seafood, eh huwag ka nang makulit, huwag ka nang makipagmatigasan. Minsan talaga, no, lahat, may mga masarap talaga na bawal. Sarap kumain ng mga bawal. Pero kung sa iyong kaligtasan, consternation, huwag ka nang magpumilit, huwag mo nang pilitin. 'Di ba? Lalo na kung ito naman ay ikapapahamak mo, 'di ba? Dahil consternation, kung ikaw ay matigas ang ulo mo, kung ikaw naman ay nangangati

sa pagkain ng mga seafood. Oo, masarap nga, pero huwag mo kakalimutan na ang sinasabi ng o prescribe o prescription ng ating mga doktor o eksperto. Pwede ka naman bumagwi na maging healthy rin. Kumain ka ng mga gulay, ng prutas, diba? Tandaan natin na ang goal ay hindi lang po mabusog ang ating mga tiyan, kundi syempre, mapanatili din po na masaya at malusog ang ating pangangatawan. Kasi domino effect ito, consternation. Kapag ikaw ay nakakain ng mga masustansyang sa kung ano po ang mood natin. Kaya naman kung ikaw ngayon ay masungit, ikaw ay grumpy, ikaw ay naiinis, napipikon, baka hindi ka pa kasi kumakain. So dapat ha, i-check po natin ang ating mga kinakain palagi, lalo na kung tayo po ay tumatanda na. Nagiging health conscious na talaga kapag tumatanda na, no? O, tingnan mo, timbangin mo kung gaano na ba karaming calories ang pwede mo makuha sa pagkain na yan. Dapat nagiging mabusisi po tayo sa ating mga binibili at sa ating mga niluluto. Dahil mas masarap po ang busog na masaya kaysa naman doon sa busog pero nagsisisi ka naman. O, take note mo yan ha. Na hindi lahat ng lamang dagat ay kinakain. Dapat ito ay check. Sine-check natin kung ano ba to, advice ba to ng mga agency, diba? BFAR, yon, kung ito ba ay dapat na kinakain or kinukonsume nating mga tao. Always, always check kung ano ang kinakain mo, consternation.

0: singing. Plant potential for life.
1: Pure gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: Per DOH FDA FRR permit number 0499 series of 2026.
3: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
4: Kapit bahay.
5: Hi Mare.
3: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
4: Kapit ka diyan.
3: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya. Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at linamnam?
4: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya.
0: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
0: Gardenia. Isang empty plastic ng any love variants and sizes.
1: Omega Painkiller. Isang cap o label in any size.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
6: Sa mga magsasaka, bakit kailangan pang hintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Incipio. Incipio, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Mag-spray sa magic window 15-25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaflers bago pa sila tumiklo. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Incipio bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Incipio mula sa Syngenta.
7: The Hits. You're on Star Hits Express.
8: Star Hits Express.
7: On Star FM. Star FM. Yeah.

Tibok, dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 4 minuto na lang bago sumapit ang alas 12 ng katanghalian. 11:56 in the morning is our Philippine Standard Time. Remind you, Caster Nation, na lagi mong i-check ang tibok ng iyong puso, ha? Yan ay hindi sinasawalang bahala. Dapat yan palaging chine-check, yung pagtibok ng iyong puso. And of course, dapat mo rin bantayan ang iyong mga kinakain. Dapat mahilig ka na sa mga green leafy leaves na mga vegetables. Hindi na sa mga mamamantikat. Mamamantika, mahirap yun. Well, anyway, highway, by the way, hanggang dito na lang po ang ating programa. It's all for you. Oh, Star Hits Express. Mamaya makada upang tenga ulit tayo sa programa. It's all for you in the afternoon up until Twilight Zone. To formally close our program, leaving you with the song Water by Tyla. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Make me

0: 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bumbo Radyo Philippines. Bumbo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bumbo!
2: This is Bumbo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bumbo Radyo Broadcast Center, Makati City, Philippines.
3: Ngayon ay araw ng Biyernes. Thank God it's Friday, 24 sa buwan ng Hulyo taong 2026.
2: Sa ulo ng ating mga balita. Sa mga pangunahing balita, ang bagyong Quiapo sa ating weather update mamaya, lalo pang lumakas habang tinatahak ang Northern Luzon. Halos buong bansa naman nasa ilalim ng flood warning ngayong araw.
3: Ang Philippine Coast Guard naka-heightened alert na sa banta nitong Tropical Depression Quiapo. Rescue operations sa mga apektadong lugar nagpapatuloy.
2: Sa ibang mga balita, abangan din mamaya si Senate President Gatchaliano maasang tututukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address ang pagpapasigla ng ekonomiya at reforma sa flood control.
3: Ang Office of the Ombudsman tiniyak na papakinggan ang kwento ni former House Speaker Martin Romualdez sa kinakaharap na reklamong plunder at money laundering.
2: Abangan sa ating provincial report mamaya, 63 Coast Guard response groups nakapwesto na sa Northern Luzon dahil yan sa bagyong Quiapo. Mga pagulan naman sa may Lake Cebu, sa may South Cotabato, umabot na ng halos 48 oras.
3: Abangan mamaya sa ating international news, ang United States nagpatupad ng bagong taripa laban sa forced labor imports. Ang Iran naman hindi umunong seryoso sa usapang pangkapayapaan. Ayon yan kay United States Secretary of State Marco Rubio.
2: Abangan din sa ating sports news mamaya, ang Alas Pilipinas women at men nahaharap sa mabigat na kalaban sa Asian Games 2026. At live nationwide via satellite, narito hong detalye ng ating mga balita. Sa ating weather update, mga kabumbo, lalo pang lumakas ang bagyong Quiapo habang tinatahak ang extreme north.

0: Northern Luzon. Sa kasalukuyan, natukoy po ang lokasyon ng naturang bagyo sa layong 135 kilometers. Yan po'y sa silangan ng Apari sa probinsya ng Cagayan. Taglay nito, ang lakas ng hangin na umabot ng hanggang sa 75 o 75 km/h, habang ang pagbugso ng naturang bagyo ay umabot ng hanggang sa 90 km/h. Gumagalaw ito o kumikilos patungo ho sa may bahagi ng kanluran sa bilis na 30 km/h. Sa kasalukuyan, mga kaumbo, umaabot ang saklaw ng naturang bagyo ng hanggang sa 450 o 450 kilometers malapit sa gitna ho nito. Dahil pa rin sa lakas ng bagyo, nakataas ang signal number 2 o tropical cyclone wind signal number 2 sa mga sumusunod na lugar sa probinsya ng Batanes, northern portion ng Cagayan na kinabilangan po ng Santa Ana, Gonzaga, Santa Teresita at Santa o Camalanyugan, Apari, Ballesteros, Abulog, Pamplona, Sanchez Mira, Claveria, Santa Praxedes, Bugay, Alacapan, Lalo at Gataran. Kabilang din po ang bayan ng Bagao at Lasam. Kabilang din ho dito ang Babuyan Islands, northern portion ng Payao, ang northern portion ng Ilocos Norte na kinabibilangan po ng Pagudpud, Dumalneg, Adams, Bangi, Burgos at Vintar. Nasa ilalim din po ng tropical cyclone wind signal number 1 ang nalabing bahagi ng mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, ang nalalabing bahagi ng Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, nalalabing bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur at ang La Union. Kasama rin po dito ang northern at central portion ng Aurora Province na kinabilangan po ng bayan ng Dilasag, Kasiguran, Dinalungan at Dipaculao. Samantala, kasabay pa rin po mga kabumbo ng sama ng panahon na sa ilalim ng flood warning ang halos buong Pilipinas ngayong araw. At apektado ho ang malaking bahagi ng bansa sa mga serye ng pagbaha dahil sa epekto ng bagyong Quiapo at itong lumalakas nga na hanging habagat. Kinabibilangan po ito ng mga sumusunod na lugar. Ang Cordillera Administrative Region o CAR, ang Region 1 o Ilocos Region, Region 2 Cagayan Valley, Region 3 o Central Luzon, ang Region 4A o Calabar Zone, Region 4B o Mimaropa Region, ang Region 5 o Bicol Region, Region 6 o Western Visayas, Region 7 o Central Visayas, Region 8 o Eastern Visayas, ang Region 9 o Zamboanga Peninsula, Region 10 o Northern Mindanao, Region 11 o Davao Region, at maging ang Region 12 o Soccsaryan Region. Kasama rin po dito ang Region 13 o Caraga at ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Babala ho ng State Weather Bureau, posibleng magtagal ng ilang oras ang mga naturang pagulan na maaari pong magdulot na malawakang pagbaha at mga serye ng pagunang lupa, lalo na sa mga lugar na matagal nang nababad o nakakaranas ng mga serye ng pagulan. Manatili pong nakatutok sa Bombo Radio Philippines, mga kabombo, para po sa karagdagang development habang binabantayan din po natin ang Bagyong Quiapo, ang panibagong bagyo dito ho sa ating bansa. Pwede po ninyo kaming sundan sa aming social media pages sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok o maging sa www.bomboradio.com o www.bomboradio.com.
1: Samantala, nakapreposisyon na sa Northern Luzon ang daan-daang libong food packs at non-food items para sa agarang pagtulong sa mga maaapektuhan nitong Bagyong Quiapo ayon niya sa Department of Social Welfare and Development. Kinabibilangan ito ng hanggang 321,000 mahigit na mga family food packs, nasa 32,000 mahigit na mga ready-to-eat food boxes at nasa 318,000 mahigit na mga non-food items. Ang mga naturang supplies ay nasa bodega ng Social Welfare and Development doon sa Ilocos Region at Cagayan Valley. Ang sa ahensya nakahanda rin ang mas malaking bulto ng mga family food packs kung kakailanganin mula sa central office nito at mga katabing rehiyon. Sa kasalukuyan, mahigpit na na binabantayan ng ahensya ang ground situation habang regular naman ang koordinasyon sa mga national agencies, local government units at field offices para matiyak ang maagap at mabilisang pagtungo doon sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng sama ng panahon. Bago nito ay itinaas na ng Disaster Response Command Center ang Blue Alert status na nangangahulugang 24/7 na monitoring sa mga apektadong lugar.
0: Sunod-sunod na rin nagkansela ng biyahe ang ilang pang mga pantalan sa bansa dahil yan sa masungit na panahon. Otomatiko mga kabumbo na pinatutupad ang tinatawag na no-sail policy sa mga lugar na nasa ilalim po ng tropical cyclone wind signal dahil yan sa anumang bagyo. Kaya't sa kasalukuyan ay wala ng biyahe sa mga pantalan sa may Cagayan Valley at sa may Ilocos Region. Gayun pa man, sumunod ding nagkansela ang mga pantalan sa ibang mga lugar na hindi apektado ng bagyo tulad po ng Bohol, Masbate, Leyte at Samar. Dalawang biyahe po ang kanselado ngayong araw.

0: sa may Bohol Port Management Office, habang dalawang biyahe rin ang kinansela sa may Masbate Port Management Office. Sa Eastern Leyte at Samar Management Office naman, isang biyahe po ang kinansela ngayong araw. Pinaalalahanan din ng Philippine Ports Authority ang mga shipping company na agahan ng paglalabas ng abiso upang hindi maabala ang mga biyaherong may nakatakdasan ng biyahe. Hindi rin inaalis ang posibilidad na mas mataas pa ang bilang ng mga kanseladong biyahe sa mga susunod na araw dahil pa rin po yan sa nagpapatuloy ng mas sungit na panahon.
1: Samantala, kuha pa tayo ng karagdagang ulat. Tinutukan ng ating news team, ang Philippine Coast Guard, naka-heightened alert na sa banta nitong bagyong Quiapo. Rescue operation sa mga apektadong lugar nagpapatuloy. Ma-report dyan si Bombo Isacotoner.
2: Bombo Genesis, Bombo Jai, nakataas na ang alerto ng Philippine Coast Guard para nga doon sa magiging epekto sa northeastern Luzon ng Tropical Depression Quiapo. Ayon sa Philippine Coast Guard, nagsagawa ang Coast Guard District Northeastern Luzon ng inspeksyon sa mga tauhan at kagamitang maaaring agad i-deploy sakaling magkaroon ng maritime emergency o disaster response. Sinabi ni Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Cayabyab na pinaigtingding na ng koordinasyon sa mga Coast Guard station, Coast Guard substation at local disaster risk reduction and management offices para sa tuloy-tuloy na pagbabantay sa lagay ng panahon at kondisyon ng karagatan. Nakahanda na rin ang kanilang mga rescue teams at iba pang assets upang agad na makapagbigay ng tulong sa mga komunidad na posibleng maapektuhan ng bagyo. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Cayabyab.
3: Nasa pagdaan po ng bagyong Quiapo ay magdadala po ng malakas na ulan at hangin kasama na po ng dulot ng habagat. So ngayon po, naka-heightened alert status po ang buong operating units po ng Philippine Coast Guard. Nag-deploy na rin po tayo ng ating mga response group na may kasama po rescue swimmers, medical personnel, and even yung mga floating assets po natin.
2: Dagdag pa ni Cayabyab, patuloy naman ang pagtugon ng ahensya sa residente na apektuhan ng pagbaha dulot ng tuloy-tuloy nga ng malakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Sa Masim Sarangani, ligtas na nailikas ng Coast Guard ang humigit kumulang 60 pamilya o nasa 240 na mga individual mula sa mga binahang komunidad. Inailigtas din ng Philippine Coast Guard ang 20 residente mula naman sa 3 pamilya na na-stranded sa baha sa magkaiwalay na rescue operations sa Jordan, Guimaras at Hamtik, Antique matapos maputol ang kanilang mga evacuation route dahil sa rumaragasang baha. Kaugnay niyan, pakinggan natin muli ang tinig ni Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Cayabyab.
3: Ay meron po tayong isinasagawang rescue operation sa may area po, sa may residential area ng Barangay Gintas at Barangay Funda sa may Hamtik, Antique. At ongoing din po ang ating rescue operation sa isang pamilya sa may sitio na Bagatnan sa may Barangay Poblasyon, Jordan, Guimaras. So dulot po ito ng lakas ng ulan na nagbigay po ng mabilis na pagbaha sa mga area na yon. So, nagkaroon din po tayo ng pagtulong sa ating mga mangingisda no, na i-secure ang kanilang mga fishing boat.
2: Ito si Bombo Isacotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Bas Radio, Bombo!
0: 12 minuto na makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa mga balita pa rin, kaugnay po ng sama ng panahon, inasahang maapektuhan ang mahigit kalahating milyong hektarya ng mga sakahan at mga palayan sa buong bansa dahil yan sa pananalasan ng bagyong Quiapo at ito hong umiiral na habagat. Batay sa report ng Department of Agriculture, hanggang sa 520,000 hektarya ho ng maisan at mga palayan yung inisyal na natukoy na maapektuhan nitong mga serye ng pag-ulan. Pangunahing apektado rito ay ang mga sakahan sa may Cordillera Administrative Region, Ilocos Region at Cagayan Valley, habang kasama rin po dito ang Western Visayas at ang Davao Region. Batay sa datos ng Agriculture Department, karamihan sa mga maisan ay nasa vegetative stage, ngunit marami rin dito ang nasa reproductive stage. Sa mga maisan, mas marami dito ang newly planted o katatanim pa lamang na sinundan ng vegetative stage. Ilang porsyento rin po ang malapit ng anihin. Inaasahang lalo pang lalawak ang apektadong lugar habang papalapit ang bagyong Quiapo sa kalupaan at kapag lalong magtagal ang mga pag-ulan na dala ng hanging habagat. Samantala, nangangamba rin na bumagsak pa sa 150-meter level o mark ang antas ng tubig sa Angat Dam dahil yan sa mabilis na pagbalang tubig dito. Sa kabila kasi ng mga pagulan ay lalo pang bumaba ang antas ng tubig nito kung saan sa nakalipas na 24 na

0: oras ay nakapagrehistro ang dam ng hanggang sa kalahating metro na pagbaba. Mula sa ating 151.45 meters na water level ng dam, bumaba pa po ito sa level na 150.90 meters. Ito'y halos 10 metro na mas mababa mula ho sa critical minimum water level, itong threshold na 160 meters. Sa kasalukuyan, apektado ng mga pag-ulan ang malaking bahagi po ng Luzon tulad ng National Capital Region, Central Luzon at ang Northern Luzon. Gayunpaman, hindi nagiging sapat ang mga bumabagsak na tubig para mapataas sana ang antas sa malalaking dam sa Luzon tulad ng Angat Dam na pangunahing nagsusupply ng malinis na tubig sa Capital Region at iba pang mga katabing lugar o mga probinsya. Maliban sa Angat Dam, ay nakapagrehistro rin ng pagbaba ng tubig o antas ng tubig ang iba pang malalaking dam sa Pilipinas tulad po ng Magat Dam dyan sa May Norte, ang Pantabangan Dam at Caliraya Dam, kasama ang Bingadlao Dam dyan sa May Cordilleras, ang Ipu Dam dyan sa May Central Luzon at ang pinakamalaking dam sa buong bansa, ito hong San Roque Dam, matatagpuan dyan sa May Ilocos Region.
1: Sa ibang balita naman, mga kabombot Star Nation, nanawagan si Vice President Sara Duterte sa mga lokal na pamahalaan at pamilyang Pilipino na paigtingin ang paghahanda sa kalamidad kasabay nitong paggunita ng National Disaster Resilience Month. Sa kanyang mensahe, binigyan din ang Vice Presidente na ang katatagan laban sa sakuna ay nakasalalay sa maagap na paghahanda at walang patid na pagbabantay. Anya, bilang isang bansang madalas tamaan ng kalamidad, ang pagiging handa ang pinakamabisang depensa ng bawat Pilipino. Binalikan din ang Vice Presidente ang magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa katimugang Mindanao noong nakaraang buwan, na kumitil naman sa mahigit 90 katao at ikinasugat ng mahigit 1,000. Binanggit din niya ang epekto nitong bagyong Inday na bagamat hindi direktang naglandfall ay nagparakas naman sa hanging habagat na nagdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa na ikinasuwi ng 15 katao.
2: Laban sa sakuna ay hinuhubog ng walang patid na pagbabantay at maagang pagkilos. Ang isang bansang madalas tamaan ng kalamidad, ang pagiging handa ang pinakamalakas nating depensa. Noong nakaraang buwan lang, niyanig ng magnitude 7.8 na lindol ang katimugang Mindanao, alas 7:30 ng umaga sa mismong unang araw ng pasukan sa mga pampublikong paaralan. Mahigit 90 buhay ang nawala at mahigit 1,000 katao ang nasugatan. Ang umagang iyon ay naging isang masakit na alaala para sa maraming pamilya at kabataan. Noong nakaraang linggo naman, dumaan ang bagyong Inday sa ating bansa. Bagamat hindi ito direktang tumama sa lupa, pinalakas nito ang hanging habagat na nagdudulot ng mga pagkidlat, pagbaha at pagguho ng lupa na kumitil sa buhay ng 15 Pilipino. Sa paggunita natin sa National Disaster Resilience Month, hinahamon ko ang ating mga lokal na pamahalaan na maghigpit na ipatupad ang mga building code at safety standards. Suriin ang mga evacuation center at ayusin ang mga emergency protocol.
1: Bahagi yan ng naging mensahe ni Vice President Sara Duterte. Hinikayat din ng Vice Presidente ang bawat pamilya na regular na subaybayan ang mga emergency alert, maganda ng survival kit, alamin ang mga evacuation route at makilahok sa mga emergency

0: ang 5th State of the Nation Address o SONA sa susunod na linggo ang mga hakbang upang muling mapalakas ang ekonomiya at maiwasan ang pag-ulit ng mga anomalya sa flood control projects. Ayon kay Gatchalian, malaking hamon ang kasalukuyang kalagayan ng ekonomiya ng bansa matapos na bumaba ang rating projection ng paglago ng gross domestic product o GDP mula sa dating 5-6% tungo sa 3.5-4%. Aniya, mahalagang ilatag ng Pangulo ang mga plano kung paano muling mapapabilis ang paglago ng ekonomiya dahil may direktang epekto ito sa employment at poverty reduction. Narito at pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian.
1: Very challenging itong year, no? Dahil ang dami ng mga analysts, rating agencies na downgrade yung ating economic growth. Ang ating original projection, 5 to 6%. Ngayon, nasa 3.5 to 4.5%. So, with that, makaka-apekto yan sa poverty reduction natin, makaka-apekto yan sa employment. So, yan naman ang magiging thrust ng Senate at yan naman yung aking expectations sa SONA na how do we jumpstart our economy so that we get back on track.
0: Bukod sa ekonomiya bombogenesis, sinabi rin ni Gatchalian na nais niyang marinig sa SONA ang mga reformang ipinapatupad ng pamahalaan upang hindi na maulit ang mga issue sa flood control projects. Ayon sa Senate President, hindi lamang dapat managot ang mga sangkot sa umanikatiwalian, kundi dapat ding ipaliwanag ng Department of Public Works and Highways o DPWH at iba pang ahensya kung ano-anong pagbabago ang kanilang ginawa para sa implementasyon ng mga proyekto. Aniya, nagsimula na ang Senado sa paglalagay ng mas mahigpit na safeguards at transparency measures noong 2026 national budget. Ngunit mahalaga ring may pakita ng executive kung paano ito ipapatupad sa aktual na implementasyon ng mga proyekto. Muli pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian.
1: Hindi ko ma-predict kung anong sasabihin ni Presidente. But one of the things that gusto natin lahat marinig is paano hindi na mauulit itong corruption na nangyari last 2025, no? Doon sa flood control issue. Hindi lang yung making people accountable, kung hindi, ano ba yung mga reformang ginawa ng DPWH? Ano bang ginawa ng iba't ahensya para hindi na maulit yung ganitong flood control issue? Nag-umpisa yan with the budget. Yung 2026, we put in a lot of safeguards in the budget. May transparency, may safeguards. But yung execution side, yun ang gusto natin din makita.
0: Samantala, bombogenesis, pinabulaan na naman ni Gatchalian na hindi niya inaasahang tatalakay ng Pangulo ang papatuloy ng impeachment trial sa SONA dahil ito ay eksklusibong mandato naman ng Senado sa ilalim ng konstitusyon. Habang idiragdag naman ng Senate President na satisfied naman umano siya sa maayos at mahinahon na takbo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At muna ang mga latest mula dito sa Senado. Ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Kumpirmahan ng United States Secretary of State Marco Rubio na tumulong ang isang barko ng United States Coast Guard sa ligtas na paglikha sa sugatang Pilipinong sundalo matapos ang konfrontasyon sa pagitan ng Philippine Navy at China Coast Guard sa Yungan Shoal sa West Philippine Sea. Ayon kay Rubio, pumuesto ang barko ng United States Coast Guard sa pagitan ng mga sasakyang pandagat ng Pilipinas at China upang maisagawa ang rescue at medical evacuation ng nasugat ang sundalo. Aniya, patunay ito ng patuloy na pagtupad ng Estados Unidos sa Mutual Defense Treaty at sa pangako nitong suportahan ang Pilipinas bilang treaty ally. Nagpahayag din na si Rubio ng pagkabahala sa panibagong insidente ng water cannon ng China Coast Guard laban sa mga barko ng Pilipinas doon sa may baho ni Masinloc. Iginiit niya ang patuloy na susuportahan ng Estados Unidos ang freedom of navigation at ang paggalang sa mga karapatang teritoryal sa rehiyon. Kasabay nito, hinikayat ni Rubio ang mga kaalyado ng United States kabilang ang Pilipinas at Japan na palakasin pa ang kanilang sariling kakayahan sa depensa. Aniya, patuloy na gagampanan ng United States sa mga obligasyon nito, ngunit mahalaga ring mas malaking pananagutan ang akuin ng bawat bansa para sa sarili nitong pambansang seguridad.
3: samantala sa halos kaugnay pa rin pong mga

0: development magkakaumbo. Nagkaroon din po ng phone call si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at United States President Donald Trump itong Huwebes unang gabi, Hulyo 23, kung saan tinalakay nila ang kasalukuyang sitwasyon ng pandaigdigang ekonomiya at pandaigdigang seguridad ayon po sa Presidential Communications Office. Ayon sa naturang opisina, sinabi ni Trump kay Pangulong Marcos na ihahayag niya ang mga alalahanin ng Pilipinas sa susunod niyang pakipagpulong kay Chinese President Xi Jinping na nasa hanggaganapin sa Washington, yan po'y sa buwan ng Setyembre. Nauna rito, ipinalam ni Pangulong Marcos kay U.S. Secretary of State Marco Rubio ang pinakahuling mga pangyayari sa may West Philippine Sea sa kanilang pagpupulong dyan sa Palasyo Malacanang. Inumpirma rin ni U.S. Ambassador to the Philippines Lee Lipton ang pag-uusap ng dalawang lider sa pamagitan ng isang post online. Ayon sa kanya, layunin niyang matiyak na manatiling regular ang komunikasyon ni na Pangulong Marcos at Pangulong Trump. Bahagi ang naturang pag-uusap ng patuloy na pagpapalakas ng ugnayan ng Pilipinas at ng Estados Unidos sa larangan ng seguridad, ekonomiya at mga usapin sa Indo-Pacific region. Uli rin iginiit ng dalawang bansa ang kanilang pagtupad sa 1951 Mutual Defense Treaty at ang pagpapalawak ng kooperasyon sa depensa at maritime security. Samantala, sinabi naman ng Palasyo Malacanang na nauunawaan ng Estados Unidos ang posisyon ng Pilipinas hinggil sa International Criminal Court kahit na isinusulong ng Administrasyong Trump ang pagpapabuwag sa naturang hukuman. Ayon pa rin kay Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, hindi na pag-usapan ang isyu ng International Court sa naging pulong ni Pangulong Marcos at U.S. Secretary of State Marco Rubio sa Malacanang. Gayunpaman, sinabi niyang ipinaliwanag ni Philippine Ambassador to the U.S., Ambassador Jose Manuel Romualdez sa mga opisyal ng Amerika na sensitibong usapin ang International Court para sa Pilipinas. Ayon kay Jose Castro, ipinaabot na ni Ambassador Romualdez na may natitira pang obligasyon ng Pilipinas sa ilalim ng international law at patuloy itong naipagtulungan sa International Criminal Police Organization kahit na umatras na ang bansa sa Rome Statute noong 2019. Tugon umano ng mga opisyal ng US na uunawaan nila ang naturang posisyon. Maalalang umatras nga ang Pilipinas sa International Criminal Court noong March ng taong 2019 matapos simulan ng korte ang paunang pagsusuri sa internal o anti-drug campaign ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa kabila pa rin po nito, iginigiit ng International Court na may jurisdiction pa rin ito sa mga umano'y krimen na naganap noong miyembro pang Pilipinas sa Rome Statute.
1: Samantala, kuha pa tayo ng ibang balita. Ang tinutukan ng ating news team, si House Speaker Borgidi III, ipinagmalaki na kalahati ng LEDAC priority measures ay naipasa na ng House of Representatives. Sa target naman na maipasa pa ang mga maraming LEDAC priority bills bago matapos ang taon. Yan ang mga balita ang tinutukan ni Bombo Analyst Subirano.
2: Bombo Jai, Bombo Genesis Live.
1: Audio.
0: Balikan po natin mamaya ang linya ni Bumbuan, mga kabumbo. Live mula po dyan sa may House of Representatives. At sa kasalukuyan po ay isinasapinal na rin ano, yung pong paghahanda ng House of Representatives para sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gaganapin nga sa araw po ng Lunes, Hulyo 27. Balikan po natin ang linya ni Bumbuan Ali direktamente mula dyan sa may House of Representatives. Bumbuan?
3: Yes, Bombo Genesis, all set na tayo at all set na rin ang House of Representatives para nga sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes. At bago yan, ay patuloy pa rin nga ang mga pag-ayos pa rin na ginagawa, pero simple ang sona ngayong taon, Bombo Genesis. Makikita natin, walang red carpet na nakalatag dahil nga nais ng Pangulo, simple at maging makabuluhan ang itong State of the Nation Address niya ngayong taon. Sa bantala, Bombo Genesis, ipinagmamalaki nga ni House Speaker Faustino Borgidi na naipasa ng House of Representatives ang 26 sa 52 priority measures ng Legislative Executive Development Advisory Council sa unang regular session ng 20th Congress. Ayon kay Speaker D, kabilang ito ang 15 sa 21 panukalang target na maaprubahan ito nga bago noong June 2026 na anya'y patunay ng matibay na suporta ng House of Representatives sa legislative agenda ng administrasyon. Sinabi pa ni D na magpapatuloy ang Kamara sa pagpasa ng natitirang LEDAC priority measures bilang suporta sa mga reformang magbibigay ng konkretong benepisyo sa mga Pilipino. Pino. Pakinggan natin si House Speaker Faustino Borgidi III.
4: Palayo na po ang ating narating sa first regular.

0: Session pa lamang ng 20th Congress, naaprubahan na po ng Congress ang 52 LEDAC priority measures. Kabilang po dito ang 15 sa 21 priority bills na tinarget maipasa bago matapos ang June 2026. These include the Groundbreaking Right to Information Act and Anti-Political Dynasty Act, as well as reforms to the Bank Deposit Secrecy Law. Naisabatas na rin po natin ang panukalang pag-reset ng BARM elections. Ipinakikita lamang nito na seryoso po ang Kamara sa pagpapatupad ng legislative agenda ng administrasyon. Pero tuloy pa rin po ang trabaho. Hindi po tayo magpapahinga dahil marami po tayong kailangang tapusin. At pursigido po ang House na may pasa rin ang mga natitirang LEDAC priority measures.
1: Kumpiyansa din si Speaker D na mas marami pang priority measures ng administrasyon ang may ipapasa bago matapos ang taon. Nanawagan din si Speaker D sa Senado na makipagtulungan upang maisabatas ang mga natitirang priority bills ngayong taon. Ayon pa kay Speaker D, mananatiling priority ng House of Representatives ang mga panukalang may direktang pakinabang sa mga Pilipino at magpapalakas ng koordinasyon sa ehekutibo upang mapabilis ang proseso ng legislation. Muli si Speaker Boji D.
0: Panukalang direktang makakatulong sa mga Pilipino at sisiguraduhin po natin masusi at timely ang pagtatalakay sa mga ito. At syempre po, mahalaga rin ang tulong ng executive branch, lalo na ang Presidential Legislative Liaison Office, pati ang iba pang mga kaukalang ahensya ng ating pamahalaan. Ang kanilang agarang feedback at pagsusumite ng executive versions ng mga panukalang batas ay malaking tulong upang mapabilis po ang proseso ng pagsasabatas ng mga ito at matiyak ng iisa ang direksyon ng buong pamahalaan. Ang aming pong layunin ay makapagpasa ng mga batas na may tunay na pakinabang at mararamdaman ng bawat Pilipino.
1: Kumpiyansa din si Speaker D na kayang pagsabayin ng Senado ang tungkulin nito bilang impeachment court at ang pagpasan ng mahahalagang panukalang batas upang mapanatili ang momentum ng legislative agenda ng administrasyon. Ayon pa kay Speaker D, nakahanda ang Kamara na makipagtulungan sa Senado sa ilalim ng pamumuno ni Senate President Sherwin Gatchalian upang maisulong ang mga natitirang priority measures kabilang ang pagtalakay sa mga bicameral conference committees at technical working group. Binigyang diin ng Speaker na ang pangunahing layunin ay ang pagpasa ng mga batas na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino at magpalago sa ekonomiya ng ating bansa. Muli si House Speaker Faustino Boji D. III.
0: May kakayahan ang Senado sa pagsabayan ang kanilang mga constitutional duty bilang impeachment court at ang kanilang tungkulin bilang mga mambabatas. Handa po ang Kongreso na makipagtulungan sa Senado sa pamumuno ni Senate President Sherwin Gatchalian na pagtibayin at pagandahin pa ang mga natitirang panukala through the bicameral conference committees at technical working groups na nang sa gayon ay makagawa tayo ng mga batas na napapanahon at tutugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Inaasahang po nating magkakaisa ang dalawang kapulungan upang manatili po ang momentum ng ating legislative agenda.
1: Sa ibang balita naman, Bombo Genesis, nananawagan ngayon si itong isang mambabata sa Commission on Higher Education na paigtingin ang information campaign tungkol sa Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program o EEAP upang mas maraming manggagawang Pilipino ang magkakaroon ng pagkakataong makakuha ng college degree batay sa kanilang karanasan sa trabaho at kasanayan. Ayon kay Representative Ching Bernos sa CHED, makipagtulungan dapat sa mga mga lokal na pamahalaan, employer at iba pang organisasyon, gayon din na magtalaga ng mas maraming ETE app providers sa bawat talawigan at regular na maglabas ng datos sa

0: ilalim ng implementasyon ng programa. Sa ilalim ng Republic Act No. 12124, maaring mag-apply sa ETEEAP ang mga Pilipinong may edad 23 years old pataas, nagtapos ng high school at may hindi bababa sa 5 taong kaugnay ng karanasan sa trabaho. Bombo Genesis, live mula dito sa House of Representatives. Yes, Bombo Genesis.
1: Pakita lang natin sa mga listeners, mga viewers natin, yung mga nanonood sa atin ngayong oras na ito. Yan sa likurang bahagi ngayon, yung likuran mo, yan yung dinadaanan ng ating mga bisita kapag may ganitong State of the Nation address. Diyan nagpapabunggahan lagi ang ating mga bisita kapag ganitong zona.
0: Tama ka, Bombo Genesis. Dito nakalatag ang red carpet. At dito nga nakikita natin yung mga nagagandahang damit ng ating mga guests, ng mga congressman, ng mga senador na dumadaan dito. Pero ngayong taon, Bombo Genesis, walang red carpet. Magiging ganito lamang ang sitwasyon. So ito ngayong sinasabi ng hinihingi ng Pangulo na dapat maging simple lamang ang pagsasagawa ng State of the Nation Address ngayong taon. Dahil ang paniniwala kasi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bombo Genesis na hindi dapat gumastos ng bongga ang pamahalaan para lamang sa mga bonggang red carpet na ito at sa mga mamahaling mga damit. Dahil nga sa nararanasan yung mga ng ilang sa mga lugar dito sa ating bansa, yung mga pagbaha at ilang mga kalamidad, Bombo Genesis. So ito yung inaalala ng punong ehekutibo, kaya nga hinikayat niya ang lahat na dumalo dito sa State of the Nation Address maging simple din ang mga pananamit, Bombo Genesis. Simpleng business attire, simpleng Filipiniana para sa mga babae at simpleng barong para sa mga lalaki.
1: Pero halimbawa, yung mga mababatas natin na nakadamit ng mga designer dress tulad naman nakalipas ng mga taon, Bombuan, hindi naman sila pagbabawalan sakali.
0: Hindi naman sila pagbabawalan, Bombo Genesis, pero nga hinihikayat sila na maging simple lamang yung magkasuotan nila dito. Lalo na doon sa mga masasabi natin, minsan may mga artista kasi yung mga guest dito, Bombo Genesis. So, ang panawagan lang naman, hindi naman sila pinagbabawalan kasi malaya naman sila magsuot ng kanilang damit. But ang hikayat ng sa kanila o panawagan sa kanila na gawing simple na lamang yung pananamit kapag nandito sila sa House of Representatives.
1: Okay, maraming salamat, Bombuan.
0: Okay, live mula dito sa House of Representatives, Bombo Anady Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta radio, Bombo!
1: Dako tayo dyan sa may bahagi ng Sandigan Bayan, mga kahombo. Guilty ho ang hatol ng Sandigan Bayan kay Janet Lim Napolas para sa 10 bilang ng BRAMF at 10 bilang ng malversation of public funds through falsification of public documents. El dito, sinentensyahan siya ng korte ng 12 taon hanggang sa 15 taon na pagkakulong sa bawat kasong graft at 17 taon at 4 buwan hanggang sa 20 taon sa bawat kasong malversation. Kaugnay nito, nang umano'y manumalyang paghingi ng 50 million pesos ng 10 non-government organizations sa pamagitan ng 10 local government units mula sa Department of Agrarian Reform para sa farm inputs. Natuklasan po ng mga lokal na pamahalaan na wala silang record ng naturang proyekto at hindi sila humiling ng pundo para rito. Bukod pa kay Napolas, hinatulan din guilty si dating Agrarian Reform Undersecretary Jerry Pangturan sa 10 bilang ng malversation at si Evelyn De Leon ay napatunayan naman na guilty sa 3 bilang ng graft at malversation. Ang desisyon ng Sandigan Bayan ay dagdag na parusa doon sa tingkurang pork barrel scam queen na dati nang nahatulan sa iba't ibang kaso ng katiwalian. Samantala, sinabi naman ni House Deputy Minority Leader at Tagbayan Party List Representative Percy Sandania na tila mas inuuna umano ni Vice President Sara Duterte yaong usapin ng catering kaysa sa kanyang impeachment trial. Sa kanyang pahayag, ikinumpara nitong si Sandania si Vice President Duterte sa isang bisitang nagkumpirma ng kanyang pagdalo ng 10 pero demanding pa sa buffet. Kasunod ito ng ulat na hinihiling ng Office of the President o Vice President doon ho sa may mataas na kapulungan na sagutin ang pagkain at inumin ng kanilang team at mga testigo na inihahanda ng kanilang napiling caterer. Nagbiro pa si Representative Sandania na kung maaari ring makikain ang prosecution panel doon sa catering ng Office of the Vice President kung Senado naman ang magbabayad sa naturang gastos. Kinumpirma naman ni Senator Panfilo Lacson na nagsumite ang kampo ni Vice President Duterte ng liham na humihiling nga na sagutin ng Senado yung kanilang food at logistics expenses Ngunit sinabi niyang hindi ito pinagbigyan ng mataas na kapulungan.

0: Hinimok naman ni Senate President Sherwin Gatchalian ang Energy Regulatory Commission na magsagawa ng masusing audit sa fuel pass-through charges kasabay ng patuloy na pagtaas ng singil sa kuryente. Ayon kay Gatchalian, kung hindi mahigpit na nababantayan ang mga pribadong kumpanya, may posibilidad niya na abusuhin ang presyo at ipasa ng direkta sa mga consumer ang gasto sa pagbili nitong fuel. Anya, pag hindi umano nababantayan ang private companies sa abusuhin ang presyo at ipapasa na lang sa mga consumer. Binigyan din ang senador na mula noong Enero taong 2025 ay patuloy na tumataas itong retail rate na residential customers nitong electric concessionaire o power concessionaire mula sa dating saklaw na 11.74 pesos hanggang 12.36 pesos kada kilowatt hour at umakyat ito sa 14.48 pesos hanggang 15.10 centavos kada kilowatt hour. Dagdag pa ng Senate President, hindi lamang dapat suriin ng Energy Regulatory Commission itong distribution charges, kundi maging ang generation rates na ipinapataw ng mga power companies. Samantala, sinabi naman ni Chair ng Regulatory Commission, Francis Saturnino Juan, na huling nagsagawa ng audit sa pass-through charges ang kanilang ahensya noong taong 2023 kasunod ng pagsiklab ng hidwaan sa pagitan ng Ukraine at ng Russia.
1: Sa ibang mga balita, posibleng imbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga ghost infrastructure projects sa Taguig City. Sa sandaling isumite ni Senator Panfilo Ping Lacson ang kanyang mga natuklasan. Ayon naman po ito sa bagong chair ng Laturang Committee na si Chair Senator Erwin Tulfo. Sinabi ni Tulfo na rerepasuhin muna ng komite ang sinumiteng impormasyon upang matukoy ang mga alegasyon, mga posibleng testigo at mga proyektong dapat isama sa investigasyon. Anya, seryosong usapin ito kaya kinakailangan na masusing pag-aralan bago magsagawa ng pagdinig na maaari umanong may pagpatuloy sa susunod na linggo matapos ang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nauna nang ibinunyag ni Senator Lacson ang umano'y double appropriations sa dalawang tig 100 million pesos na pondo para sa isang slope protection project sa may Taguig City. Ayon sa Senador, umaabot sa 2.38 billion pesos ang kabuang budget insertion para sa naturang lungsod sa ilalim ng 2025 General Appropriations Law. Kabilang na rito ang tatlo pang 100 million pesos na slope protection project na nadiskobra ng kanyang team. Iginit din ni Senator Lacson na may hindi bababa sa dalawang case study ng hinihinalang ghost project sa Taguig na political bellwick nitong si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Itinag naman ni Cayetano ang mga alegasyon at hinamon si Senator Lacson na maglabas ng ebidensya habang nagsimula na rin ang National Bureau of Investigation sa kanilang sariling investigasyon sa Taguig City.
0: Sa ibang balita naman na tinutukan ng ating kasamahan ng Office of the Ombudsman, titiyakin umano na may pagkakataong madinig ang panig ni former House Speaker Martin Romualdez sa kinakaharap na reklamong plunder at money laundering. Balitang yan ay tinutukan ni Bombo Grant Hilario.
2: Inihayag ng Office of the Ombudsman na makatitiyak umanong mabibigyan pagkakataon ang mga respondents sa kasong kanilang binubuo may kinalaman sa manwalang flood control projects. Sa makarampulong balita ng Tanod Bayan ngayong linggo, ibinagi ni Assistant Ombudsman Mico Clavado na magkakaroon ng oportunidad si former House Speaker Martin Romualdez sa aligasyong kanyang kinakaharap. Pati kanyang mga correspondents tulad ni former Acobico Party Representative Saldico at iba pa ay pahintulutan ding sagutin ang mga paratang o pagkakasangkot sa isyu ng korupsyon sa flood control. Dagdag pa ni Ombudsman Spokesperson Attorney Mico Clavado, mananatili ang presumption of innocence sa mga nabanggit hanggat hindi pa napapatunayan ang pagiging may sala sa proper forum. Ating pakinggan si Assistant Ombudsman Attorney Mico F. Clavano.
3: Every respondent will be given the opportunity to answer. The presumption of innocence stands, as it must, unless and until proven otherwise in the proper forum. At this point, we will ask the respondents, including former Speaker of the House, Martin Romualdez, to answer the allegations contained in the complaint and put forth his defense.
2: Ang naturang dating House Speaker at iba pa ay naharap sa reklamong plunder at money laundering nang ihain ng Tanod Bayan ng mga ito tungo sa preliminary investigation stage. Ari Ombudsman Spokesperson Clavano, batay sa panuntunan sinusunod, inaasahan tatakbo ang preliminary investigation na aabot sa 2 buwan o 60 araw. Matapos ang paghahain ng mga counter-affidavits, posibleng tukoy na ng panel prosecution ang resolusyon nito kung iakyat na

0: bilang kaso sa kaukulang korte. Muli si Attorney Mico F. Clavano, ang Assistant Ombudsman.
1: Well, the new rules provide for a 60-day period for preliminary investigation to take its course. So from the time na sumagot po si former Speaker Romualdez sa kanyang sa complaints laban sa kanya, we can expect that the resolution would come out in a reasonable amount of time. Pero itong pag-file po ng complaint from FF finding to the preliminary investigation team sets that ball in motion already. So time periods have to be followed. Wala na pong preno-preno dito dahil tumatakbo na po yung panahon para sumagot at ma-resolve yung kaso.
0: Sa maraming pahayag naman ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla na magsalita ito sa mga estudyante na nagsipagtapos sa kanilang internship program, kinilala nito ang kahalagahan ng pagrespeto sa karapatan ng bawat isa. Bagamat hindi layo na bumagal ang pagbuo ng mga kaso kontra sa mga sangkot sa korupsyon, nais anyang matiyak miski karapatan ng akusado sapagkat prioridad din umano ito ng tanod bayan. Narito naman ating panggan si Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla.
2: We know that our first job is to protect the rights of the accused. That's why we don't really want to go slow, but we want to be deliberate with every step we take in this office. I hope you saw that emotion when you were here. Yung pagrespeto ng karapatan ng bawat isa ay napakahalaga.
0: Ito po si Bombo Grant Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
3: Oras natin, meron na lamang ho tayong 15 minutes bago po sumapit mga kabombo ang alauna ho ng hapon. Update tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station. Unahin natin dyan sa may bahagi ng Northern Luzon. Merong hanggang sa 63 mga Coast Guard response groups ang nakapwesto sa Northeastern Luzon dahil po yan sa epekto ng bagyong Quiapo. May update ang Bombo Radio Kawayan.
4: Nakapwesto na ang 63 deployable response groups ng Philippine Coast Guard sa Northeastern Luzon habang patuloy na binabantayan ang bagyong Quiapo at ang posibleng epekto nito sa mga baybayang komunidad sa rehiyon. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Ensign Junicio A. Mahilom Jr., Public Information Officer ng Coast Guard District Northeastern Luzon, sinabi nitong nanatiling nakataas sa blue alert status ang kanilang nasasakupan bilang bahagi ng paghahanda sa posibleng epekto ng bagyong. Ayon kay Ensign Mahilom, binubuo ang 63 deployable response groups ng 473 personnel na nakahantang tumugon sa anumang insidenteng maaaring idulot ng bagyong Quiapo sa Northeastern Luzon. Sinabi niya na nagsasagawa na ang kanilang matauhan ng pagsisecure sa mga motorbangka, information dissemination sa mga residente at pinaigting ng pagpapatrolya sa mga pantalana. Kasabay nito, mahigpit ding ipinatutupad ang no-sale policy sa mga bahagi ng Aurora, Isabela, Calayan, Batanes at Cagayan upang maiwasan ang anumang sakuna habang masama ang lagay ng panahon. Ayon pa kay Ensign Mahilom, sumusunod naman ang mga residente at mangingisda si pinatutupad na no-sale policy para sa kanilang kaligtasan. Nakahanda na rin anya ang mga sheltering vessel at sheltering motorbangka bago pa man itaas ang blue alert status bilang bahagi ng kanilang preemptive preparations. Dagdag pa niya, mahigpit na nag-ipag-ugnay ng Coast Guard sa mga lokal na pamahalaan para sa agarang paglikas ng mga residente sakaling lumala ang sitwasyon dulot ng bagyo. Sa ngayon, wala pa namang natatanggap na ulat ang Coast Guard hinggil sa mga nasira o napinsalang motorbangka sa kanilang nasasakupan. Samantalang muling pinalahanan ni Ensign Mahilom ang publiko na manatiling mapagmatyag, makinig sa mga abiso ng mga kinaukulang ahensya at agad na humingi ng tulong kung kinakailangan. Anya na natiling bukas at handang tumugon ang mga substation ng Philippine Coast Guard para sa mga nangangailangan ng agarang ayuda at assistance.
5: Atin po mga kababayan, ulitin ito, malapit sa coastal area natin, maging maingat po tayo sa darating itong tropical depression. Inanayahan po ang lahat na makinig po sa anunsyo ng kinauukulan. Ngayon din ay unahin po natin ang safety po ng bawat isa. At malapit lang po dyan ang ating mga coast guard stations and substations. Available po yung aming mga contact number sa aming social media na Coast Guard District Northeastern Luzon. Kayo po ay nanyahan na kumuntak lang po sa amin para sa agarang aksyon po.
4: At yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan.

0: para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Marjorie de la Cruz and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
1: Ang Department of Social Welfare and Development nakahanda naman sa bagyong Quiapo, 32 individual stranded sa Batanes. May report ang Bombo Radio Tugigaraw.
2: Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na handa na ang ahensya sa pagtugon sa epekto ng bagyong Quiapo. Ayon kay DSWD Region 2 Director Lush Ala na mayroon ng mahigit 270,000 na family food packs ang nakahanda sa mga bodega at nakapreposition sa iba't ibang lalawigan sa riyon at mayroon ding 3 milyong piso na standby fund para sa agarang emergency purchase kung kinakailangan. Bukod sa pagkain, nakahanda na rin ang mga tents, sleeping kits, family kits at isang mobile kitchen para sa emergency feeding. Mayroon ding mobile command center na may generator at computer set upang mapanatili ang komunikasyon sakaling magkaroon ng pagkawala ng signal. Dahil sa sama ng panahon, kanselado ang mga flights kaya't may 32 individual ang stranded ngayon sa Batanes na tinutulungan na ng ahensya habang patuloy naman ang monitoring sa mga coastal areas sa Isabela at Cagayan. Kaninang umaga, nagsimula ng maranasan ang katamtaman hanggang sa malakas na ulan sa buong Region 2.
3: Sa Batanes, meron tayong 2 individual na stranded dahil canceled pa ang flight. Dito naman sa Isabela, yung coastal areas na Makunakon, Divilacan, Binatibi at Palanan ay sapat po yung family food pack doon. So aside from po, meron tayong mga staff on the ground, no?
2: Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Tugigaraw para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Anselmo Banan Jr. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
4: Diyan sa may Hilagang Luzon, dako tayo sa may bahagi ng Mindanao area, mga kahumbo. Ilang mga kabahayan ang nasira dahil po yan sa halos 48 oras o 48 hours na tuloy-tuloy o walang tigil ng mga pagulan diyan sa may South Cotabato. May report po dyan ng Bombo Radio Coronadal.
5: Nasira ang 3 hanggang 4 na bahay sa Sitio Tuklaw, Barangay Lamlahaka, Lake Cebu South, Cotabato dahil sa tuloy-tuloy at malakas na pag-ulan at pagbaha. Sa panayam ng Bombo Radio Coronadal, sinabi ni Lake Cebu Mayor Antonio Kentafungan Jr. na halos 48 oras nang nakararanas ng walang tigil na pag-ulan ang kanilang bayan na aniya, kabila ang Barangay Lamlahaka sa mga pinaka-apektadong lugar habang pinasok din ng baha ang ilang kabahayan sa Barangay Traankini at Barangay Siloton. Bagamat may mga bahay na nasira, wala pang mga residenteng lumikas dahil pansamantala silang nanunuluyan sa bahay ng kanilang mga kamag-anak. Nananatili namang naka-alerto ang mga rescuers at lokal na pamahalaan habang nakahanda ang Lake Cebu na magbigay ng relief assistance sa mga apektadong pamilya. Samantala, sinabi ni Engineer Jaymar L. Artigas, Agricultural and Biosystems Engineer ng Buayan Malungon River Basin Flood Forecasting and Warning Center, Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration, Department of the Science and Technology o PAGASA DOST, na ang patuloy ng malakas na pag-ulan ay dulot ng habagat na pinalakas ng Tropical Depression Quiapo. Aniya, nagdudulot ito ng pagtaas ng level ng tubig sa mga ilog, pagbaha sa mga mabababang lugar. Dahil dito, pinayuhan ng PAGASA ang publiko na patuloy na subaybayan ang mga weather advisory at maging handa sa posibleng paglikas kung kinakailangan.
6: Dulot nito ng pagbaha dahil na yung mga ibang probinsya, no, rehiyon, particular na po sa ating lugar, no, diyan sa South Cotabato, region sa Sultan Godarat, sa Lagay Province, na ikakaroon na po ng mga malawakang pagbaha at yung mga malalim na nare-report ng ating mga kabayan o yung ating mga lokal na pamalaan po, ano na particular din po sa Sultan Godarat at maging sa Lagay Province po.
5: At yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Coronadal. Ito si Bombo Renz Aguinaldo. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
1: Ito namang habagat, nagdulot ng malawakang pagbaha sa General Santos, kaligtas ng mga residente prioridad sa gitna.

0: ng pabaha. May ulat dyan ang Bombo Radyo Jensan.
1: Patuloy na minomonitoran na mga otoridad ang sitwasyon sa mga lugar na naapektuhan ng pagbaha sa General Santos City matapos ang malakas na pag-ulan na dulot ng Southwest Monsoon o ng habagat. Matinding pagbaha naranasan sa Upper Puting Bato, Barangay Kalumpang dito sa lungsod ng General Santos kung saan ilang residente ang inilikas at pansamantalang nananatili sa evacuation center habang hinihintay ang pagbaba ng tubig at ang mas ligtas na kondisyon para makabalik sa kanilang mga tahanan. Ayon kay Beverly Ann Santos, Information Officer ng Office of Civil Defense Region 12, walang naitalang casualty kaugnay ng serye ng pagbaha na tumama sa Soccsergen. Sinabi ni Santos na patuloy ang monitoring at koordinasyon ng OCD 12 kasama ang lokal na pamahalaan at disaster response teams upang masiguro ang kaligtasan ng mga residente at agad na maibigay ang kinakailangang tulong. Sa ngayon, wala na sa ilalim ng yellow rainfall warning ang Soccsergen matapos humina ang epekto ng habagat, ngunit nananatiling nakabantay ang mga otoridad dahil posible pa rin ang pag-ulan at pagbaha sa ilang lugar. Patuloy naman na ang paalala sa publiko na manatiling alerto, iwasan tumawid sa baha at agad sumunod sa mga abiso ng mga lokal na otoridad, lalo na kung kinakailangan ang paglikas.
2: Kami nagpapaalala sa ating mga kababayan dito sa Soccsergen area, lalo na po kung ang lugar nyo malapit kayo sa mga karagatan o coastal barangay or malapit kayo sa mga river. So ang paalala po natin, mas mabuti po na magstay na lang po tayo on high grounds o sa mas safe na lugar.
1: At yan ang ulat mula sa himpilan ng Bombo Radyo Jensan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Audrey Balabis and this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radyo, Bombo!
3: Sa ibang mga updates tayo mga kambo at panghuli sa ating balita sa probinsya, may impeachment raw o hindi si Vice President Sara Duterte, may mahalagang aral pa rin na dapat daw matutunan ang mga Pilipino at ito ho yung huwag inormalize ang mga pagbabanta sa buhay, pati po ito sa pahayag ng House Panel. May update dyan ang Bombo Radyo Iloilo.
4: Binigyang din ni House Prosecution Panel Spokesperson Representative Janet Green na ma-impeach man o hindi si Vice President Sara Duterte, may mahalagang aral pa rin dapat mapulot ang sabayan ng Pilipino mula sa impeachment trial. Sa panayam ng Bombo Radyo kay Representative Green, sinabi ito na hindi dapat maging normal o katanggap-tanggap ang pagbibitaw ng death threats ng sinumang mataas na opisyal ng pamahalaan laban sa kahit sino. Anya, ang mga pinuno ng bansa ay inaasahang magsisilbing huwaran sa kanilang pananalita at pagkilos, kaya hindi dapat palampasin o gawing pangkaraniwan ang mga pahayag na nagbabanta sa buhay ng ibang tao. Sinabi pa ng mambabatas na anumang maging resulta ng impeachment trial, mahalagang maunawaan ng publiko na may pananagutan ng bawat opisyal sa kanilang mga salita at kilos, lalo na kung mga ito ay maaaring magdulot ng takot, karahasan o magpahina sa tiwala ng mamamayan sa mga institusyon ng pamahalaan.
5: So, ma-impeachment o hindi si Vice President, ang isang bagay na nabubuksan yung mata ng ating mga kababayan ay hindi nararapat na gawing regular na ugali, hindi katanggap-tanggap yung ugali na mag-threaten ka na pumatay ng isang tao, yung mga salitang kukuha ng hired killer para ipapatay, yung mga salitang huhukayin ko, yung bangkay ni ganito. So these are actually words that should not be tolerated by anybody.
4: Si Iloilo First District Representative Janet Green. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radyo Iloilo, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
6: Bombo International News.
0: Ang Qatar balik na sa normal na estado matapos alisin ang security threat. Maraming mga Pinoy doon ay mas piniling manatili kaysa umuwi sa Pilipinas. May ulat ang Bombo Radyo Kalibo.
7: mas pinipili ng maraming Pilipino sa Qatar na manatili sa bansa sa kabila ng tumitinding tensyon sa gitnang silangan at ng alok na repatriation ng pamahalaan ng Pilipinas. Okay, ayon kay Joseph

0: Quentina Rivera, Bombo International News Correspondent sa Qatar, na nananatili ang desisyon ng maraming OFW na ipagpatuloy ang kanilang pagtatrabaho sa Qatar dahil sa kakulangan ng oportunidad sa trabaho, korupsyon at iba pang suliraning pampolitika sa Pilipinas. Aniya, mas mabigat para sa marami ang usaping pangkabuhayan kaysa sa pangamba dulot ng sitwasyon sa rehiyon. Samantala, sinabi nito na bumalik na rin sa normal ang sitwasyon sa naturang bansa matapos alisin ng pamahalaan ang ipinatupad na mataas na antas ng security threat kasunod ng pag-atake ng Iran at pag-init ng tensyon sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. Sa kasagsagan ng banta, pinayuhan ang mga residente na manatili sa loob ng kanilang mga tahanan bilang pag-iingat at huwag magpakalat ng fake news.
1: Ever since Friday last week, there was no particular attack again that happened. So, back to normal. However, the emergency preparedness posture of the Qatar Defense Forces and the Ministry and the Ministry of Interior has already been returned back on defense posture na naman ng country.
0: Si Joseph Quentin Rivera, Bombo International News Correspondent sa Qatar, sa kanyang nagipahayag. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Kalibo, Bombo Ashley May Pumaos, nag-uulat, and this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radyo. Bombo!
2: Tuloy-tuloy po sa pagsubaybay mga kabombo sa ating 32 fully digitalized AM at FM stations gamit ang ating mga social media page. Pagkatapos ng Bombo Network News, pwedeng-pwede po ninyong balikan ng ating mga provincial station yung kanilang mga programa na hindi po ninyo napanood, napakinggan o namonitor sa nakalipas na oras o mga araw. Lalo ho at binabayo ngayon ang Luzon o ito hong Northern Luzon dahil po dito sa bagyong Quiapo. Sa Cagayan Valley na riyan po ang Bombo Radyo Kawayan, ang Bombo Radyo Dagupan at Star from Dagupan diyan sa may Pangasinan area at makadabing lugar. Sa probinsya ng Benguet at buong Cordilleras na riyan ang Bombo Radyo Baguio at Star from Baguio. Ang Bombo Radyo Legazpi diyan po sa may Bicol region at ang Star from Manila sa Mega Manila.
3: Sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Northern Luzon, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radyo Tugigiraw. Nariyan rin ang Bombo Radyo Lawag, ang Bombo Radyo Vigan at Bombo Radyo La Union. Sa southern area naman, nariyan ang Bombo Radyo Naga. At bago tayo magtapos mga kabombo Star Nation, narito sama-sama tayong manalangin na Oratio Imperata for deliverance from calamities.
4: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.
2: Yan na po ang kalipunan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radyo. Bombo!
5: Like mo! Share mo!
6: Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines.
7: Bombo Radyo Philippines.
6: Your trusted source of news and information.
8: Basta Radyo Bombo.
9: Basta Radyo
8: Bombo.
6: Star FM.
10: The best music station across the nation.
11: Kwelang-kwela ng mga DJs.
10: Galing sa information.
6: Fully digitalized. It's all for you.

0: That was 1976, When I Need You by Leo Sayer. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 17 star minuto na makalipas ang alauna ng hapon. 1:17 in the afternoon is our Philippine Standard Time.
1: Kimmy!
2: Kimmy!
1: Kimmy!
2: Kimmy!
3: Kimmy!
4: Kimmy!
1: Jika na!
5: Gora na!
1: Gina!
0: When I need you. Alam mo ba ang awitin na yan, Kister Nation? Mabilis ang musika, alaman lang tayo, ano? Yan po ay mula pa sa album na Endless Flight. At ito ring awitin na ito na When I Need You ay nag-hit bilang number 1 sa U.

0: Parang gusto mo mag-voling kapag naririnig mo ng When I Need You. Nasaan ka nung kailangan kita? Kaya kay Sir Nation, kailangan hindi kayo umaasa talaga eh. Hindi talaga kayo dapat umaasa sa ibang tao. At dapat marunong kayong maging independent on your own. Kasi mahirap nga naman kung yung tao na sinasandalan mo, nakadepende ka, one day, bigla na lang mawawala. Hindi natin alam kung saan tayo pupunta kasi nakadepende tayo sa kanila. So you need to be more independent, kayanin mo yung mga gawain sa buhay. Halimbawa, hindi ka marunong magluto, mag-aral ka na magluto. Hindi ka marunong maghugas ng pinggan. Diyos ko naman kung hindi ka marunong maghugas ng pinggan, ha? Dapat pinag-aaralan mo yan kasi sa totoong buhay, ikaw ang maghuhugas din ng iyong pinagkainan. Pwera na lang kung ikaw ay yayamanin, aba? Pero mga basic ano yan, basic human skills yan, Caster Nation naman, na dapat din alam mo. If in case na ikaw lang ang matira sa inyo, ganyan. Matututunan mo yan, Caster Nation, kasi ang mga bagay-bagay sa buhay natin, kapag mag-isa tayo, natututunan talaga natin on our own. Well, anyway, highway. By the way, Caster Nation, hello naman po sa mga nagtitipid po sa tubig ngayon dahil hirap na hirap sila. Lalo na rin dyan sa may bandang San Jose del Monte, Bulacan. Ano na, kawawa po yung mga residente dyan. Baka naman bilisan po natin na gawa ng paraan kasi kawawa po yung mga matatanda na hindi na kaya mag-igib, mga bata na ang liliit pa pero nag-iigib sa malayong lugar, yung mga basic needs ng mga tao sa isang pamayanan, sa isang lugar, ano, dapat na ibibigay po iyan. Talaga. Well, anyway, highway, by the way, tuloy-tuloy ang ating mga nagagandahang tugtugan. Siyempre, welcome ka na rin sa ating programang It's All For You in the Afternoon. Dito lang yan sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo. Share mo.
1: It's all for you. Star FM.
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
3: iFarm Mart, 24 JP Rizal Street, Barangay Kalumpang, Marikina City.
4: BB Store, Number 7 Erich Street, Barangay St. Martin de Porres, Cubao, Quezon City.
5: Tising's Kainan Farmers Market, Araneta City, Cubao, Quezon City.
6: Triple G Printing Services, 573 Gloria Street, Marik Subdivision, Barangay Santo Domingo, Cainta Rizal, in front of Barangay Hall of Santo Domingo.
7: Nia and Marian Store, Block 16, Lot 18, Dinner Street, Carlton Village, Mangahan, Rodriguez Rizal.

0: Star FM.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Sarsaya Oyster Sauce para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap. Kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
1: Gardenia. Masarap. Fresh. Nutritious. Masiglakas. Basta Gardenia.
2: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
4: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simpleng umaga, espesyal.
5: Mmm, holiday.
4: Almusal linamnam.
5: Good morning.
4: Pagtanghalian.
5: Uy, may birthday ba?
4: Tanghalian linamnam. At sa gabi,
5: wow! Mm.

0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: 9 million pesos worth of prizes ang ipaminigay nationwide.
0: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
1: Tuwing Sabado, may mananalo ang studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes. At may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
0: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026.
1: At tatlong consolation prizes na tigpa 5,000 pesos each.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
2: DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Holiday Beef Loaf at Holiday Corn Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
0: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
1: Orokan, maayos ang buhay mo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bidahanda ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
1: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
3: It's all for you. 102.7.

0: Star FM.
1: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM.
0: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corn beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
1: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
0: Orokan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
0: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
1: Syngenta. Bringing plant potential for life.
0: Pure Gold. Always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

again and again and again. At kanina nga napakinggan po natin ang awiting You're Beautiful. Lagi mo dapat sinasabi yan sa sarili mo, Kasir Nation, na ikaw ay may taglay na kagandahan. Alam niyo yung mga beauty standards ngayon, unti-unti nang nalulusaw eh. Na parang hindi mo na kailangan makipagsabayan sa beauty standards na meron yung mundo sa ngayon o noon o sa mga susunod pa kasi you have your own beauty. O diba? Yan yung awiting You're Beautiful by James Blunt. But for now, Consternation, bukod sa kagandahan mo, ay may panibago ulit tayo na panibagong magandang storyang pesada na inyo pong mapapakinggan this afternoon.

0: po, ikaw po ngayon ay nakikinig sa inyong mga radyo. Tayo rin po ay nasa Facebook Live. Kaya naman punta ka sa ating Facebook page. Yan po ang 102.7 Star FM Manila. O di naman kaya kung ikaw ay nakikinig sa ating live streaming, punta ka na rin sa ating Facebook Live at makisama, makisali, makareact sa ating panibagong istoryang pasada this afternoon ng Biyernes. Happy, happy Friday po pala sa ating lahat. Medyo makulimlim ang panahon, medyo maulan, at kasalukuyan natin nararanasan nga yung mga pag-ulan na dulot po iyan ni Bagyong Quiapo. Stay safe sa ating mga kababayan po as of this moment. Pagdasal po natin ang buong bansa na lumabas na ang Bagyong Quiapo. Ipagdasal po natin ang ating mga kapwa. Well, anyway, highway by the way, tayo na po ay dadako sa ating panibagong storyang pasada. Mga storya ng paghinto at pagpapatuloy. Storyang pasada.
1: Pwede namang sabay nating harapin yung pagsubok na dalawa. Bakit kailangan nating ihinto?
2: Mga storya ng paghinto at pagpapatuloy.
3: Malay mo, hindi natin masabi, di ba? Sa pagmamanifest ko, makulitan sa akin yung universe, tapos matupad yung mga gusto ko talagang gawin. Ayoko naman magsisi sa huli, no?
2: Mga storya ng paghinto at pagpapatuloy.
4: Paano ba gusto nila? Ihinto ko yung mga pangarap ko para sa kanila? Paano naman ako? Gusto ko ituloy yung pangarap ko eh!
3: Istoryang pasada.
2: Mga istorya ng paghinto at pagpapatuloy.

Minsan, hindi ko maiwasang ikumpara ang buhay ko sa mga dati kong kapitbahay at kaibigan na ngayon ay nasa ibang bansa na at magaganda na ang kanika nilang mga buhay. Ako po si Rhea, 30 years old, at kasalukuyan po akong naninirahan dito sa Cavite. Kapag nakakakita po ako ng mga post nila tungkol sa bagong bahay, sasakyan, at mga napupuntahang lugar, napapaisip po ako. Napag-iiwanan na ba talaga ako? Araw-araw lang ako nagbabantay ng sari-sari store namin at tumutulong sa pagmamanage ng vulcanizing shop ng mga magulang ko. Pare-pareho ang routine ko. Kaya minsan, pakiramdam ko, ang layo na ng narating ng iba habang ako, nandito pa rin. May mga pagkakataon ding may tatanong sa akin kung mag-aasawa ka pa ba? May boyfriend ka na ba? O ikaw, kailan ka mag-a-abroad? DJ Kimmy, ngumingiti lang ako pero sa totoo lang, naiisip ko rin kung mas magiging maganda kaya ang buhay ko kung umalis ako ng bansa. Hanggang sa isang araw, may lola na nagsabi sa akin, "Buti na lang nandyan yung tindahan mo. Malaking tulong dito sa amin at malapit tapos mura pa yung mga tinda ninyo." Maya-maya naman, may customer sa vulcanizing shop namin na nagpasalamat dahil maayos raw na naayos o mabilis na naayos ang kanilang sasakyan. Buti na lamang daw at mabilis ang serbisyo sa aming vulcanizing shop dahil malapit-lapit na rin ang graduation ng kanyang anak. Doon po ako natahimik. Habang nakatingin pala ako sa tagumpay ng iba, hindi ko napapansin na may sarili para o sarili rin akong naitataguyod. May negosyong unti-unting lumalago. May mga magulang akong nakakasama araw-araw. At may mga taong nagtitiwala sa amin. Doon ko po na-realize, DJ Kimmy, na hindi talaga pare-pareho ang timeline ng bawat tao. Hindi dahil nasa

0: ibang bansa.
1: O hindi dahil nasa ibang bansa sila ay nahuhuli na ako.
0: Baka iba lang talaga ang priorities ko sa buhay sa ngayon. Baka yung tagumpay po na hinahanap ko, hindi naman pala nasa ibang lugar lang. Baka nandito lamang po siya. Sa buhay na unti-unti kong binubuo. Araw-araw. Natututunan ko po araw-araw, DJ Kimi, na mahalin at tanggapin ang buhay na meron ako ngayon. Pero hindi pa rin po ako napanghihinaan ng loob na baka sa susunod na mga buwan, mawawala rin po yung ganitong pakiramdam na pagkukumpara ko sa buhay ko at sa buhay ng iba. Dahil, kaya siguro hindi tayo nagiging masaya kasi palagi nating kinukumpara ang buhay natin sa ibang tao. Ito lamang po ang aking storya ang pasada, ang aking storya ng pagpapatuloy. Nagmamahal, Rhea. Ang istoryang pasada ni Rhea, natinigilan niya na ang pagkukumpara ng kanyang buhay sa iba. Yan ang realization niya, no? Lalo na ngayon, ang daming tao sa Pilipinas na parang ginugusto na nilang mga ibang bansa na lang tayo. Parang ang hopeless na ng kanilang pagtingin, perspective sa kanilang buhay ngayon at mas tinitingnan na nila yung opportunities sa ibang bansa. Well, wala namang masama. Unang-una, wala namang masama na maghangad ng magandang buhay para sa future mo o para sa future ng iyong pamilya, di ba? Pero, gayon pa man, isa talaga sa nagnanakaw ng ating happiness ay ikinukumpara mo yung chapter 39 sa chapter 5 mo. Diba? Comparison is the thief of joy talaga eh. Diba? Yun, yung kapag tinigil natin yung pagkukumpara natin sa sarili natin sa ibang tao at mas kinumpare natin yung sarili natin sa past natin, sa sarili lang natin, diba? I think yun yung mas magandang realization na mangyari o maisip natin. Kasi dapat ang kakumpetensya mo ay ang iyong sarili. Hindi naman kakumpetensya, kundi ang tinitignan mo lagi yung progress mo. Diba? Bilang isang tao, dapat mas better ka kaysa kahapon. Dapat mas magiging better ka bukas. Kung nakafocus yung iyong enerhiya, kung nakafocus ka lang sa iyong sarili para mag-grow, para lumago bilang tao, yun yung magandang pagtuunan ng pansin. Kasi yung sarili mo lamang yung tipong sarili mo yung nagiging inspirasyon mo para lumago ka bilang isang tao. At para naman kay Rhea, mangarap ka lang. Libre lang naman mangarap eh. Ibibigay naman sa'yo yan kapag deserving ka na. Ibibigay sa'yo yan kapag handa ka na. Ipagkakaloob sa'yo yung pagkakataon na iyan once you are ready. Kasi naniwala tayo na ibinibigay sa atin yung mga bagay na deserve natin kapag handang-handa na tayo. Huwag ka lang mawala ng pag-asa at huwag ka lang panghinaan ng loob. Thank you so much kay Rhea sa iyong istoryang pasada sa mga oras na ito. Ibinahagi mong istoryang pasada sa ating programa. And according Castor Nation, kung meron ka ning istoryang pasada, maaari mo yan isend sa ating Facebook page. Yan po ang 102.7 Star FM Manila. Babasahin po natin yan sa ating programa. Well, anyway, highway.

Hey, by the way, pwede tayo magbasa ng mga komento. Okay. Hello po! Hi sa mga ka-Sternation po natin. Hello! Shout out po sa inyong lahat. Hi, Ma'am Kim! Ano na lang po, DJ Kimi na lang po. Ay, magandang hapon po, Star DJ Kimi Gora. Week 3 na bukas. Yes po, week 3 na po tayo bukas. Sabi niya rito, isa ba pagpala at magandang hapon po, DJ Kimi. At sa inyo pong lahat, mga ka-Sternation, Mas okay po ang nandito po tayo sa sariling bayan na nagsisikap at masarap po na kasama natin ang ating mga magulang. Rhea, wag po natin na kumparang ang wag po natin ikukumpara ang sarili sa ating kapwa. From Bagong Bayan, Pililla, Rizal. See you tomorrow po sa Palengke Activation Week 3. Maraming salamat po and God bless. See you po sa ating Palengke Activation. And hello po, watching from Taguig. Ayan, hello Sir Dexter. Kumusta ka naman? Star DJ Kimi Gora, maulang hapon. Opo, medyo maulan, kaya ano po tayo, ingat-ingat po tayo at huwag kalimutang magdala ng kahit anong panangga sa ulan. Ingat tayo, Star Nation, but for now, tayo po muna muli ay magbabalik tugtugan dito lang sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Bye-bye! Star FM.

that was She Will Be Loved by Maroon 5 dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo. Share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 6 na star minuto na lang bago sumapit ang alas 3 ng hapon. 2:54 in the afternoon is our Philippine Standard Time. Hanggang dito na lamang po ang ating programang It's All For You in the Afternoon. Pero tuloy-tuloy pa rin po ang ating paggora, paglarga at pagpasada ngayong hapon ng Biyernes. Ay, Kasternation nga pala ha. Reminder, huwag kalimutan. Dahil bukas po, magkita-kita po tayo, Kasternation. Diyan po sa may Pasay City Mall and Public Market sa may Libertad, Pasay City. Araw po yan ng Sabado, July 25, 2026 para sa ating third palengke activation. Kita-kits po tayo dyan. At dalihin nyo na po ang inyong mga entries dahil baka ikaw na ang swertihin sa ating swerte sa palengke 2026. So, diba sa mga Kasternation po natin dyan, sa mga vendors, sa mga namimili. Dyan po sa may Libertad, Pasay City. Kita-kits po tayo again bukas po araw ng Sabado, July 25, 2026 para sa ating third palengke event. Again, dyan po tayo sa may Pasay City Mall and Public Market. See you there! Anyway, highway by the way, susunod na po ang programang Afternoon Star Sweep. At ako pa rin po ang makakasama ninyo sa dalawang oras nating tugtugan na naka-i-indak ng inyong balakang. To formally close our program, leaving you with the song, Simpleng Tao, sa mga Simpleng Tao Pero Rock. Para sa inyo po itong awitin ni Glock 9. Dito lang yan sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Good afternoon, magandang hapon, Metro and Megastar Manila.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Star FM!
3: Star FM!
4: Star FM!
5: Star FM!
6: Star FM!
7: Basta radyo sa FM?
8: Alos na!

0: ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pink Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
4: Kapit bahay!
5: Hi, pare!
3: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
4: Kapit ka dyan!
3: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya! Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at linamnam?
4: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya!

0: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
1: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
0: Gardenia. Isang empty plastic ng any love variants and sizes.
1: Omega Painkiller. Isang cap o label in any size.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Star FM.
3: Star FM.
4: Star FM.
3: Basta radio sa FM.
4: Ayos na. Star

0: pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzaner Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
2: Christine Store, 521 Fabella Road, Barangay Addition Hills, Mandaluyong City.
3: At Yong's Fresh Fruit Shakes, 600 Body Avenue, Barangay Plainview, Mandaluyong City.
4: Bigger Brew, 710 Jose Abad Santos Street, Barangay Little Baguio, San Juan City.
3: Eloisa Pharmacy, B3, Stall 4-5 Building, A New Taytay Market, Barangay San Juan, Taytay Rizal.
4: JGT Ken Merchandise Mark Square Building, Taytay Rizal.
5: Star FM!
6: Star FM!
7: Star FM!
8: Star FM!
9: Star FM!
10: Basta radyo sa FM?
11: Ayos na!
12: Star!

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta, bringing plant potential for life.
2: Pure Gold, always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
3: Maraming salamat po sa Star FM at Bombo Radyo dahil isa ako sa tatlong consolation prize winners, 1,000 pesos sa katatapos na week 1 ng Swerte Palengke 2026. Studio draw noong July 11, 2026. Salamat po sa sponsor, lalong-lalo na sa Sarsaya Oyster Sauce dahil gumamit ako ng kanilang proof of purchase. Muli, ako si Marcela Perucho mula sa San Miguel, Bulacan. At ako ay nagpapasalamat sa 102.7 Star FM Manila, ang music station ng Bombo Radyo Philippines. Sa mga kabombo at ka-Star Nation natin dyan na nakikinig, sala na rin kayong lahat para manalo ng naglalakihang pa-premium. Star FM, it's all for you. Like mo, share mo.

Waiting, umaasa. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 7 star minuto na lang bago sumapit ang alas 5 ng hapon. 4:53 in the afternoon is our Philippine Standard Time. Sir Nation, sana ikaw ay matanggal mo na sa iyong isipan yung mga bagay na pinapaasa ka pero wala namang nangyayari. Alam mo na ka, Sir Nation, ha? Lesson learned. Para hindi ka na nasasaktan. Well, anyway, highway, by the way, ulit panahon muna tayo, Sir Nation, dahil po ang bagyong Quiapo ay nasa katubigan na ng Calayan, Cagayan. Nasa coastal waters na nga po ng Calayan, Cagayan ang sentro ng Tropical Storm Quiapo ngayong hapon. At taglay po nito ang lakas na hangin na umaabot sa 75 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na hanggang 90 kilometers per hour habang kumikilos sa direksyong kanlurang hilagang kanluran. Sa bilis po iyan na 25 kilometers per hour. At nabatid po na lumalawak pa ang malakas na saklaw ng bagyo hanggang 450 kilometers mula sa sentro. Dahil po dito, nakataas na ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 2 sa Batanes, Babuyan Islands, hilagang bahagi ng Cagayan, at hilagang Apayao, at hilagang Ilocos Norte. Caster Nation, manatili lamang nakatutok sa ating himpilan para sa ilan pang mga news update sa ating ulat panahon. Anyway, highway, by the way, susunod na po ang ating programang Twilight Zone. Kaya naman, dyan ka lang, stay tuned and happy listening sa iyo. Ako pa rin po ang inyong makakasama hanggang alas 6 ng gabi. And to formally close our program, leaving you with the song Sugar by Maroon 5. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share

0: play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
1: Place your bets, player or banker. Player wins. Enjoy your winnings.
0: Bet88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Paccor.ph.
2: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
3: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
2: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
3: Orokan, maayos ang buhay mo.
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
5: Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi. Kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines.
6: Bombo Radio Philippines.
5: Your trusted source of news and information.
7: Basta Radio Bombo.
5: Star FM.
8: The best music station across the nation.
9: Kwelang-kwela ng mga DJs.
8: Ang galing sa information.
5: Fully digitalized. It's all for you.
10: Star FM across the nation.
11: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengke at kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela, getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
12: Basta Star.
13: Grabe ngayong araw. Sunod-sunod na naman ang pasahero. Kaya naman, nakikinig ako palagi sa 102.7 Star FM Manila. Dahil sa bawat biyahe, may isang star na kasangga naming mga TNVS driver, pampawi ng inip at pagod. Ang the one and only, 102.7 Star FM.
14: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
15: Star FM.
16: Star FM.
17: Star FM.
5: Star FM. It's all for you.
18: Star FM.
5: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
19: 102.7.
20: The Philippines' number one Star FM.
5: Welcome to the Rocker's Paradise, Twilight Zone.
20: Twilight Zone on Star FM.
5: Twilight Zone on Star FM.

0: palengke, may swerte.
1: May swerte?
2: Sa palengke?
0: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
3: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
0: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
3: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
4: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: And that was 21 Against by Green Day. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras po natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 31 star minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. 5:31 in the afternoon is our Philippine Standard Time.
1: Star FM! 102.7 Star FM News Update.
0: Magandang hapon, Star Nation. News update muna po tayo dahil ang piso bumagsak sa record low na 61 pesos and 84 centavos kada dolyar. Bumulusok sa pinakamababang antas ang piso kontra dolyar ngayong July 24, 2026 matapos umabot sa 61 pesos and 84 centavos kada US dollar ayon yan sa ulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ito na ang pinakamahina sa kasaysayan ng piso, mas mababa pa sa dating record na 61 pesos and 75 centavos. Ang pagbagsak ay patuloy o dulot ng patuloy na tensyon sa Middle East na nagdulot ng pagtaas ng presyo ng langis na higit $100 kada bariles na nagpalala ng pangamba sa inflation at kalakalan. Ayon sa mga ekonomista, posibleng umabot na sa 62 pesos ang palitan kung magpapatuloy ang kaguluhan sa rehiyon at ang mataas na demand para sa dolyar. Una nang nagdeklara si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng State of Emergency of Energy Emergency upang tugunan ang epekto ng tumataas na presyo ng enerhiya sa bansa. Samantala, tiniyak ng Bangko Sentral ng Pilipinas na handa itong makialam upang maiwasan ang sobrang paggalaw ng piso at manatili ang katatagan ng ekonomiya. Sa kapagaw, sa kabila ng pagbagsak, nananatiling kritikal ang papel ng pamahalaan at BSP sa pagpapanatili ng tiwala ng merkado at proteksyon sa mga consumer laban sa dagdag na pasanin ng inflation. At yan muna ang ating news update sa mga oras na ito. Kasner Nation, maaari kayong bumisita sa ating website. Yan po ang www.bomboradio.com. O di naman kaya sa ating Facebook page, yan po ang 102.7 Star FM Manila. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 34 na star minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon, 5:34 in the afternoon is our Philippine Standard Time.
1: 102.7 Star FM News Update.
2: Star FM!
3: Tol, bukas sa akin tayo ng bundok. Ready ka ba para sa Back to Nature trip natin?
4: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
3: Orokan Icebox?
4: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
3: Oo, mano. Teka. Ano mga bandala mo?
4: Pwede lahat ang laman ng ref natin.
3: Ayos ah!
5: Orokan, maayos ang buhay mo.
6: And that was brought to you by Bet88. Sign up and play now at bet88.ph and get up to 10,000 deposit reward every Friday and payday. Bet88, your ultimate playground.
7: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simple umaga, espesyal.
8: Mmm! Holiday!
7: Almusalin nam nam!

0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: 9 million pesos worth of prizes ang ipaminigay nationwide.
0: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
1: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes. At may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
0: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026.
1: At tatlong consolation prizes na tigpa 5,000 pesos each.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Bigla ang gastos.
4: Bagong plano?
5: Travel!
6: O kaya bagong negosyo?
7: Buti na lang, may Cebuana na Lumiliere!
8: Sang lang?
9: Personal loan.
10: Jewelry.
11: Negosyo loan.
12: OFW.
13: At motor loan.
14: Basta loan?
15: Sa Cebuana,
16: goods ka!
17: Supervised by the Banko Sentral ng Pilipinas.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bidahanda ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
1: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series 2026.

And that was Bed of Roses by Bon Jovi. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you, like mo. Shareable oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 6 na star minuto na lang bago sumapit ang alas 6 ng gabi, 5:54 in the afternoon is our Philippine Standard Time. Ganon, mahihiga ka sa isang kama na punong-puno ng petals ng rosas. Ang bango-bango mo naman nun. Mala princess, aba. Well anyway, highway, by the way, hanggang dito na lamang po ang ating programang Twilight Zone. Naway na-enjoy nyo po ang isang oras na rakrakan natin ngayong hapon niya ng Biyernes. Dahil naririnig niyo na po ang aking background music, tayo po muna ay magbababay na muna sa mga oras po na ito. Makantabayanan po natin ang mga nagbabagang balita para sa Bombo Network News Evening Edition. Pwedeng-pwede niyo rin po yan mapanood via live streaming at pumunta naman po kayo sa 102.7 Star FM Manila.

Panonood naman kaya sa YouTube channel. Hanapin nyo lamang po ang Bombo Radyo Philippines. Ingat-ingat, Castor Nation, lalong-lalo na sa mga pauwi pa lamang sa mga oras na ito, sa mga naghihintay na mga sasakyan nila sa terminal ng bus, jeep, tricycle. Kung ikaw man ngayon ay nagmamaneho, ingat-ingat ka po sa inyong minamaneho, kung saan ka man, kung ano man ang binabagtas mong daan ngayon, make sure po natin na tayo ay laging safe, okay? Dahil check out na po ang inyong OTG DJ, as in On The Go Star DJ Kimi Gora The Explorer. Lagi ko pa rin paalala, gora lang na gora pag napagod magpahinga, gora lang ng gora nang walang tinatapakang iba. And to formally close our program, leaving you with the song A Timeless Hit. Mula po kay Bonnie Tyler na nagpapatunay na kahit masakit ang umibig, tuloy pa rin po tayo sa buhay. Malay mo, bukas makalawa, darating din naman ang tamang tao para sa'yo. Tamang tao sa tamang panahon. It's a heartache dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Good afternoon, Metro and Megastar Manila.

sa pagtinding kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bumbora.

0: Your trusted source of news and information.
1: Basta Radio Bombo!
2: This is Bombo Network News Evening Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ho ngayon ang Yernes, 24 sa buwan ng Hulyo, 2026. Sa ating mga headlines, sa ating ulat panahon, ang bagyong Quiapo naglandfall na dyan sa may Camiguin Island, nasaklaon ng Cagayan. Ang Philippine Coast Guard nagpatupad naman ng sea travel suspension sa ilang mga lugar dahil pa rin sa tropical depression o ngayon ay storm Quiapo. Habang ang iba pang mga tauhan ng naturang ahensya nagtaas din ng alerto sa mga baybayin, ang publiko ay pinaiiwas muna sa mga paglalayag. Samantala, sa ating political news, si Senator Panfilo Lacson balak raw idirektang isumite sa tanggapan ng ombudsman ang mga ebidensya sa umano'y ghost projects dyan sa lungsod ng Taguig. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., sinasabing ang kanyang talumpati para sa State of the Nation address, halos tapos na yung highlights sa mga accomplishments ng administrasyon kabilang sa kanyang ulat sa bayan. Abangan din mga kabombo ang susunod daw na kabanata sa issue ng kampanya kontra korupsyon. Department of Foreign Affairs Chief nagpasalamat naman sa European Union sa panibagong 15 million euros na assistance. Yan ay para sa Armed Forces of the Philippines. At sa ating provincial report, dyan sa Tacloban City, yung lugar ho kung saan nangyari yung shooting incident dati ay muling nabulabog. Pero ngayon naman, false alarm ang dahilan. Alamin ang pinakang rason ng naturang komusyon sa naturang lugar. Sa ating international news, United States gagamitin daw ang naka-freeze na ari-arian ng Iran para sa pinsala na dulot doon sa mga barko, lalo na dyan sa bahagi ng Strait of Hormuz. At live, nationwide, via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita.
0: Bombo Weather Update!
2: Mismong ang Camiguin Island, dyan sa bayan ng Calayan sa Cagayan, ang tinamaan ng sentro ng Tropical Storm Quiapo. Ngayong araw po yan, mga kabombo. At ayon sa data ng State Weather Bureau, taglay ng bagyo ang lakas ng hangin na umaabot sa 85 km kada oras malapit sa gitna. Meron din itong pagbugso na 115 km bawat oras, habang kumikilo sa direksyong Kanluran, Hilagang Kanluran, sa bilis na 30 km bawat oras. Lumawak pa, mga kabombo at mga ka-Star Nation, ang taglay na lakas ng hangin at yung gale force wind ng naturang sama ng panahon na nasa diameter na 450 kilometers mula sa pinakang sentro nito. Dahil dyan, nakataas ang tropical cyclone wind signal number 2 sa Batanes at maging sa Babuyan Islands, hilagang bahagi ng Cagayan at hilagang Apayao at maging ang hilagang Ilocos Norte. Samantala, nakataas naman ang tropical cyclone wind signal number 1 sa natitirang bahagi ng Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Sur, La Union at ilang bayan sa lalawigan ng Aurora. Nagbabala naman ang mga eksperto na ang nakataas na tropical cyclone wind signals ay maaaring magdulot ho ng epekto yung mga lugar na nabanggit, maapektuhan ng moderate at hanggang sa mapaminsala na mga paghangin at ulan dyan sa loob ng naturang mga lugar sa mga susunod na oras. Habang doon naman sa mga area na nasa ilalim ng tropical cyclone wind signal number 1, minimal ang posibleng maging epekto, pero yan ay mararamdaman sa loob ng 36 na oras. Yet pinag-iingat pa rin ang ating mga kababayan, lalo na yung mga nasa low-lying areas. Patuloy na pinapayuhan ang mga residente sa mga apektadong lugar na maghanda laban sa posibleng pagbaha, landslide at pinsala mula dyan sa malakas na hangin at ulan. Ang bagyong Quiapo, mga kabombo, ay inaasahan na magpapatuloy sa kanyang direksyon, Pakanluran, Hilagang Kanluran, sa mga susunod na oras. Samantala, nagbabalik

0: muli ang mga otoridad ng malawakang pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa hanggang sa araw ng Linggo, 26 ng Hulyo. Ito ay batay na rin sa heavy rainfall outlook ng State Weather Bureau para yan sa Tropical Cyclone Quiapo at yung umiiral na Southwest Monsoon o Habagat. Ngayong araw mga kabombo, Hulyo 24 hanggang bukas, 25 ng Hulyo, ay nagbabanta ang nasa 100 hanggang 200 milimetro na pagbuhos ng ulan, partikular sa bahagi ng Batanes, Cagayan, Apayao at Ilocos Norte. Hanggang 50 hanggang 100 milimetro naman ang nagbabanta sa Isabela, Kalinga, Abra, Benguet, Ilocos Sur, La Union, Occidental Mindoro, Palawan, Antique, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental. Bukas hanggang sa araw ho ng Linggo, Hulyo 26, inaasahan na makakaranas ng moderate to heavy rain na ibig sabihin yung ulan at taglay ho nito ay nasa 50 millimeters hanggang 100 millimeters per hour. Yan ay para sa mga probinsya ng Bataan at Occidental Mindoro. Ang mga naturang bahagi ng ating bansa ay pawang apektado ng mga pag-ulan na dala ng Bagyong Quiapo at ng pag-ulan din na dulot ng hanging habagat. Ang mga naturang lagay ho ng panahon ay posibleng magtagal ng ilang oras at yan ay maaaring magdulot ng mga pagbaha at serye ng landslide, lalo na doon sa mga bulubunduking lugar at yung mga high-risk areas na tinukoy dyan sa hazard map ng mga otoridad. Alamin natin sa pagkakataong ito ang aksyon ng Philippine Coast Guard dahil may mga pinapairal ho na travel suspension at kukumustay na rin ho natin ang kanilang inisyatibo na pagtulong doon sa mga apektado ng Bagyong Quiapo at Habagat. May balita si Bombo Isa Cotoner.
1: Sinuspend din ng Philippine Coast Guard ang biyahe ng mga maliliit na sasakyang pandagat sa Zambales ngayong araw dahil sa maalon na karagatan dulot ng habagat na mas pinakas pa ng Bagyong Quiapo. Ayon kay Philippine Coast Guard Zambales Commander Euphrame Jason Diciano, tanging ang mga sasakyang naghahanap ng masisilungan ang pinayagang maglayag habang umiiral ang masamang lagay ng panahon. Kaugnay nito, muling nagpaalala si Philippine Coast Guard Spokesperson Commander Noemi Cayabyab sa mga pasahero, residente sa mga baybaying lugar at mga mangingisda na huwag munang pumalaot o magsagawa ng anumang aktibidad sa dagat hanggat hindi bumubuti ang panahon upang maiwasan na rin ang aksidente at posibleng pagkasawi. Sinabi rin ni Cayabyab na nakaantabay ang mga tauhan ng Coast Guard at ang kanilang search and rescue assets upang agad na makaresponde sakaling magkaroon ng maritime emergency o mga hilangan ng tulong ang mga mangingisda at iba pang nasa karagatan. Patuloy rin ang information dissemination ng Philippine Coast Guard sa mga komunidad na malapit sa baybayin na sa mga nararapat na gawin sakaling tumaas nga yung tubig dagat o lumakas pa ang hampas ng alon. Nakaalerto na rin ang kanilang mga tauhan at patuloy na nagpapaalala sa publiko at mga marino na manatiling mapagmatsyag at sumunod sa mga abiso ng mga otoridad habang nananatili ang masamang lagay ng panahon. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Philippine Coast Guard spokesperson Commander Noemi Cayabyab.
2: Na mga rescue efforts, pero again, yung heightened alert status natin, kasama po ang lahat ng operating units kasi bukod doon sa area na pwedeng tamaan nitong Bagyong Quiapo, we are expecting na itong habagat ay magdadala ng malakas na ulat at hangin, particularly sa mga coastal communities natin. Kaya bukod doon sa ating ongoing efforts ngayon ay patuloy po ang ating isinasagawang mga information dissemination sa mga coastal areas po. Kasama rin po doon yung pag-remind sa ating mga mangingisda na kung maaari ay huwag po munang lumayag no, kung medyo mataas po ang alon. Kasi again, inaasahan po natin na medyo mataas po ang alon sa iba't ibang karagatan dahil dulot nitong habagat. Kasama rin po yan yung ating pag-deploy sa ating mga kasamahan, no, lalo na sa mga posibleng apektuhan na itong Bagyong Quiapo.
1: Ito, si Bombo Isa Otoner and this Bombo Radio Philippines. The number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basa Radio Bombo.
0: kung hindi mga kabombo at mga kasarnation, mga karagdagan pang balita ukol sa bagyong Quiapo.

0: At yung sitwasyon dyan sa mga apektadong lugar sa Hilagang Luzon, ang tabayanan maya-maya lamang. Samantala sa iba pang malalaking balita. Ngayong araw ng Biyernes, mga kabombo, bumagsak sa pinakamababang antas ang halaga ng piso kontra sa dolyar para sa kasalukuyan hong panahon. Naitala ang 61 pesos and 84 centavos kada US dollar. At batay ho dito sa data natin ay pinapakita sa screen, umaabot nga mga kabombo ang naturang halaga sa 61 pesos 847 kontra sa isang US dollar. At yan ang data ngayong araw. Kahapon, ayan, pinapakita din po natin to compare, no? 61 pesos and 75 centavos naman kahapon. So ibig sabihin, ito ho yung pinakamababang antas sa mga nakalipas na panahon, 61 pesos and 84 centavos. Tinataya naman ang ilan pang mga eksperto na posibleng sumadsad pa ito hanggang sa mas mababang antas sa mga darating na panahon dahil naman sa ilang mga ikinukonsiderang rason. Samantala, ito ang pinakamahina sa kasaysayan ng ating bansa, mas mababa pa sa dating record, mga kabombo, na naitala sa mga nakaraang taon. Ang pagbagsak ay dulot umano ng patuloy na tensyon sa gitnang silangan na nagresulta naman sa pagtaas ng presyo ng langis sa mahigit $100 per barrel na nagpalala yung pangamba ng inflation at yung sitwasyon ng kalakalan. Ang nga sa mga ekonomista, posibleng umabot pa sa 62 pesos hanggang 63 pesos ang palitan kontra sa US dollar at magpapatuloy ang ganitong sitwasyon, mas malala umano ang posibleng maging epekto sa ating local currency ng naturang sitwasyon. At yung mataas na demand para sa US dollar ay nakakaapekto rin. Nagdeklara naman si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng state of emergency dati pa sa sitwasyon ukol sa enerhiya. Yan ay upang tugunan ang epekto ng tumataas na presyo ng enerhiya sa ating bansa. Samantala, tiniyak naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas na handa ang kanilang tanggapan na makialam upang maiwasan ang sobrang paggalaw ng halaga ng piso at mapanatili pa rin ang katatagan o stability ng ating ekonomiya. Sa bila ng pagbagsak na ito, ay nananatiling kritikal ang papel ng pamahalaan at Bangko Sentral ng Pilipinas sa pagpapanatili ng tiwala ng merkado, mga mangangalakal, pati na yung mamumuhunan para sa proteksyon sa consumer laban sa dagdag na pasanin ng inflation. Sa dagdag pa nating balita, nagsagawa naman ng lightning rally. Ngayong araw ho, ang ilang grupo ng mga mamamayan. Ito ho yung tinatawag na grupo na Filipinos Do Not Yield Movement dyan sa Pasay City. Isinagawa ho ng naturang mga mamamayan ang kanilang protesta sa kahabaan ng Vicente Soto Street dyan sa Pasay City malapit sa Philippine International Convention Center kung saan isinagawa ng isinasagawa, idinaraos ho yung Association of Southeast Asian Nation Foreign Ministers ang kanilang ministerial meetings. Pangunahing sigaw ng naturang grupo ang pag-demand ng apology mula sa bansang China dahil naman sa tuloy-tuloy na aggression dyan sa West Philippine Sea na sakop ng ating bansa. Hawak ng mga ito ang naglalakihang tarpaulin kung saan nakasulat ang kanilang mga panawagan na depensahan ang West Philippine Sea at panindigan para naman sa karapatan ng Pilipinas at respetuhin ang 2016 Arbitral Awards. Hawak din mga kabombo ng mga rallyista ang tarpaulin na nagpapakita ng caricature ni Chinese President Xi Jinping at yung iba ay may mga nakasulat pa na hindi ipamimigay ng Pilipinas ang West Philippine Sea dahil lehitimo itong pag-aari ng ating bansa. Ang panibagong panawagan mga kabombo ay kasunod na rin ng pinakahuling maritime incident dyan sa West Philippine Sea kung saan dalawang sundalong Pinoy ang nasugatan matapos silang pagpapaluin ng mga tauhan ng Chinese Coast Guard na ginamitan ho ng wooden baton at yung iba metal baton pa ang ginamit doon sa atin hong mga kababayan. Kuha muna tayo ng mga karagdagang report, mga kabombo, mula sa ating news team. Oras natin, 16 na minuto na makalipas ang 6 ng gabi. Itong si Senator Panfilipeng Lacson, balak daw na idirekta na yung pagsusumiti ng mga ebidensya sa umano'y ghost projects dyan sa Taguig City patungo sa Office of the Ombudsman at hindi na sa iba pang mga tanggapan. May balita si Bombo Angelo Aganan.
1: Bombo Dennis, balak umano ni Senator Panfilipeng Lacson na direkta nang isumite sa Office of the Ombudsman ang mga ebidensyang nakalap sa kanilang pagsisiyasat sa umano'y ghost projects sa Taguig City upang mapabilis ang imbestigasyon at posibleng pagsasampa ng kaso. Ayon kay Lacson, ikinukonsidera niyang huwag nang idaan sa Senate Blue Ribbon Committee ang mga ebidensya dahil maaari lamang umanong humaba ang proseso at maharap sa panggigipit ang mga resource person. Dagdag pa ng senador, natuklasan umano ng kanyang opisina sa kanilang malalim na imbestigasyon na hindi lamang iisa kundi tatlong umano'y bagman ang natukoy na posibleng sangkot din rito. Ibinunyag din ni Lacson na marami na ring umanong individual ang kusang lumalapit sa kanya upang magbigay ng impormasyon matapos niyang ilantad ang umano'y mga anomalya sa Taguig. Gayunman, nilinaw niyang patuloy pa ring biniberipika ng kanyang grupo ang mga natatanggap na impormasyon. Matatandaan na nauna nang itinanggi ni Senator Alan Peter Quijano ang mga aligasyon ni Lacson at iginiit na walang ebidensyang magpapatunay rito matapos umanong lumabas sa mga naunang pagsisiyasat ng mga law enforcement agency na walang nakitang ghost project sa Taguig. Sinabi rin ng senador na handa siyang managot sakali mang mapatunayang may anomalya sa naturang lungsod kung saan dati siyang nanilbihan bilang kongresista.
2: So ba't ko sinabing sa bibig na huhuli? Ano po sinabi ni Senator Lacson? Sabi niya may ghost project daw sa Taguig. Ang ombudsman po may interview sa isang dating vlogger na po ngayon, dating journalist, pero actually PR yon. Sinabi na nila, sir pa, tinitingnan ng Taguig. Wala po silang nakita. May alam din po akong law enforcement agency. Tumingin na, walang nakita. Wala pong ghost. Excuse me. Wala pong ghost project sa Taguig. At kung may mapapakita po kayo, mananagot. Pero nung sinundan po namin yung JA at sinundan po namin ang mga pondo ng gobyerno, nandun po yung mga project.
1: Kasunod nito, inamin naman ni Lacson na ang naging bangayan nila ni Quijano ang nagtulak sa kanya upang unahin ang pagbubusisi sa mga proyekto sa Taguig. Ngunit iginit niyang hindi niya isinasantabi ang ibang lokal na pamahalaan. Aniya, pinaprioridad lamang niya ang Taguig matapos umanong kwestiyonin ni Quijano ang kanyang integridad. Nauna nang sinabi ni Lacson na kabilang sa kanilang sinusuri ang mga pinaghihinalaang ghost projects, magkakapatong na proyekto at ilang proyektong nagkakahalaga ng tinatayang 100 milyon peso na umano'y may magkakaparehong lokasyon at paglalarawan. Samantala, nauna nang sinabi ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Erwin Tulfo na dadaan muna sa masusing pagsusuri ang mga dokumentong hawak ni Lacson sakaling magsumite ito sa komite bago ikukonsidera na ebidensya. Sa susunod na linggo, inaasahan na muli nang bubuksan ang imbestigasyon ng komite at ipagpapatuloy ang pagdinig nito sa malawakang katiwalian sa flood control projects ng pamahalaan.
3: Hindi pa niya nasasubmit, pero sinubmit siguro then now we'll start reviewing. Hindi, sasubmit niya. Well, of course, we'll have to review that. Tingnan natin. We really have to look into that kasi serious yung, it's a serious matter.
4: Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Aganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
0: Nagatid yan sa atin sa oras na 20 minuto na makalipas ang 6 ng gabi. Sa mga oras na ito mga kabombo at mga Kastar Nation, alamin natin ang mga paghahanda ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kaugnay ng kanyang

0: na State of the Nation address ay magbibigay diin sa mga konkretong nagawa ng kanyang administrasyon at sa mga susunod na hakbang ng pamahalaan para sa mga Pilipino. Sa isang panayam bago ang kanyang sola, sinabi ng Presidente, tatalakayin niya ang mga programa ng gobyerno sa ekonomiya, infrastruktura, trabaho at iba pang mahalagang issue. Ayon sa Presidente, nang isang maipakita ang mga naging bunga ng mga proyekto ng administrasyon at ang direksyong tatahaki ng bansa sa mga darating na taon. Dagdag pa ni Pangulong Marcos, ang SONA ay ulat sa bayan. Ito ay patungkol sa mga accomplishment. Ipinagmalaki ng punong ehekutibo na naging epektibo ang mga ipinapatupad nilang hakbang, kabilang ang pagsasaayos sa mga pulisya at programa na malaking tulong para mapagaan ang mga epekto na mga kinakaharap na pagsubok sa buhay ng mga Pilipino. Ayon pa sa kanya, hindi tumitigil ang kanyang administrasyon na gumawa ng mga programa para lalo pang mapagaan ang buhay ng mga mahihirap nating kababayan. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: I will reply, well, I always regard the SONA as a report, the report of the President to the public as to what has happened since the last SONA, and that is what we will take up. Of course, I will make sure that people know all of the things that we have done to navigate this very difficult period in our history, where we are buffeted by all of these external forces. But nonetheless, our response has been good, and we have had to make adjustments, but those adjustments have been effective and have served their purpose, and I know that it has helped people weather this storm and continue to weather this storm until things hopefully normalize.
0: Nang tanungin naman ang Pangulo kung tapos na ang kanyang talumpati, sinabi niya na hatikos na ito at may ilang mga pagre-revisa na lamang ang kanyang ginagawa. Aminado si Pangulong Marcos na kahit sa araw ng SONA, patuloy niyang nire-revise ang kanyang talumpati. Kaugnay naman ng isyu ng katiwalian, nagpahiwatig ang punong ehekutibo na may mga karagdagang anunsyo siyang ilalahad sa kanyang SONA. Sinabi niyang abangan ang susunod na kabanata. Bilang tugon ito sa tanong tungkol sa mga hakbang ng pamahalaan laban sa korupsyon. Inaasahang magiging tampok din sa talumpati ng Pangulo ang mga usapin sa pambansang seguridad, ugnayan ng Pilipinas sa ibang bansa at patuloy na magpapaunlad ng kabuhayan ng mga mamamayan. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: I'm never done. Until 1 hour before the zone, I'm still changing it, you know. Because of course we want it to be perfect. So, but on the whole, yes, on the whole, it's I would say the actual language is 90+% done. We're just fixing it up and making sure that it's not too long or it's not too short. That we have everything that we want to talk about is already done.
2: I'm surprised.
3: Okay, Bombuan.
0: Yes, Bombo Dennis.
3: Mm-hmm. Nais ko lamang maitanong, ano, dati kasi yung mga talumpati, merong floor director, may mga celebrity na siyang nangunguna doon sa ilang parte, no, noong aktibidad bago ang mismong talumpati ng chief executive. Sa pagkakataong ito, sino ba yung natap ng Pangulong Marcos para mga siwa doon sa paghahanda nitong State of the Nation address? At may iba pa bang feature na kabang-abang dito sa kanyang State of the Nation address sa Bumbuan?
0: Alam mo, Bumbo Dennis, tinatanong natin kahapon yan kay Yusek Clare Castro, pero sa...
3: Okay. Sige, babalikan natin yung linya ni Bumbo Anali, ano, sapagkat makabuluhan na maintindihan po natin at malaman kung ano yung mga kabang-abang pa, no? May mga personalities din kaya na magiging parte ng programa bago pa man ang mismong talumpati or even after ng kanyang State of the Nation address, ano yung mga aabangan ng ating mga kabombo at mga ka-Star Nation. So maya-maya po yan, mga kabombo at mga Kastar Nation, sa mga update pa rin mula sa ating coverage team. Samantala, umabot sa mahigit 1,300

0: Natauhan ng pambansang pulisya ang natanggal sa serbisyo dahil sa iba't ibang mga kaso. Ayon sa ulat ng Philippine National Police, resulta umano ito ng kanilang kampanya na linisin ang kanilang hanay mula sa mga miyembro nito na nakagawa ng mga krimen at iba pang mga pagkakasala. Ayon nga sa ulat ng Philippine National Police, naresolba na ang libu-libong administrative cases mula yan Agosto 26 sa taong 2025 hanggang Hulyo 15 taong 2026. Mahigit 2,000 pulis na ang nasuspindi habang 237 naman ang na-demote sa kanilang ranggo habang ang iba ay pinatawa ng forfeiture of salary at opisyal na nabigyan ng reprimand o na pagsabihan dahil pa rin sa kanilang mga kasalanan. Sa kabuuan, aabot ho mga kabombo sa 4,534 ng mga pulis ang napatawa ng administrative penalties matapos na maresolba ang 3,103 na mga administrative cases. Tiniyak din ng pulisya ang patuloy na pagbabantay sa sariling mga miyembro upang masigurong malinis ang buong hanay ng Philippine National Police mula sa anumang uri ng katiwalian na posibleng kagagawan ng mga miyembro ng kanilang hanay.
1: Bombo International News.
0: Nagpapatuloy mga kabombo ang serye ng mga pag-atake ng militar ng Estados Unidos laban sa Iran na umabot na ho sa 13 magkakasunod na gabi ayon niyan sa Iranian state media at 4 ang naitalang binawian ng buhay at meron din na 5 mga nasugatan sa pinakauling airstrike na tumama sa mga pasilidad ng militar at commercial establishments dyan pa rin sa may bahagi ng Bandar Abbas at Kesh Island. At pinahayag ni United States President Donald Trump na gagamitin ng Washington ang mga naka-freeze na ari-arian ng Iran upang bayaran ang anumang pinsala doon sa mga barko, kagamitan at mga kargamento pati na iba pang mga kaugnay na operasyon. Tinawag niya ito na fair and equitable ngunit tinuligsa ito ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi bilang isang mapanganib umano na president. Ayon naman sa United States Central Command, yung tinatawag na CENTCOM, tinarget ng kanilang operasyon ang mga Iranian Military Command Centers, drone storage facilities at communication networks, pati na yung coastal surveillance sites at maritime capabilities upang pahinain ang kakayahan ng Iran na magbanta sa sibilyan at yung pagdadala ng panganib sa rehiyon. Kasabay nito mga kabombo, nagdulot naman ang pangamba ang mga pag-atake ng mga Iran-backed Houthis doon sa 2 Saudi tankers dyan sa bahagi po ng Red Sea na nagpasiklab naman sa pagtaas ng presyo ng langis ng mahigit $100 per barrel. Ito na ho yung pinakamataas mula nitong buwan ng Mayo na nairehistro batay na rin sa monitoring. Nag-ugat ang naturang development pang kabombo sa isang insidente ng tanker ang nakatawid doon sa may Strait of Hormuz noong Hulyo 24 at pinakamababa yan na bilang mula noong 7 ng Mayo na ang nagpapakita ho ng matinding epekto doon sa pandaigdigang kalakalan ang naturang pangyayari. Kaya naman ay inaasahan ang posibleng domino effect sa presyo ng mga produktong petrolyo. Sa mga dagdag nating balita, nakatakdang pumasok ang Pilipinas sa negosasyon sa Estados Unidos hinggil sa bagong ipinataw na taripa sa mga export ng mga bansa at maging ang ating nasyon ay kabilang din ho doon sa mga nagpapadala ng mga produkto patungo sa kanilang bansa. Ayon nga kay United States Ambassador Ambassador to United States Ambassador Jose Manuel Romualdez, ang usapan ay tututok doon sa pagtangga ng mga produktong umano ay may kaugnayan sa forced child labor mula sa export list ng Pilipinas. Itinalaga si Department of Trade and Industry Undersecretary Alan Hepty upang pamunuan

0: ang contingents itong side, Philippine contingent para sa negotiation team doon sa bahagi po ng Washington District of Columbia. Ayon kay Romualdez, layunin ng negosyasyon na mapababa ang taripa at mapanatili ang magandang daloy ng kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa. Kamakailan lamang ay nakipagpulong ito si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga opisyal ng Estados Unidos upang talakayin ang mas malawak na ugnayan at pang-ekonomiya, kabilang na ang isyu ng taripa at seguridad sa rehiyon. Bukod dito ay binisita rin sa bansa ang bumisita rin sa bansa ang isa sa mga kalihim ng Estados Unidos upang palakasin ang kooperasyon sa kalakalan at tiyakin ang pagtutulungan laban sa mga isyu ng labor rights pati na ho yung seguridad dito sa rehiyon. Ayon nga sa Department of Trade and Industry, nananatiling pinakamalaking export market ng Pilipinas ang Estados Unidos na umaabot naman sa $13.46 billion o 15.9% ng kabuuang export ng taong 2025. Dahil dito ay critical ang negosasyon upang hindi maapektuhan ang mga pangunahing produkto ng bansa kagaya ho ng semiconductors, saging, pinya, niyog at ang nickel ore na atin hong dinadala sa naturang malakas na bansa para naman sa kalakalan at palitan ng mga produkto na atin hong nasa ilalim ng mga kasunduan.
1: The Bombo Radio, Energy Conservation Advocacy.
2: Ugali patayin ang ilaw kapag walang tao sa kwarto.
3: Kahit ilang minuto lang, kung tuloy-tuloy ito araw-araw, malaki ang matitipid sa kuryente.
1: Paalala mula sa Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
0: Oras natin mga kabombo, mga ka-Star Nation, 27 minuto bago sumapit ho ang ika-7 ng gabi. Nagpapatuloy pa rin tayo sa ating mga balita sa Bombo Network News. At abangan ho mamaya ang ating panayam sa tagapagsalita ng Office of Civil Defense. Alamin ho natin ang sitwasyon dyan sa may bahagi ng Northern Luzon sa kanilang monitoring. Pati na yung mga karampatang tulong kung ano na yung naiparating so far, lalo't ngayon ho ay hinahambalos ng malalakas na paghangin ang ilang parte ng ating bansa, lalo na yung nandyan sa may tipmost ng Hilagan Luzon, mga kabombo at mga ka-Star Nation. Sa ibang balita muna tayo, nagsampa ho ng kasong kriminal ang Bureau of Internal Revenue o BIR dyan sa tanggapan ng Department of Justice laban sa SunWest Incorporated at ang mga opisyal nito dahil sa umano'y 22.71 billion tax deficiency mula 2019 hanggang 2024. Ayon sa investigasyon, sinadyang magkaroon ng under-declaration ng kita at mali-mali ang claim ng gastusin at paggamit ng hindi suportadong tax credits ang ginawa ng naturang kumpanya. Pinangalanan ang naturang reklamo dun ho sa mga nakalista na sinampahan ng demanda itong kanilang presidente na si Aderma Angeli Descarga Alcazar at yung treasurer ay si Cesar Zacarias Buenaventura bilang responsable ho doon sa mga irregularidad. Ito ay niuugnay mga kabombo doon sa dating mambabatas na si Elizalde Co o Saldi Co dahil naman siya ang isa sa dating nagmamay-ari ng naturang kumpanya. Natuklasan ng Bureau of Internal Revenue na may undeclared na income na umaabot sa 6.28 na bilyong piso at disallowed purchases at expenses na umaabot naman sa 40 billion pesos. Ang naturang kaso mga kabombo ay bahagi ng Run After Tax Evaders o RAID program ng Bureau of Internal Revenue na layunin paigtingin ang kampanya laban sa mga kaso ng tax evasion. Ayon nga kay Bureau of Internal Revenue Commissioner Charlito Mendoza ay hindi sila magdadalawang isip na magsampa ng mga kaso laban sa mga kumpanya na tahasang lumalabag sa batas lalo na

0: kung may sapat ng mga dokumento na magpapatunay ng mga kinasasangkutan ng naturang mga kumpanya at mga individual na sangkot dito. Samantala, oras natin sa buong kapuluan, mga kabombo at mga ka-Star Nation, ay meron ho tayong 27 minuto bago sumapit ang ikapito ng gabi. Muna tayo ng report mula ho sa ating news team. Itong Department of Foreign Affairs ay nagpasalamat sa European Union sa panibagong 15 million na euro. Ito ho'y bahagi ng assistance para naman sa ating Armed Forces of the Philippines. Alamin natin ang mga karagdagang update mula dyan sa kaganapan ng Association of Southeast Asian Nations. May balita si Bombo Cindy Grida.
1: Bombo Dennis, pinasalamatan nga din ni Department of Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro ang European Union sa panibagong tulong nito sa bansang Pilipinas. Ayon kay Secretary Lazaro, ito ang kauna-unahang pagkakataon na magkaloob ang European Union ng 15 million euros assistance measure sa ilalim ng programa ng European Peace Facility. Layunin ng panibagong tulong na palakasin ang kakayahan ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa pagbabantay sa mga teritoryong karagatan ng bansa. Giit ng kalihim, malaking tulong ito sa Pilipinas, lalo na sa hangarin nito o sa hangarin ng bansa na maisa moderno ang militar nito at mabantayan ang lahat ng teritoryo nito kasama ang pinag-aagawang karagatan sa West Philippine Sea. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro.
2: I also thank the EU for the adoption of the first ever assistance measure under the European Peace Facility for the Philippines worth 15 million euro, which will support the strengthening of the maritime domain awareness capabilities of the Armed Forces of the Philippines across the country's maritime zones.
1: Sa kabilang banda, tiniyak naman ni European Union High Representative Kaha Kalyas ang pagpapatuloy ng tulong ng Regional Bloc sa Pilipinas at sa lahat ng miyembro ng ASEAN. Aniya, nasa pinakamalakas na estado ngayon ang relasyon ng European Union at Pilipinas kasunod ng kanilang mga bilateral at regional meetings sa Maynila. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ng European Union High Representative Kaha Kalyas.
3: The partnership between the European Union and the Philippines has never been stronger. Thank you once again for your leadership and for your generous hospitality here in Manila. Thank you.
1: Ayon kay Secretary Lazaro, target ng ASEAN at China na maisapinal bago matapos ang taon ang negosasyon para sa Code of Conduct sa rehiyon. Sinabi ni Lazaro na nakikita na ang pag-usad ng mga pag-uusap kabilang ang lumalawak na pagkakasundo sa ilang mahalagang usapin tulad ng kahulugan ng self-restraint at iba pang provisyon ng kasunduan. Kaugnay niyan, pakinggan natin muli ang tinig ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro.
2: What was given attention is the Code of Conduct that ASEAN now and China is geared towards the conclusion, hopefully the conclusion of the Code of Conduct by the end of this year. And this seems to be the focus of many of the countries. And I can see some political will from all the countries involved.
1: Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Cindy Grida. At ito ang Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
0: 20 minuto bago sumapit ang ikapito ng gabi. Kaya naman tayo ng iba pang mga balita mula sa ating news team. Manila Mayor Isko Moreno ay pinag-utos yung kanselasyon ng mga klase sa araw ng Lunes. Para yan sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Alamin pa natin ang ibang update mula kay Bombo Grant Hilario.
4: Inanunsyo ni Manila Mayor Francisco Esco Moreno Domagoso na walang pasok ang mga estudyante sa lungsod ng Maynila sa darating na Lunes, 27 ng Hulyo. Sa anunsyo ng alkalde, ipinag-utos anya ang kanselasyon ng klase, mapa face-to-face o online classes man. Sakop daw ang kautusan pagkansela ng klase sa lahat ng antas sa pampublikong maeskwelahan sa lungsod ng Maynila at maging sa pribadong mga paaralan. Ayon kay Manila Mayor Isko Moreno Domagoso, Ang inisyong kanselasyon ng klase ay kasabay sa isasagawang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa susunod kasing linggo ay ang ikalimang State of the Nation Address ng kasalukuyang Pangulo kung saan ibabahagi nito ang mga nagawa ng administrasyon at iba pa.
5: In observance of the 5th State of the Nation Address, o mas alam nating SONA, of His Excellency President Ferdinand R. Marcos Jr., I am now ordering the suspension of all classes, both face-to-face and online, in all levels, in public and private schools in the city of Manila. On Monday, July 27, 2026.
4: May isa pang ulit na binigyan din ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso na sakop sa kanselasyon ng klase di lamang ang pampublikong eskwelahan kundi kasama pati mga pribadong paaralan. Mula anya kinder hanggang senior high school ay walang pasok at mga kolehiyo o universidad ay inutusan ding kanselahin ang klase ng mga estudyante.
5: The suspension of face-to-face and online classes applies to all public and private schools across all grade levels, from kinder to senior high school, as well as colleges and universities.
4: Paliwanag ng alkalde, ang inisyong kanselasyon ng klase ay upang himukin ang mga Manilenyo at maging mga nasa akademiko o estudyante at mga guro na manood ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
5: This to encourage all Manileños and everyone, especially our students and educators, to watch and follow the President's address to the nation. Signed by yours truly as your mayor. So ulitin ko po, no? Para naman po sa maunawaan ng pangkalahatan, sa Lunes, wala pong pasok. July 27, 2026. Pampubliko at pribadong paralan. Cross levels.
6: Ito po si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
0: At kagaya ho ng ating nabanggit kanina, ating tunghayan yung kalagayan dyan sa may bahagi ng Hilagan Luzon. Dahil ang probinsya ng Cagayan may kahilingan na ilagay doon sa highest level ng emergency preparedness dahil nga dito sa epekto ng bagyong Quiapo. Alamin natin ang mga update mula sa Bombo Radio Tugigaraw.
7: Hiniling ng Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Department of Interior and Local Government na ilagay sa pinakamataas na level ng emergency preparedness ang northern coastal municipalities ng probinsya dahil sa potensyal na epekto ng bagyong Quiapo. Ayon kay PDRRMO Head Ruel Rapsing, Bula Bravo ay hiniling na itaas sa Charlie Protocol o ang highest level ng emergency preparedness upang mas mapalakas ang kahandaan ng mga lokal na pamahalaan sa harap ng umiiral na banta ng bagyo. Kabilang sa areas of concern ay ang bayan ng Santa Ana hanggang Santa Praxedes, maging ang isla ng Kalayan kung saan maaari pa rin maranasan ang mga alon na abot sa 4.5 meters ang taas.
8: Inilagay tayo ng Office of Civil Defense Region 2 sa Blue Alert. At ang emergency response protocol natin ay Bravo. Itong Erante, no? Dahil Bravo lang ang emergency response protocol natin. So we requested the DILG, itong mga northern coastal municipalities natin, baka pwedeng itaas ang preparedness.
7: Samantala, inaasa namang makatutulong sa mga magsasaka ang ulan na dala ng bagyo dahil sa matagal na sa epekto ng tagtuyot sa mga sakahan. Sinabi ni Rapsing, ang naranasang light to moderate rains ay tiyak na makatutulong sa mga pananim habang kumpiyansa rin itong kakayanin ng Magat Dam ang posibleng malaking volume ng tubig at hindi na kailangang magpalabas ng tubig mula ito.
8: beneficial pa itong nararanasan nating light to moderate rains dahil sa tagal ng panahon walang pag-uulan dito sa atin. 65,000 hectares affected farmland.

0: no? Estimated cost niya on damages is around 200 million.
1: Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Tuguegarao para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Anselmo Banan Jr. and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo!
2: 14 minuto bago sumapit ang ikapito ng gabi. Alamin naman natin ang sitwasyon dyan sa may parte ng La Union sapagkat ito Coast Guard District, Northwestern Luzon, nag-issue rin ho ng kanilang alerto dahil sa epekto ng bagyong Quiapo. May balita dyan ng Bombo Radio La Union.
3: Naka-heightened alert na ang Coast Guard District Northwestern Luzon dahil sa bagyong Quiapo sa Northern Luzon. Sa panayam ng Bombo Radio La Union kay Lieutenant Junior Grade Dado M. Abulon Jr., Officer in Charge ng Community Relations Office, sinabi nito na naka-alerto na ang kanilang mga istasyon at substations upang matiyak ang mabilis na pagtugon sakaling maraming pamilya ang mapektuhan dahil sa bagyo. Dagdag pa niya, mayroong 60 na RASPARS group na binubuo ng 400 tauhan ng Philippine Coast Guard Northwestern Zone para sa agarang deployment. Nakahanda na rin ang 10 land assets at 28 floating assets para sa search and rescue operations, maritime patrol at evacuation support. Mahigpit ring binabantayan ang pantalan, ilog at iba pang katubigan sa Rehiyon 1. Sa kasalukuyan, nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa probinsya ng La Union at Karatig probinsya sa Ilocos Region.
4: Kasalukuyang nasa mataas na antas ng kahandaan ngayon ang Coast Guard District Northwestern Luzon. Kabilang ang lahat ng mga stations at substations nito upang matiyak ang mabilis na pagtugon ng anumang sakuna. Sa ngayon, mayroong naitalang 60 deployable response group na binubuo ng 400 uhan ng Philippine Coast Guard ang nakahanda para sa agarang deployment. Nakahanda rin ang 10 land assets at 28 floating assets para sa search and rescue, maritime patrol at evacuation support. Bukod sa mga pantalan, mahigpit din binabantayan ang mga pangunahing ilog at iba pang mga katubigan dito sa rehiyon. Pinapayuhan ang mga residente, lalo na ang mga mahihisda at biyahero, na huwag munang pumalaot, regular na mag-abang ng ulat panahon mula sa pag-asa at sumunod sa kanilang lokal na pamahalaan.
3: Aktibo rin ang pakikipag-ugnayan ng ahensya sa mga LGUs at iba pang ahensya ng gobyerno para sa mabilisang aksyon. Nagpaalala rin ang opisyal na maging kalmado, sumunod sa evacuation order at magipag-ugnayan agad sa pinakamalapit na Coast Guard Station kung kinakailangan. Yan ang ulat mula dito sa La Union para sa Bombo Network News. Bombo Raymond Dachora. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country and your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!
2: Sa ibang balita naman tayo mga kabombo at mga ka-Star Nation, yung People's Coalition for Good Governance may panawagan kay Pangulong Marcos na ilahad ang tunay na kalagayan ng ating bansa sa kanyang State of the Nation address. Alamin natin ang kabuuan ng ulat mula sa Bombo Radio Rojas.
5: Nanawagan ang People's Coalition for Good Governance kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gamitin ang nalalapit na State of the Nation address sa SONA upang maipahayag sa mga Pilipino ang tunay na kalagayan ng bansa. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Mr. Willie Sancho, convener na nasabing grupo, sinabi nito na mahalagang maging tapat at malinaw ang Pangulo sa paglilahad ng kasalukuyang sitwasyon ng ekonomiya, pamahalaan at iba pang paunang isyong kinakarap ng bansa. Ayon kay Sancho, inasahan din nilang ilalatag ng Pangulo ang mga konkretong hakbang na administrasyon upang mapanagot ang mga sangkot sa katiwalaan at korupsyon sa pamahalaan. Iginiit pa nito na dapat gamitin ni Pangulong Marcos ang 11 panahon ng kanyang panunungkulan upang maisulong ang mga reforma at maayos na mga suliraning kinakaharap ng bansa. Umaasa rin ang grupo na pakikinggan ng Pangulo ang boses ng mga ordinaryong Pilipino at isaalang-alang ang kanilang mga hinainga at pangangailangan sa mga natitirang taon ng kanyang panunungkulan.
6: Itong forthcoming na suna ng Presidente is a very vital concern. And the delivery of the President or the agenda that should be raised by the President are those agendas that are crucial to the economic survival of the Filipino people. He should state to the nation what is the real state of the nation. Kailangan ilahad niya kung anong talaga ang pinaka-root ng problema no, ng ating bayan. At kasama doon, dapat ilahadya rin sa mga sasambayan ng Pilipino kung bakit hindi makausad hanggang ngayon.
5: Mula rito sa impila ng Bombo Radyo Rojas para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Jamilus Deli. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!
2: Mga kabombo, kung natatandaan po ninyo yung eskwelahan dyan sa Tacloban City na nabulabog noon dahil sa shooting incident, ayun, muli na naman hong nagkaroon ng komisyon. Pero alam nyo ba ang rason ng panibagong komisyon ho dyan at naging sitwasyon na ikinabahala ng ilan? Pero ito ang dulo ng sitwasyon. Alamin natin mga kabombo, kilig pala ang rason. Bakit kaya? Alamin natin yan sa ulat ng Bombo Radio Tacloban.
7: Nabulabog ang mga estudyante ng Tacloban San Jose National High School ngayong araw matapos makarinig ng isang alingaw-ngaw sa isang building ng senior high school kung saan isa sa mga building na pinangyarihan ng dating naganap na shooting incident. Ayon kay Department of Education, Tacloban City Division Information Officer Dr. Nilo Ider, nakausap niya ang prinsipal na naturang paralan at itinanggi nito ang aligasyong putok ng baril ang narinig ng mga mag-aral. Dagdag pa ni Ider, ayon sa prinsipal, may isang classroom na nakakaroon ng activity kung saan ang nagsigawan ng mga estudyante na inakala naman ng mga nakarinig na may nangyayaring kaguluhan sa loob ng paaralan. Dahil sa sigawan, nagdulot ito ng pagkaalarma sa iba pang mag-aaral na pinagsimula naman ang nangyayaring komusyon. Agad namang nagsinatingan ang mga magulang ng mga mag-aral na nakabalita sa pangyayari. Kaugnay nito, agad ring nagsagawa ng imbisigasyon ng kapulisan sa lugar at pinalabas ang mga mag-aral upang masiguro ang kaligtasan ng mga ito.
8: Nakausap ko pa lang yung principal ng San Jose National High School at saka hindi totoo yun, no? Ang nangyari kasi is merong isang klase na nagkakaroon ng activity at saka merong nagsigawan.
9: So,
8: dahil sa sigawan, akala ng mga ibang mga estudyante na nakarinig ay meron na namang kaguluhan. So, yun, nagpanik yung iba. At saka hindi totoong mayroong mga nasugatan. Merong isa daw na dahil sa pagtakbo, merong sa tuhod siguro, no? Pero hindi totoong mayroong putok na narinig.
7: Kalaunan, kinumpirma ng punong guro ng San Jose National High School na dahil sa isang aktibidad ng isang classroom ang dahilan ng sigawan kung saan pinapakanta ang mga mag-aral bilang bahagi ng kanilang aktibidad. Ayon sa punong guro, isang mag-aral ang kinuha ang kanyang kasintahan upang kantahan ito na naging dahilan upang magsigawan ng mga classmates nito dahil sa kilig. Narinig naman ito ng ilang mag-aral kung kaya't nagsitakbuhan ng mga ito dahil na rin sa maling pagkakaintindi sa nangyari.
10: May role playing po sa isang classroom. So, yung mga bata, may task sila na kumanta. And yung isang bata na tinawag ay, while kakanta na po siya, kinuha niya po yung kanyang parang girlfriend. Pagkatapos, nagsigawan po yung mga bata. Then, at the same time, nagtap po sila sa kanilang table. So, sa dami po ng mga bata, it caused a loud noise and shouting. Kinilig po sila, kaya nag-shout sila.
7: At mula dito sa impila ng Bombo ng Tacloban, ito si Bombo Jake Pagipon. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, the trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo.
2: Commuters Group, suportado yung taas pasahe sa mga public transport, ngunit umaasa na katanggap-tanggap naman ang magiging sitwasyon ng commuters dito sa mga posibleng adjustment. May balita ang Star FM Cebu.
11: Umaasa ang Lawyers for Commuter Safety and Protection na magiging makatarungan para sa lahat ang anumang provisional fare increase na maaaring aprubahan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Cebu kay Attorney Ariel Inton, founder ng grupo, sinabi nito na nauunawaan ng kanilang grupo ang kalagayan ng mga operator at chofer ng pampublikong transportasyon kaya wala silang pagtuto sa pansamantalang dagdag pasahe basta't ito ay makatwiran at nakabatay sa masusing pag-aaral. Ayon kay Attorney Inton, Kon mahalagang mabalanse ang kakayahan ng mga commuter na magbayad ng pasahe at ang pangangailangang mapanatili ang kabuhayan ng mga nasa sektor ng public transport. Dagdag pa ng abogado, isinaalang-alang din ng LTFRB ang posibleng epekto ng fare hike sa inflation, presyo ng mga bilihin at araw-araw na gastos.

0: ng mga pamilyang umaasa sa pampublikong transportasyon. Iginit din niya na bagamat welcome ang ayuda mula sa pamahalaan, hindi ito ang pangmatagalang solusyon. Saad pa niya kung hindi makakatawid ang sektor ng public transport at mababawasan ang mga bumibiyahe, ang mga commuters din naman ang pangunahing maaapektuhan.
1: Basta ang pagtaas ay reasonable at napag-aralang mabuti ay nauunawaan ng NCSP ang kalagayan ng ating po mga drivers at operators sa public transport. Kung magkakaroon naman ng panibagong pagbigay ng ayuda, welcome pa rin yan. Pero hindi po yun ang matagal ng solusyon pagdating po dito.
0: Mula rito sa lungsod ng Cebu, ito si Star DJ Sophie Ember and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
2: Samantala mga kabombo, ang Estados Unidos ay nagpadala pa rin daw ng tulong sa Cuba sa kabila ng mga paghihigpit dito sa nasabing bansa kaugnay ng kanilang sitwasyon. May balita dyan, nakalap ang Star FM Bacolod.
3: Nagpapadala pa rin ng tulong ang United States sa Cuba tulad ng mga pagkain, tubig, solar at hygiene kits. Sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon at paghihigpit sa gobyerno ng Cuba, ang tulong ay ipamamahagi sa mga Cuban ng mga Catholic groups sa nasabing bansa ayon sa US State Department. Halos naparalisa ang ekonomiya ng Cuba dahil sa pagpapatupad ng patong-patong na sanksyon sa bansa, lalong-lalo na sa pagbabawal sa enerhiya at langis na unang pangailangan sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga tao. Sa panayam ng Star FM Bacolod kay Filipino migrant Winston Sario sa United States, ibinahagi nito na ito ay nababahala na sa restriksyon ng US sa Cuba. Inaasahan niya na magpapatuloy pa ito hanggang makuha ni US President Donald Trump ang kanyang gusto sa Cuba.
4: Ni President Trump ng regime change para sa kabubuti ng mga mamamayan ng Cuba. Paaring tumagal pa ang pag-uusap o pagbabanta ng Amerika sa Cuba hanggang hindi nila nakikita ang pagpalit ng liderato sa bansa na ito.
3: At yan ang balita mula dito sa Star FM Bacolod. Para sa Bombo Network News, ito si Star DJ Jesse and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
5: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
2: Ngayon ay huling araw ho ng kalakalan para sa linggong ito at naitala ang mababa na halaga ng Philippine peso kontra sa US dollar, mga bombo. Magre-resume naman ang trading sa darating na Lunes na ho, mga kabombo at mga ka-Star Nation. At kagaya ng ating binabanggit, record low yung halaga ng Philippine peso ngayon, 61 pesos and 85 centavos katumbas ng isang US dollar. Ang Hong Kong dollar naman ay 7 pesos and 88 centavos. Singaporean dollar, 47 pesos and 80 centavos. Ang Saudi Arabian Rial, 16 pesos and 45 centavos. At ang Euro ay 70 pesos and 27 centavos. Batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Manatiling updated sa mga kaganapan sa Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa iba yung dagat. Diyan sa rehiyon ng Mindanao, masusubaybayan ang ating mga palatuntunan sa pamamagitan ng ating mga Bombo Radio at Star FM station. Sa Davao region, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Davao. Doon naman sa bahagi ng Northern Mindanao, Bombo Radio Cagayan de Oro. Sa Carager region, Bombo Radio Butuan. Doon naman sa Soksarjen region, Bombo Radio Jansan. At sa mga Ilonggo speaking sa Mindanao, Bombo Radio Coronadal. Habang sa iba pang parte ng Mindanao, masusubaybayan dyan sa Bukidnon ang Bombo Radio Malaybalay. Sa Zamboanga Peninsula, nariyan ang Star FM Zamboanga, Star FM Dipolog. At doon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, ay nariyan ho ang Star FM Cotabato. At bago ho tayo magtapos, narito ang Oratio Imperata for Deliverance from Calamities.
6: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sin.

ng sahod. Ay parang isang kisap mata. Kay bilis maglaho, girl. Alam mo, mas mabilis pa yan kaysa sa ka-MU mo. Kaysa dun sa ka-situationship mo, girl! Pero andun yung feeling na magpapasalamat ka, Lord, thank you po, sahod na ulit.

month of January, okay pa eh. Pero nitong mga nakaraan, ang taas talaga nila maningil. Sana magkaroon naman ng ano, ng transparency. Charis! Bakit ganon? Bakit ganon? Paano ba siya tumaas ng ganon? Kasi nakakadagdag siya sa pagkisap mata ng sahod natin. Anyway, yan po ang awitin mula po sa River Maya, Kisap Mata. Diba? Yung ano ka lang, kumikindat-kindat ka lang. Kumikisap-kisap lang yung mata mo, tapos wala na! Yun na lang! Yun na lang yung natira. Ang dami yung ma-minus, no? Kasi radiation. Ako, ang sahod pala, karamihan, nasa 30, 15, 30. Kaya pa yan, onti na lang. Onting laga na log, onting toge, onting ano pa ba, mga kinakain na nagtitipid, no? Delat! Noodles, wag naman. Girl, may pagkain pa ba ngayon na 50 pesos na lang? Kahit nga mga paresan, nag-80 to 100 pesos. Ang taas, girl! Dati mura lang yan. Dati 35 lang yan. Ay nako, oras po natin, 23 star minutes, makalipas po ang alas 7 ng gabi. 7:23 in the evening at the Philippines Center Time. Ano na, mga ka-Friday natin. Happy Friday ba ngayon? Kala ko Sabado. Happy Friday! Kasradation! Sana maging masaya yung weekend mo ngayon. Alam mo, ako sa'yo, umiwas ka muna sa social media para, o kaya, basta sa mga balita. Ante, grabe naman kasi nakaka-overthink ang mga bagay-bagay. At kung ako sa'yo, makinig ka na lang ng music. Diba? Makinig ka na lang sa akin. Marami ka pa matututunan. Ay! This is your sweetie girl, Yvonne Adarna. Kaya naman, para chillax na wala nang mag-aaway, magbabalik tugtugan na po tayo. Dito yan sa programa ating Evening Star Sweep. Dito lamang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like more, share more. Star FM.

Yan ang awiting, yakap sa dilim mula sa Orange and Lemons. Oras po natin, 37 star minutes, makalipas po ang alas 7 ng gabi. 7:38 pala. Biglang lang 30. 7:38 po. In the evening at the Philippines Standard Zone. Well, Kasari Nation, alam mo ba, itong yakap sa dilim, hindi Orange and Lemons ang original niyan. Bale, ito ay mula sa famous group, and I know, kilala mo rin sila, at favorite mo rin to. No, mula po sa Apo Hiking Society. Sila po yung original singer niya ng yakap sa dilim. Ito ay nilikha at sinulat ni Jim Paredes at nilabas noong 1982. No, sa kanilang album na True to My Music. Pero ang mga nag-cover nito, hindi lang ang Orange and Lemons, kundi pati si Kichina Dal at marami pang iba. Pero yung mga version talaga na sikat, ito si Orange and Lemons. Saka yan sila, Kichina Dal. So actually, ang Orange and Lemons ay abbreviated yan as ONL. Isang Filipino rock band na nabuo noong 1999. Ang kanilang lead vocalist and guitarist ay si Clem Castro. At ang former member nila ay si... yung mga nagsimula. Sila McCoy Fundales. So ang... magkapatid naman na si Ace at JM Del Mundo ay saka na sila na-recruit na-recruit ng banda para maging buo na sila. So si Fundales naman ang kanilang lead vocalist at guitarist simula nung kanilang formation until nung initial breakup ng grupo noong 2007. Oh, diba? At ang bandang Orange and Lemon, sila ay mostly alternative rock, indie pop, and experimental music. So, isa sa mga influence din nila, no? Ang The Smiths, kung alam mo yan kasi Nation. Smiths, The Beatles, and ang Eraserheads. Ilan sa mga inspiration nila. And ang banda, nag-release din sila ng tatlong madaming album. Nag-release sila ng several albums na nagkaroon din ng commercial success. No, nagkaroon sila nung kanilang album na Strike Wilts. Ano yun? Bakit natang twister ako doon? Strike Wills, ayun, The Iron is Hot, na nirelease noong 2005. Actually, kasi Radiation, ang kanila rin mga sikat na awitin, alam mo naman, Pinoy ako! Mula po yan sa Pinoy Big Brother. Sila umawit niyan. Isa pa is yung Heaven Knows, no? Yun yung under sa album nila na Strike Wills, The Iron is Hot. Hanggang kailan? Alam mo yan, yung umuwi ka na baby. At yung kanilang abot kamay. So, alin doon ang favorite mo? Yung ano, sa PBB? Pinoy ako? Or yung umuwi ka na baby? Ang dami no, ang dami nila mga trademark. Yung mapapakanta ka talaga sa karaoke. Yun ang epekto. Epekto nila. Ikaw, Kasari Nation, anong paborito mong kantahin kapag ikaw ay nasa biyahe? Yung tipong naliligaw ka na sa buhay. O kaya naman, pampalipas ng oras para...

0: ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapi na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.

0: May kilala ka ba ang mahilig sa maanghang? Nilagyan, binigyan mo na ng bulldog. Yung very, very hot. 2 times, pero kulang pa rin. Gusto niya pa rin ng madaming hot sauce. Bakit ganon? Pero may mga tao naman na kahit unting sili, ayaw na ayaw. Kasi para sa kanila, sobrang anghang na. Welcome sa Renation. Ito po sa ating hashtag EBNB. Eh, bakit nga ba? Bakit nga ba may mga taong mahilig sa manghang, diba? Ano bang meron sa kaanghangan? Ito kasi Renation, pag-usapan natin siya tonight. Dahil, alam mo, yung mga taong mahilig sa manghang, nakakakuha kasi sila ng enjoyment. Yun lang taga yun. No? Kaya ginagawa natin yung isang bagay dahil masaya. May thrill kapag maanghang, diba? And bukod doon, yun nga, yung mula sa, nagkakaroon siya ng endorphin, dopamine, minsan, nasa culture ng tao. Pero yung iba naman, kasi may benefit din ang pagkain ng maanghang. So, Kasri Nation, kapag kumakain ka ng spicy level to the max, nakakaramdam yung katawan natin ng konting sakit, konting hop day, lalo na syempre, lalo na sa dila, lor. Yung iba, sa sobrang anghang, napapaubo. Mahirap talaga. So, hindi pang lahat ang ganitong klaseng pagkain. Although, syempre, naglalabas yung utak ng endorphins, dopamine, para labanan yung spicy level. So, nagbibigay yan ng magandang pakiramdam. Oh, kung merong cloud 9, merong spice high. I mean, like, spice high. Come on. Yung iba naman, naghanap talaga ng thrill. Diba? Yung, sabi nga nila, ano ba ang sili? Pampagana o pampaanghang? Pampagana daw for some people. Kasi para itong parang pag sumasakay ka ng roller coaster. O kaya ng kahit atong anong rides. Kahit na parang dangerous siya. O kaya parang nakakatakot, masakit, ganyan. Eh, ligtas naman yung pakiramdam. Kaya nakakatuwang ulit-ulitin. Parang ganun din. Kung gusto mo ng thrill sa pagkain mo, maglagay ka ng mga silly-silly. At ang ibang tao naman, wala lang, nasanay lang, kagawian, nasa culture. Di may mga, ano bang, sa Pilipino, ang mga mahilig sa maanghang, sabi nila yung mga Bicolano. Yung Bicol Express. Pero alam mo, feeling ko, ang mga taong mahilig sa maanghang, yung mga taong sawi. Char! Tulad ko. Katulad ko na mahilig sa maanghang. Parang gusto mo lang magising yung utak mo, magising yung diwa mo, kaya kumakain ka niyan. Ay nako, nagutom to be a catch. No, yung mga spicy na yan, nako, bigyan niyo ko. Pero bago ang lahat, kasi Renation, oras po natin 31 star minutes, makalipas ang alas 8 ng gabi, 8:31. In the evening, at the Philippine Standard Time. Andiyan ka na muna at magbabalik tutugan tayo. Dito lang yarn. So, 2.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: Star FM.
2: And that was brought to you by Bet88. Sign up now at bet88.ph and get 100% welcome bonus up to 8,888. Bet88, your ultimate playground.

0: Fire with Yvonne Adarna.
1: Magandang gabi na ang biyernes. Hello! Kamusta ka na, girl? Back to back. Tari ng back to back. Hindi, back at it again. Sa ating live Facebook page, 12.7 Star FM Manila. Kung gusto mong makisama sa chikahan natin ngayong gabi, kung may data ka naman, naka-wifi ka, pwede ka dito ka Stray Nation ha, lalo na kung marami kang share, alam mo yun? Parang gusto mo lagi kang may kinukwento.

kwento o palakwento ka lang, opinion, or mahilig ka lang mag-react sa mga bagay-bagay. And actually, maganda yung pag-uusapan natin tonight kasi, alam mo yun, parang it's a universal thought. Kapag tayo magbuklod-buklod, kung ano nga ba ang gagawin natin kapag may pera ka na, no? Kapag sumahod ka na. Ano bang magandang gawin kapag may sahod? Bukod sa mag-withdraw at magbayad sa bills. Sir Nation, kung hindi ka pa nakapag-like and share, bakit? At kung ano, hindi ka pa nakakanood, punta ka na dito ha. Again, Facebook page po natin, 12.7 Star from Manila. May ano dyan? May heart react, wow react. Pwede mag-angry ka. Kasi may angry react din dyan. Pwede naman, yun na napindutin mo. Isabay mo na rin ang pagko-comment and share. Tada, ating katanungan for tonight. Tuwing sweldo! Ano ang una mong binibili o ginagawa bilang reward sa sarili mo? Hoy girl! Kapag sahod, karamihan kasi ang sahod, di ba, 15 or 30. So, wala pa man 30, pag-usapan na natin. Bago matapos ang buwan ng July. Bilis ng July ha, matatapos na yan siya. Tuwing sweldo girl, ano ang una mong binibili o ginagawa bilang reward sa sarili mo? Ikaw ba? Bumibili ka ba ng, ano tawag doon? Dumediretso ka ba sa pagbili ng grocery para sa family mo? Kino-compute mo na ba kung magkano ibibigay mo? Kasi may pinapaaral pa kayong kapatid. Ganon. Or kinukuwenta mo na, magkano kaya ang matitira? May matitira ba? Kung saan, kasi the issue, nalimutan mo na ilagay yung para rin sa sarili mo. Wala na, hindi mo na tinitreat sarili mo dahil din sa hirap ng buhay. Pero dahil pinaghirapan mo naman yan, deserve mo rin gumastos. Deserve mo kumain ng masarap, hindi puro mix and match. Yung ang mahal na ang kasino, ang mahal na doon. Dati, yung spaghetti, 45. Alam mo ba, nasa 70 na yun. 75 ata. Ang mahal! Pwede mag-ano ka na lang, mix and match. Pero dahil sweldo mo, di iba naman. Doon tayo sa Unleal Rice. O gano'n. Punta tayo sa Unleal Rice! Nagasar Nation, habang nakikita mo to, sumagot ka na dyan. Tuwing sweldo mo, ano ang una mong binibili o kinagawa bilang reward sa sarili mo? Sa sarili mo, ha? Baka ibigay mo yan sa jowa mo. Ano yun? Ano? Ikaw nagpapaaral? Ganun. Ano kasi, ano? Joke lang. Ito na. Ating mga comments. Sabi ni Mika, hoy, ano ba yarn? Nagano daw siya, baka pagkain yan, yung shabu-shabu. Na lang, baka yun. Diba? Kasi masarap yun, hot pot, na may kasama pang samgyupsal. Hot pot on the side, samgyupsal on the side. Talagang certified may sweldo ka nga. At itong taong to, ay sumweldo yan. Ay, ito, ang daming kinakain, daming binibili, ang daming na-order. Nakakuha yan ang final claim. Kaya... Ito naman ang sunod. Kain sa bubuyog. Alam mo na yan kung anong kainan yan. Solo lang, di ba? Kasi may nabasa ako. Kasardation ha, share ko lang. Nabasa ko, yun nga, nahihirapan na rin daw siya. 50 pesos lang, yun natitira sa pera niya. Titira sa wallet niya. Tapos niyaya siya ng mga kawork niyang kumain. Pero... sinabi niya, kakain na lang daw siya sa labas. Pero ang totoo, tumambay siya sa labas. Kasi wala na talaga siyang pera. And then, nag-commute siya, pero nilakad na lang daw niya mula sa monumento papunta sa Caloocan ba yun? Nabasa ko lang pa, pero totoo to. So, ang nangyari, sabi niya, ang tagal daw ng 30. Pagdating ng sahod, kakain daw siya ng masarap. Magdoon daw siya. Doon daw siya kakain. Kay Chicken Joy. Yan!
para naisip ko, ano nga ba mga magandang i-treat yung sarili mo tuwing sweldo, 'di ba?

Ito naman, next! So, sabi niya, hi DJ ko, pag unang sahod ko, ang binibili ko sa sarili ko yung mga bagay na ginagamit ko sa araw-araw. Lalo yung mga magagamit ko sa work o di kaya sa personal ko ng gamit. Tapos yung mga gamit na may memorable para sa pinagmulan kung saan ako nag-work. Para meron ako mga pagkakakilanlan kung saan paggaling ang pinambili ko ng mga bagay na yon. Kagaya ngayon, yung bag ko, tapos yung favorite kong bike, at yung damit ko, at yung phone ko, ano pa, ano pa? Kumbaga ito yung pagpapaalala lagi, na galing po yun sa mga taong nagbigay sa akin ng importansya. Grabe naman! Nabili at sa pinagpaguran ko. Yun ang share po. Thanks, Star FM. Take care pag-uwi. Enjoy your weekend. Thank you so much. Totoo, happy weekend. Friday pala ngayon. Happy weekend po sa lahat. Sana maging masaya ka ngayon. Umiwas ka muna sa mga balita kung kaya mo dahil nakaka-overthink ang mga nangyayari. Para lang ano ka? Mag-enjoy mo yung weekend. Yun ang gusto ko sabihin. Eto naman sunod. Sabi niya, pag nalaman kong, sahod na. Una, kailangan ko mag-grocery. Kailangan ko magtabi pang allowance mo. Kailangan ko magpadala sa mama mo. Ba't mama ko? At bayaran ng ibang gastusin. Tapos kung may tira yun, ang treat ko sa amin. Bumili ng Jabi. Kung ano maisipan at kung ano-anong mabibili. Kumbaga, priorities muna. Grocery, allowance. Allowance ko raw, sabi niya. Wala naman ako natatanggap. Allowance at yung binibigay niya sa family niya. Tapos sa huli na yung sarili, kakain mo sarap, diba? Okay din yan, kasi ganun naman talaga pag practical, kapag normal na worker, no? Hirap kasi relation. Gusto nating umangat sa life. Ano naman next, sabi niya ay, hello, ganang DJ Yvonne. Binibili ko pang sweldo ko, grocery, tapos magsasave ako. Wow. Para sa bahay, ilaw, tubig, tapos magsasave ako ulit ng budget ko pang one week. Pag may natira pa, isave ko na lang para sa susunod na bills. Pa-shoutout kay DJ Champ, ingat ka palagi. Alam mo, tama din no, kasi radiation. Tawag dito, yung inisa-segregate talaga natin yung sahod natin. Kasi kailangan mag-budget. Hindi naman tayo anak mayaman. O kaya hindi naman tayo may-ari ng kumpanya. Alam mo yun? Kaya save lang ng save. Until we die. Tiyara. Hindi, hopefully magkaroon din ng, alam mo yun, ng perang iset aside para makapag-business. Yung mga ganong bagay. Ano man sunod, sabi niya, yum burger. Ang sarap, no? Alam mo, kapag kumain ka niyan, hindi ka mabubusog eh. Parang andito lang. Ganun. kahit yung mix and match. Or basta, sa kahit anong fast food, ganun. Parang hindi mo masabi kung busog ka ba talaga or what. Pero masarap yan. Isa sa favorite. Ito naman next, sabi niya, nagpapaload. Antaray, nagpapaload agad ng Only Surf para maka-video call. Si Honey ko, si Annie Maria. Bakit? Ba't walang wifi? Only Surf, ano yan? All Net 10? All Net 20? Ano SIM card ninyo? Ano? Ayun mga Honey ko, Honey Bunch, ha? Ito naman next, sabi niya, kada sweldo inuuna ko bilhin. Underwear? Anong trip yan? Ano? Nagbabago ka every week? Sana daw, sanitary napkin for my monthly period. Malakas ako sa mga underwear. Winawashing ko kasi, kaya madali masira. Sumunod, grocery din sa mga pangailangan sa bahay. Thank you for that wonderful share. Hindi ko na-imagine. Yan yung list na in-expect kong i-comment mo. Anax naman natin. Masaya na po ako pag nakapag-grocery ng kaunti sa sahod ko. Wow, very ano yan, thankful yarn!

Hindi ba? Tama rin naman, makapag-grocery. Yung kahit gusto mong 300 pesos lang yung total, hindi, umaabot talaga ng 500. Umaabot talaga, pati 1K, ganyan. Pag nag-grocery ka sa supermarket, pero kapag sa mga palengke, halimbawa mga isda, ganyan, solve na. For 1 week na budget sa bahay, pagkain. Next naman, alak is life. Ayan, para sa mga alak na alak. Sabi niya pa, alak is life. It's really life. Siguro ito yung mga tipo na yung kailangan mo uminom para antukin ka. Nako po! Next naman natin. Hello ate, unang-una Starbucks. Oh? Fast food, quick-quick, solo, or kasama yung friend ko, milk tea. Yun lang, top. Yun lang po. Tapos may kasama kang walang ambag. Hello? Yeah! Walang ambag yung friend mo. Hello? Ayan ha, pinaparinggan mo. Gusto ko yung pagkasunod-sunod. Una Starbucks, sunod fast food, sunod naging quick-quick na. Kasi naubos na. Kaya hindi na tayo magpapanggap. Back to reality tayo. O next, saman! Good evening, DJ Bon! Manglilibre ng mga plastikong kaibigan! Ano daw ng mga plastikong mga kaibigan, paalak at sigarilyo mo pa? Ano? Parang nagpaparinig ka kay May. Kayo ba yung magkaibigan? Ewan ko sa inyo. Sino mga plastic at walang ambag dyan? Sunod naman, sabi niya, good evening po idol, shoutout po family ko. Ang una ko pong binibili pag araw ng sahod ko is lechon manok. Jumbo! Pa-chop-chop ko na rin para ready to eat ulam at polotan. Mocho. Ano yan? Mocho red. Red the horse. Okay na. At kasama ko family ko, yan lang idol, ingat ka. Talagang paldo ah. Parang pumaldo si kuya natin. Lechon yarn. Sunod, sabi niya, nagbakal ko sang chooks to go akag 1.5 liter coke ah. Ano ba? Nagbakal ko sang chooks to go akag 1.5 liter coke ah. I love it, no? Nakakagutom. Ang sarap niyan. Kasi talaga kapag may kasama ka, I mean like kasama mo yung family mo, no? Makakain tayo kasi sumweldo ako, bumili ako. Di ba? Isa sa mga happy feeling, happiest feeling. Yung bumili ka ng take-out, tapos kakain kayong lahat. Galing sa pera mo, galing sa sahod mo. Hindi galing sa kurako. Charat! Charat! Sunod naman, sabi niya, una pong pambili ng pangunahing pangangailangan, pambayad ng bills. Then para sa sarili ko, kain na lang po sa Jabi. Yun lang po, salamat po ate. Ang lahat kayo, gusto niya talaga ng Jabi. Gusto niya talaga ng Jabi-Jabi, no? Masarap din naman kasi, talaga. It satisfy the cravings. Kaso ang liit na ng chicken. O, liit na nyo. Hindi siya katulad dati. Next naman. Okay, thank you so much sa lahat po ng sumagot tonight. Sa mga nagpuyat, sa mga... Well, magpupuyat ka naman talaga kasi Friday ngayon. Mga nanood, tingnan naman natin ang live comments. Oras po natin has 3 star minutes bago na mag-11 in the evening. Ta-time check lang ako. Habang nagko-comment ka dyan. Greetings sa favorite ko, Starry Von. Purple is life. Totoo. Ingat ka pag biyahe mo. Pauwi mamaya. God bless. TY. TYSM, ate. Kapag may sweldo ako noon, nagsisine, treat ko mga bakabarkada ko ng pizza pie at shopaw. Ano yung shop? Tinapay na shopaw? Ano nga yun? Tinapay na shopaw. Nalimutan ko. Good evening, Starry Von. Ano daw? Kakain ng beef patties! Totoo yan! Good evening, DJ Yvonne. Ako ang ginagawa ko basta matapos kong mabayaran ang bills at para sa Pinas na bayarin. Grocery tapos bili ng t-shirt para pang palubag loob sa pagod ng isang buwan na trabaho. Anong t-shirt yan? The rest nga pala, DJ, mga bill muna, tapos bigas, the rest baon ko ulit. Totoo. Good evening, Adol! Pakibasa comment ko.
nasa hindi

live. Ano? Mamaya check namin. Ako po sahod talaga, padala agad sa Pinas para sa bahay, nagusin tapos tingin-tingin. Tingin-tingin sa mga gold shop. Kapag may nagustuhan na gold, pinag-iipunan ko. Hindi ako kumakain sa labas kasi magastos. Nagluluto na lang ako. Tipid pa at may ulam pa kinabukasan. At makakapag-share pa ng ulam sa mga ka-roommates. Salamat po DJ at Star FM from Alipin ng Riyal, Saudi Arabia. TJIF, Happy Friday! Happy Friday! Magandang gabi DJ Von. Kapag po may pera ako, hindi ko magawang kumakain sa labas. Madalas inuuna ko ang dalawang anak. Makita ko lang silang kumakain, busog na ako. Madalas nga po kapag kumakain sila sa fast food, sila na lang in-order ko. Sinasabi ko na lang na busog pa ako. Madalas nagtatabi po ako ng pera, pero in case if emergency, may madudukot kami mag-ina. Dahil dyan, bigyan ang... Kung may maibibigay lang ako, why not, diba? Sa totoo lang. Pero itrip mo na yung sarili mo. Sana yung mga anak mo, hayaan mo, babalik din yan sa'yo. One day, pag may mga trabaho at mapera na yung mga Junakis, bubusugin ka niyan. Hello po, good evening. I watch you from Bicol, Camarines Norte. Hello, Petsy! Petsy mo? For me, tamang matcha latte. Yung sobra sa sweldo, isasantabi ko. Fluent mong magbisaya. Talaga ba? Inano ko lang yun. Ineme ko lang. Goodie DJ Bon, yung binibili ko as reward sa self ko po is yung pambili ng masasarap na pwedeng iluto sa palengke. Like yung malalaking hipon. Hello, ang sarap naman. Tapos niluluto ko sa buttered garlic. Tapos bibili ng magandang bigas para masarap ang kanin. Sabay daan, bili ng milk tea, sundo sa asawa ko. Kapag may sobra pa, outdoor camping kami sa weekend. If hindi, outdoor kain kami sa labas. Kay Mang Inasar at Bida Ang Sayer. Or sa Makmakju. Shoutout sa asawa ko si Abby. Inaabangan po niya mabasa niyo itong reaction ko. More power, God bless. Thank you so much. Ang sweet ninyo, naiingit akitch. DJ, sabuksan mo yung dati mong account. May shinera ko doon. Hindi ko nga alam paano ba yun. Dati kong account. Pwede mo na yung PM sa... Na, di ba nag-friend request ka? Makikita ko naman yun. Good night po. Ingat ka lagi, Ma'am Yvonne. Thank you so much. Tanong lang, bakit walang tugtog? Wakwang beat. Kasi nasa akin ang beat. Magluto ng lutong ang parang restaurant. Ang dating iwas sa fast food, unhealthy yan. Ayan ha. Pinagalitan tayo ni mother. Huwag kayo kain ng kain sa restaurant. Unhealthy. Iwas nga. Totoo naman din. Totoo naman. Thank you so much po sa lahat ng mga sumagot sa atin. Nag-share ng kanilang gagawin kapag sumahod. Sana araw-araw sahod. Pwede ba yun? Mag-ano ka na lang. Mag-content creator. Basta, huwag ka nang dumagdag sa mga tulad ng iba. Char! Sorry Nation, oras po natin. 2 Star Minutes, makalipas ng 11 in the evening. Sana ngayong weekend, i-enjoy mo, kumain ka ng masarap, pero huwag mo busin pera mo. Ha? Anong pera? Pecha de peligro na kaya? Char! Asha, para iwas stress, magpatuloy sa ating matugtugan up until 12 in the midnight. Ako po yung nakasama, ayun, sweetie girl, Yvonne Adarna. Dito lang yan! So, 102.7 Star FM. It's all for you! Like mo, share mo.

0: Rumble.
1: Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bumbo Radyo Philippines.
2: Bumbo Radyo Philippines.
1: Your trusted source of news and information.
3: Basta Radyo Bumbo!
1: Star FM.
4: The best music station across the nation.
5: Kwelang-kwela ng mga DJs.
4: Ang galing sa information.
1: Fully digitalized. It's all for you.

0: more? Share more.
1: Sa Mega Manila, 102.7 Star FM.
0: Good.

Pinoy, morning na, gising na, samahan na ang Star FM.

Pinoy. Gising na, morning na, samahan na ang Star FM.

0: Pinoy Morning na, gising na, samahan na ang Star FM.
1: Oy, lumaban si Papa, matabang. Oy, lumaban si Papa, matabang.

0: celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bombo!
0: Star FM.
2: The best music station across the nation.
1: Kwelang-kwela ng mga DJs.
2: Ang galing sa information.
0: Fully digitalized. It's all for you.
3: Star FM.
4: Sa palengke, may swerte.
5: May swerte? Sa palengke?
4: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
6: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
4: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
6: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
7: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
8: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengke at kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-pela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
0: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
9: 102.7.
10: Philippines number one, Star FM.
11: Good morning!
12: Morning mo ay sasaya! Kaya, get ready na! Makisabay sa Morning Stars Week! Morning Stars Week on Star FM!
13: Meeny, meeny, miny, moe, catch a bad chick by her toe. If she holler, if she holler, let her

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Star FM!
4: Star FM!
5: Star FM!
6: Star FM!
7: Star FM!
8: Basta radyo sa FM?
9: Alos na!

0: 102.7.
1: 102.7.
0: Swerte sa palengke ng Bomborajo at Star FM.
2: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
0: Araw-araw mamimigay kami ng Bomborajo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
2: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes at may tatlong mananalo ng tigbo 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigbo 1,000 pesos in cash plus gift bag.
0: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bomboradyo at Star FM stations sa September 5, 2026.
2: At tatlong consolation prizes na tigpa 5,000 pesos each.
0: Swerte sa palengke ng Bomboradyo at Star FM. Sali na!
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
4: Sa mga magsasaka, bakit kailangan panghintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatay.

0: lalaki, ipinakikilala ang Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Mag-spray sa magic window, 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo, mula sa Syngenta.
1: 102.7
2: Basta! 102.7

0: Fuerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Kampante ako. Basta gardenia, masustansya.
3: Masigla ka sa ko. Basta gardenia.
4: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit. Sakado 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa. Mas sarap.
3: Masigla ka sa ko. Basta
4: may nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
0: Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
5: Opo, si Heidi Kame mula sa Caloocan City ang winner ng major prize na 5,000 pesos ng Swerte sa Palengke 2026 noong July 20, 2026. More power and God bless po sa lahat ng sponsor, lalong-lalo na ang EPSN Oil. Maraming salamat sa Bombo Radyo, RFM. It's all for you. Like mo, share mo. Basta Radyo, Bombo.
6: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
7: 102.7.
8: You're
0: on the Morning Star Suite on Star FM.

0: bucks na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzano Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Star FM!
3: Star FM!
4: Star FM!
5: Star FM!
6: Star FM!
7: Basta radio sa FM?
8: Alos na! Star

0: oyster sauce nagbibigay ng kumakapit na linamnam sa One Pot Wonder Dishes.
1: Hindi minamadali pag ganito kasarap.
0: Yan ang nagagawa ng Sarsaya.
2: Sarsaya! Kapit ang sarap! Kapit ang saya!
3: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
4: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
3: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
4: Orokan, maayos ang buhay mo.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
6: Sa mga magsasaka, bakit kailangan panghintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Mag-spray sa magic window, 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumitigil. Miklop, ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo, mula sa Syngenta.

0: palengke, may swerte.
1: May swerte?
2: Sa palengke?
0: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
3: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
0: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
3: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
4: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
0: Bioderm, bidahanda ka sa Bioderm.
3: Syngenta, bringing plant potential for life.
0: Pure Gold, always panalo.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
5: Kampante ako, basta gardenia, masustansya.
6: Masigla ka sa ko, basta gardenia.
7: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
6: Masigla ka sa ko, basta.
7: May nutrients na tumutulong maging masigla, malasang pamilya with proper diet and exercise.
6: Masigla ka!

0: 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bombo.
2: This is Bombo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines.
3: Ngayon ay araw ng Sabado, ika-25 sa buwan ng Hulyo taong 2026.
2: Sa ating mga headlines, sa ating ulat panahon, ilang lugar sa Northern Luzon na nanatili sa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 kahit nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Typhoon Quiapo.
3: Mahigit 120 pamilya naman sa Cagayan Valley inilikas dahil sa Bagyong Quiapo. Ang Philippine Coast Guard at Department of Social Welfare and Development naka-full alert na.
2: Samantala, sa iba pang balita, ang pangalawang Pangulo Sara Duterte kabilang pa rin sa inimbitahan sa darating na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kahit ito ay nasa ibang bansa.
3: Ang National Bureau of Investigation na babahala naman sa pagdami ng death threats cases gawain ang pagbabanta tila nagiging norms na lamang umano. Ayon yan kay Bureau of Investigation Director Melvin Matibag.
2: Samantala, ilang Southeast Asian artist nagsamo-sama sa Maynila bilang bahagi ng mga aktibidad ng Association of Southeast Asian Nation at Linggo ng Musikang Pilipino.
3: Mga mamaya sa ating international news, 10 nasawi sa pag-atake ng Russia sa drone exhibition malapit sa Kyiv. Samantala, ang International Criminal Court Prosecutor na si Karim Khan sinibak matapos umanong desisyonan ng International Criminal Court member.
2: At sa ating balitang palakasan sa NBA, LeBron James ay pipirma na dyan sa Philadelphia 76ers. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita.
1: Bombo Weather Update.
2: Ngayon ay nasa typhoon category na ang tropical cyclone Quiapo at nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ang sentro ng naturang sama ng panahon sa layong 320 kilometro sa kanlura ng Basco Batanes o sa labas na ho ng ating karagatang sakop. Ang pagkilos ng naturang bagyo ay pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 25 kilometro bawat oras. Ang kasalukuyan hong taglay ng lakas nitong bagyong ito ay 120 kilometro bawat oras malapit sa gitna, habang may pagbugso naman na umaabot sa 150 kilometro bawat oras. Dahil dito ay

0: nakataas pa rin ang tropical cyclone wind signal number 1 sa mga sumusunod na lugar. Ang area ng Batanes at ang western portion ng Babuyan Islands, kinabibilangan huyan ng Calayan Island at yung Dalupiri at maging ang Fuga Island. Ang northern o northwestern portion ng mainland Cagayan ay apektado rin at nasa ilalim ng signal number 1, kabilang sa mga lugar na ito ang Pamplona, Sanchez Mira, Claveria, Santa Praxedes at yung northern portion ng Apayao na kinabibilangan naman ng Luna, Calanasan at yung Ilocos Norte ay nasa ilalim din ng signal number 1. Mga lugar na nabanggit mga kabombo at mga ka-star station ay makakaranas pa rin ng mga pag-ulan sa kabuuan ng maghapong ito at may pabugso-bugsong hangin. Gayunman, hindi na ito inaasahan na magiging mapaminsala. Inaasahan din ang paghatak sa habagat dyan sa bahagi po ng kanlurang parte ng Pilipinas. Kaya naman, pinaghahanda mga residente sa mga low-lying areas, lalo na doon sa mga high risk sa panahon ng habagat dahil sa posibleng mga pagbaha at pagguho ng lupa.
1: Patuloy naman ang pinaigting na paghahanda at pagtuguho ng Philippine Coast Guard sa epekto nitong bagyong Quiapo sa Cagayan at Batanes. Sa panayam ng Bombo Radio Philippines, sa kaya Junicio Mahilom Jr., ang Assistant Public Information Officer ng Coast Guard District Northeastern Luzon, na bukod sa paglilikas sa 2 pamilya na binubuo ng 9 na individual mula sa binahang barangay ng Tabak sa Bugek, naghati din ang Philippine Coast Guard ng 500 family food packs at iba pang relief items sa mga apektadong komunidad. Patuloy rin ang pagmo-monitor ng Coast Guard sa lagay ng karagatan, pag-secure sa mga motor bangka, pagbibigay ng shelter sa isang stranded vessel sa Batanes at maigpit na pagpapatupad ng no sail policy habang nananatiling naka-blue alert ang kanilang hanay. Samantala, ayon naman kay Department of Social Welfare and Development Region 2 Director Lucy Alan, umabot na sa 126 na pamilya o 396 individuals ang pansamantalang inilikas sa mga bayan ng Santa Ana, Gunsaga, Lalio, Solana, Balesteros at Kamalinuygan dahil sa banta nitong bagyo. Tiniyak din ang Department of Social Welfare and Development na sapat ang nakaposisyong family food packs at iba pang relief supplies upang patuloy ang koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan upang matiyak ang agarang ayuda sa mga apektadong pamilya.
2: Dahil nga po sa epekto nitong tuloy-tuloy na pag-ulan dito sa ating lugar, nagkaroon po ng pagtaas ng tubig, particular dito sa barangay Tabak, Bugi, Cagayan, no? Kaya nga po ang ating pong mga personnel ay nagkaroon ng initiative para sa preemptive evacuation to families and composed of 9 number of individuals, no? At sila po ay dinala sa barangay Tabak Hall, Bugi, Cagayan, sir.
1: Bahagi yan ang pahayag ni Junicio Mahilom Jr., ang Assistant Public Information Officer ng Coast Guard District Northeastern Luzon sa panayama ng Bombo Radio Philippines.
0: Samantala mga kabombo, oras natin sa buong kapuluhan, 6 na minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Sa ibang balita muna tayo. Kasama pa rin itong si Vice President Sara Duterte doon sa listahan ng mga imbitado para sa State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa darating na Hulyo 27, araw ng Lunes, dyan sa House of Representatives. Inumpirma ni House Secretary General Cheloy Garafil na nagpadala ng imbitasyon ang kanilang tanggapan dyan sa opisina ng Vice Presidente. Gayunman, inaasahang hindi ito makakadalo dahil nasa official at personal trip ang sabing opisyal dahil ito ay nasa labas ng bansa mula pa itong 16 ng Hulyo hanggang 31 na sumasaklaw naman sa mga biyahe sa Qatar, United Kingdom at the Netherlands. Uling dumalo si Duterte sa State of the Nation address noon pang taong 2023 nang magkaalyado pa sila ni Pangulong Marcos. Hindi siya dumalo sa mga sumunod na State of the Nation address ng taong 2024 at 2025 sa kabila ng ipinadalang mga imbitasyon. Kasalukuyang nahaharap si Vice President Duterte sa impeachment trial dyan sa mataas na kapulungan ng Kongreso kaugnay ng mga reklamo na kinabibilangan ng umano'y malimpaggamit ng 612.5 million na confidential funds. Hindi umano tamang deklarasyon sa kanyang statement of assets, liabilities, and net worth at

0: explained well at pati na yung grave threats laban kay Pangulong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez.
1: Nakatutok naman sa suliranin sa ekonomiya at mga isyu ng korupsyon ang mga mensaheng ilalatag ng mga progresibong grupo sa kanilang People's State of the Nation Address o itong People's SONA, kasabay ng ika-apat o ika-limang State of the Nation Address ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. sa araw ng Lunes, ayon niyan kay bagong alyansang makabayan na Secretary General Bong Palatino. Sinabi ni Palatino na nakakuha na sila ng permit mula sa Quezon City Department of Public Order and Safety upang magsagawa ng programa doon sa kahabaan ng Commonwealth Avenue kung saan inaasahang dadalo ang hanggang 20,000 mga individual. Ani ang magsisilbing People's SONA ang kanilang pagtitipon upang mailahad ng iba't ibang sektor ang kanilang pagsusuri sa kalagayan ng bansa at sa pamamahala ng Administrasyong Marcos. Kabilang din sa inaasahang lalahok ang mga miyembro ng Simbahang Katoliko na magsasagawa muna ng ecumenical prayer bago sumama sa Kilos Protesta. Ayon kay Father Homer Destaho ng Promotion of Church People's Response, nais nilang ipakita ang tunay na kalagayan ng mamamayan na anya italiwas sa inaasahang inahahayag ng Pangulo sa kanyang State of the Nation Address. Samantala, sinabi naman ng mga sektor sa ilalim ng bayan na bibigyang diin nila ang mga isyo na kahirapan, gutom, mataas na presyo ng langis at kuryente, kakulangan ng disenteng trabaho at patuloy na korupsyon. Ayon naman sa Alliance of Concerned Teachers, bagsak na umano ang marka nila sa administrasyon ni Pangulong Marcos.
0: Pamuna tayo sa pagkakataong ito ng ating report mula sa reporters po natin, mga kabombo at mga ka-Star Nation. Yung National Bureau of Investigation na babahala dun sa dumarami na mga death threats at yung gawaing pagbabanta, tila daw nagiging normal. Ayon niya kay National Bureau of Investigation Director Matibag at ang kanilang ahensya, may persons of interest na rin kaugnay dun sa idinulog na sumbong ni Senator Riz Ontiveros dahil sa natanggap nitong death threats. May balita si Bombo Grant Hilario.
2: Aminado ang National Bureau of Investigation na kanilang ikinababahala ang pagdami ng mga kaso ng pagbabanta o death threats sa kasalukuyan. Ayon kay National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag, naalarma ang kawanihan patungkol sa naturang usapin sapagkat tila nagiging normal o norms na ang ganitong gawain. Kung kaya't kanyang binigyan din ng death threat cases ay dapat masawata o mahinto sapagkat kung ito'y magpapatuloy ay maaaring makapekto maging sa pambansang seguridad ng Pilipinas. Hinaing naman ng direktor na nababahala din sila dahil maging ilang mga matataas na opisyal ay nakikibahagi o gumagawa din ng pagbabanta o death threats na tila'y nagiging ordinaryo na lamang.
3: That's exactly my point. Parang nanonormalize na yung mga death threat ngayon and sa law enforcement, this is very alarming. Kaya nga sabi ko nga ngayon, parang norms na eh. So kailangan masawata natin to, mahinto natin. It's very alarming. Kasi kung even yung mga government officials natin na matataas, eh ordinaryong magbibigay ng mga banta, dyan na yung sinasabi ko that our national security will be under attack right now.
2: Alinsunod dito, nagbabala ang direktor ng National Bureau of Investigation sa sinumang sangkot sa ganitong gawaing pagbabanta. Mahigpit o manong ipapatupad ng kaunihan ang mandato nito at hahabulin pa ang masangkot kung kinakailangan mapanatili lamang ang kayusan. Subalit agar ang depensa ni National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag na ang kanilang aksyong gagawin ay nakabase sa ebidensya at walang anumang impluensya ng pamumulitika.
3: Well, as a law enforcement, we will do our law within we are do our mandate as to the law and order. Kung kailangan namin kayo habulin, nahabulin namin kayo. But make no mistake na this will be political or personal. We will base our actions on evidence and according to the process and to the law.
2: Samantala, ibinagi din ng direktor na mayroon ng persons of interest ang kunihan patungkol sa death threats o manong natanggap ni Senador Risa Ontiveros. Ayon kay Direktor Matibag, meron na silang iniimbisiga ang individual lalo pat makikita din ang mga ito sa mismong online post naglalaman ng pagbabanta. Dediretso na lamang daw nila ito sa Forensic Laboratory at Cybercrime Division ng National Bureau of Investigation para sa tamang disposisyon o pagsusuri.
3: Meron na kasi nakalagay dun sa social media post mismo eh. And we are submitting it to the Forensic Laboratory at sa Cybercrime Division for proper disposition. Well, just like any other case na masok sa atin, binibigyan.

0: Sige natin to for investigation. So we'll do case build-up on this matter. And after the case build-up, if we feel that it's enough for us to file a case, may sampana namin sa DOJ, isasampan namin sa DOJ.
1: Ito po si Bombo Grant Hilario, and this is Bomb Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Samantala, dumulog na sa Korte Suprema ang kampo ni Senator Jinggoy Estrada upang hilingin baliktarin ang naging desisyon ng Sandigan Bayan na hindi siya pinayagang makadalo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Naghain ang kampo ni Estrada ng petition for certiorari laban sa desisyon ng Sandigan Bayan 5th Division na nagbasura sa kanyang mosyon noong Hulyo 9 ng kasalukuyang taon. Ayon sa kanyang abogado, nagkaroon umano na grave abuse of discretion amounting to lack of or excess of jurisdiction ang Sandigan Bayan nang tanggihan ang kahilingan ng senadora. Bagamat nakakulong si Estrada sa New Quezon City Jail dahil sa kinaharap nitong kasong plunder, nananatili pa rin umano ang kanyang katayuan bilang incumbent senator at ang kanyang mga tungkulin bilang halal na mambabatas. Digandiin ng kampo ni Estrada ng impeachment trial ay isang makasaysayang prosesong nilalatag ng saligang batas at nangangailangan ng personal na pagdalo ng lahat ng senator judges. Sa kasalukuyan, nahaharap itong si Estrada sa kasong plunder kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control projects.
3: Abangan mamaya mga bombo at mga consternation ang ating pakikipag-ugnayan sa tanggapan ng Office of Civil Defense para alamin ang kabuuan ho ng kanilang naitala na kung merong mga nasugatan at yung mga affected families dyan ho sa mga tinamaan ng bagyong Quiapo. Bagamat ito'y nasa labas na ho ng ating Philippine Area of Responsibility. Maya-maya ho yan mga kabombo at mga consternation. Pati na ho yung tulong ano, para doon sa mga nanonood at nakikinig ng mga kabombo natin dyan sa mga apektadong lugar para alam ho natin, batid natin kung may paparating na tulong galing sa national government. Mamaya-maya lamang. Samantala sa ibang balita.
2: Ilang Southeast Asian artists naman nagsama-sama sa Maynila bilang bahagi ng mga aktibidad ng Association of Southeast Asian Nation at ang Linggo ng Musikang Pilipino. Kaugnay niyan, may report ang Star FM Manila.
4: Nagsama-sama ang ilang Southeast Asian artists sa isang music at culture caravan sa lungsod ng Maynila bilang bahagi ng mga aktibidad ng ASEAN at ng Linggo ng Musikang Pilipino 2026. Tampok sa programa ang musika at iba't ibang cultural experiences na nagbigay diin sa mayamang kultura at pagkakaisa ng mga bansang kasapi ng ASEAN. Ilan nga sa mga tampok na performers ay ang P-pop boy group na Horizon at First One, gayon din ang Cambodian rapper-singer na si G. David at ang Thai New Zealand singer-actor na si James Prescott. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Manila kay Prescott, na nakilala sa mga series na Bad Guy, My Boss at Love Alert, ibinahagi nito ang kanyang pagkamangha sa kulturang Pilipino at ang pasasalamat din nito sa mainit na suporta sa kanya ng mga Pinoy fans.
5: Actually, this is my second time here in Philippines. I was here like when I was 2 years old. We came to see the whale sharks, but I don't remember that much. But I know I had a great time. Even 20 years now, coming back again, I love everything. The food, the culture. I'm just having fun here and I just want to say thank you. Mahal ki kayo. You all been like so nice to me. And I'm hopeful that I could give that back to you. Just seeing everyone smile, that is just like my goal complete.
6: Hello Star Nation, this is James Prescott. You're listening to Star FM. It's all for you. Basta na diyan bobo.
4: Ang Sulong C-Pop Music and Culture Caravan ay isang programa at plataporma na naglalayong pagtibayin ang ugnayan ng mga bansa sa Timog Silangang Asya sa pamamagitan ng musika. Mula rito sa 102.7 Star FM Manila, nag-uulat. Ito si Star DJ Yvonne Adarna and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
3: Naghatid na yan sa atin sa oras na 18 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Sa inaasahan mga kabombo, ang panibagong paggalaw sa presyo ng mga produktong petrolyo pagsapit ng susunod na linggo. Bunso dumano ito ng ilang nangyaring kaguluhan dyan sa gitnang silangan at iba pang mga external factors na nakakaapekto sa presyuhan ng mga produktong petrolyo. Sa diesel mga kabombo ay inaasahan ang 6 na piso kada litro na pagtaas batay ho sa data ng Department of Energy. Ang halaga ng gasolina madaragdaga naman ng 5 piso at 90 sentimos kada litro, 5 pesos and 90 centavos per liter. At ito ho ay magkakaroon din ng oil price increase ang halaga ng kerosene, 4 pesos and 30 centavos per liter. 4 piso at 30 sentimos kada litro ang magiging aumento sa kerosene. Dahil ho dyan, ang aasahan na magiging resulta ng tumatakbong presyo ay papalo ng 71 pesos and 94 centavos per liter ang presyo ng diesel. 71 pesos and 94 centavos per liter ang diesel. Ang gasolina, 75 pesos and 75 centavos per liter. 75 pesos and 75 centavos per liter ang gasolina. Samantala, ang kerosene ay nasa 104 pesos and 57 centavos per liter. Ulitin po natin, 104 pesos and 57 centavos per liter. Batay ho yan sa mga monitoring na ginagawa ng Bombo Radio dito ho sa Metro Manila. Maaaring magkaroon ng pagkakaiba sa presyo sa mga lalawigan, depende ho sa volume ng kanilang supply at availability nito, batay na rin sa mga pahayag ng oil industry players at magiging epektibo ang oil price increase sa darating na araw ng Martes. Sa iba pang mga balita, iginiit ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na nananatiling malabo o general ang mga aligasyon o malawak ang naturang issue ng Gusta Infrastructure Projects dyan sa Taguig City, at sinabi nito na haharapin niya ang issue kapag ka may malinaw at tiyak na wano na reklamo laban sa kanya. Sa isang pahayag, sinabi ni Cayetano na ang kanilang ginawang pagsusuri doon sa mga proyekto at wala naman silang nakita ng ghost projects sa paunang investigasyon. Anya, bagamat mga national government projects, ang mga ito ay in-report na rin nila ang mga ito noon pa sa mga angkop na tanggapan para sa implementasyon, dahilan upang magsagawa ng inspeksyon ang mga opisyal ng Department of Public Works and Highways. Nauna nang iginiit ni Cayetano sa mga isinagawa nito na mga pahayag online na walang ghost projects dyan sa Taguig. Samantala, sinabi naman ni Senator Panfilo Ping Lacson na nagpapatuloy ang kanyang pag-iimbestiga matapos umano nilang matukoy ang mas marami pang bagmen at iba pang mga bagong ebidensya kaugnay naman ang umano'y ghost infrastructure projects sa naturang syudad. At sa pinakuling update ni Lacson, sinabi nitong lalo pang lumakas ang kanilang kaso dahil sa dumaraming ebidensya at lumawak pa ang natuklasan sa mga isinagawang investigasyon.
2: Sa iba pang balita, sinabi naman ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, na natatabunan na umano ng agresibong paggilos ng China sa West Philippine Sea ang anumang mabuting na itulong nito sa Pilipinas. Ayon kay Tariela, hindi siya ganap na pamilyar sa mga naitulong ng China sa bansa, ngunit iginit niyang mas mabigat ang epekto ng umano'y panghaharas ng Beijing sa mga Pilipinong mangingisda, sundalo ng Armed Forces of the Philippines, mga tauhan ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ang pahayag nito ay kasunod ng panibagong insidente kung saan tinamaan ng water cannon ng China Coast Guard ang tatlong barko ng Pilipinas habang nagsasagawa ng misyon doon sa may baho de Masinloc. Ayon sa Philippine Coast Guard, binomba ng tubig ng dalawang barko ng China Coast Guard, ang BRP Cape San Agustin ng Philippine Coast Guard at ang BRP Dato Paduhinog at BRP Dato Cabaylo ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Nauna nang gumamit ng water cannon itong China Coast Guard laban sa mga barko ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources noong Hulyo 23, at noong Hulyo 20 naman ay pumasok ang mga tauhan ng China Coast Guard sa Ayungin Shoal. Malapit yan sa BRP Sierra Madre na nauwi sa tensyon at ikinasugat naman ng isang sundalong Pilipino.
3: Oras na po natin sa buong kapuluan, 23 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Umasa ang kampo nitong si Lady Representative Martin Romualdez na mananaig ang patas na proseso at yung paghusga habang kinakaharap nito ang reklamo may kaugnayan sa manoy pandarambong o plunder pati na yung bribery, graft at money laundering. Sa naging pahayag ni Romualdez sa pamamagitan ng kanyang tagapagsalita na si Attorney Elaine Atienza, sinabi nitong handa ang kongresista na harapin ang anumang reklamong isinampa laban sa kanya. Anya, naniniwala sila na kung magiging patas ang pagdinig at pagbabatayan ng mga ebidensya ay mapapatunayan ni Romualdez ang kanyang pagiging inosente. Narito ay naghain ang Special Panel of Investigators ng Office of the Ombudsman ng Supplemental Complaint Affidavit upang maisama ang iba pang mga respondents sa reklamong kinabibilangan. Itong si Romualdez. Hiniling naman ang kampo ng mambabatas sa publiko na hayaang manaig ang legal na proseso at mga ebidensya ang magsisilbing batayan ng magiging desisyon. Samantala, iginit ng legal counsel ni Romualdez na si Attorney Adi Fajardo na walang basihan ang aligasyon na tinangka ng dating House Speaker na tumakas ng bansa. Anya, nananatili si Romualdez dito sa Pilipinas at personal na humarap doon sa Independent Commission for Infrastructure na itinatag upang imbisigahan ang issue ng flood control projects. Binigyang diin pa niya na ang preliminary investigation ng Office of the Ombudsman ay hindi nangangahulugan na napatunayang may kasalanan ang dating House Speaker.
2: Nananawagan si former House Speaker at late First District Representative Martin Romualdez sa pamamagitan ng kanyang mga abogado sa Bureau of Immigration na magsagawa ng agarang investigasyon matapos umanong maglabas ang ahensya ng maling impormasyon na nag-uugnay sa kanya sa planong pag-alis nito ng bansa. Sa liham na ipinadala kay Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, iginit ang kampo ni Romualdez na walang katotohanan ng mga ulat na nagsasabing tinakanyang umalis ng Pilipinas upang takasan ang mga kasong kinahaharap nito. Kinontra ng dating House Speaker ang umano'y pagpapakalat ng ahensya ng hindi beripikado at mapanirang impormasyon na naging batayan daw ng mga pahayagan. Binigyan din pa ng kampo ng dating kongresista na ang usapin tungkol sa kanyang travel restrictions ay nakabinbin pa sa hukuman at hindi dapat maging paksa ng mga haka-haka, lalo na kung batay lamang umano sa hindi beripikadong impormasyon ang pahayaga. Nagbigay rin daw ito ng maling impresyon sa publiko, bagay na anilay nagdulot ng seryosong pinsala sa kanyang reputasyon na maaari anyang makaapekto sa patas ng pagdinig na kanyang kaso. Ngayon pa ng abogado ni Romualdez, hindi umano kailanman nagtangkang iwasan ng mambabatas ang anumang kautosan ng hukuman. Anila patuloy nitong iginagalang ang mga institusyon ng pamahalaan at haharapin ang lahat ng kaso nito.
7: The Bombo Radio, Energy, Conservation, Advocacy.
8: Buksan ang mga bintana sa umaga at gabi para makapasok ang sariwang hangin. Nakakatulong ito para hindi agad gumamit ng electric fan o aircon.
9: Libre na, nakakatulong pa sa kalusugan at sa pagtitipid ng kuryente.
7: Paalala mula sa Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information.
10: Basta Radio Bombo!
3: Naghatid na yan sa atin sa oras na 27 minuto makalipas ang ikapito ng umaga. Duda ang House Prosecution Panel na makakapagpakita ang kampo ni Vice President Sara Duterte ng sapat na ebidensya upang mapabulaanan ang umano'y sariling pag-amin nito kaugnay ng planong ipapatay sina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa House Prosecution Legal Spokesperson at Counsel na si Benjamin Tolosa Jr., malinaw umano na inamin ni Duterte sa kanyang online press conference noong Nobyembre 23 ng taong 2024 na mayroon siyang kasunduan sa isang tao na papaslang sa Pangulo, sa Unang Ginang at sa dating House Speaker na si Romualdez. Yan ay sa sakali na siya ay mapatay. Anya, hindi lamang umano ito simpleng pagbabanta dahil inilarawan pa ni Duterte kung paano dapat isagawa ang umano'y plano at sinasabing maging relentless hanggang maisakatuparan ang naturang hakbang. Iginit pa ni Tolosa na lalo

0: tulo sa ginamit ng National Bureau of Investigation ang totality of circumstances approach. Yan ay sa pagsusuri sa kaso kung saan isinama hindi lamang yung naturang press conference kundi pati na ang surrounding factors, yung maging mga naging pahayag ng Vice Presidente. Kabilang na ho yung sinabi nito na nais niyang pugutan ng ulo ang Pangulo. Anya, malinaw para sa panig ng prosekusyon na seryosong naging pagbabanta habang nakasalalay na sa depensa kung anong ebidensya ang ihaharap nito upang kontrahin ang kanilang mga aligasyon. Samantala, sa dagdag pa nating balita, posibleng humiling ng paglilinaw ang House Prosecution Panel dyan sa Senate Impeachment Court. Ito mga kabombo ay kaugnay ng naging pahayag ni Senator Judge Robin Hood, Robin Padilla, na walang karapatan ng counsel na magtanong doon sa mga Senator Judge habang isinasagawa ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecutor at Bicol Sarok Party List Representative Terry Redon, nais lamang ng prosekusyon na malinawan kung pinapayagan ba na humingi ng paglilinaw ang panig ng prosekusyon at depensa kapag hindi malinaw ang itinatanong o pahayag ng isang Senator Judge. Iginit niya na hindi nila kinikwestiyon ang otoridad ng impeachment court kundi nais lamang na matiyak ang tamang proseso ang masunod. Sinabi pa ni Redon na batay sa kanilang pananaw, walang masama kung magtanong man ng paglilinaw alinmang panig mula sa prosekusyon at depensa sa mga Senator Judge. Anya, mahalaga na magkaroon ng isang patakaran upang malinaw sa parehong prosekusyon at depensa kung kailan at paano maaaring humingi ng paglilinaw sa korte. Inilahad naman ni Redon na sinubukan umano na linawin itong si House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervy Luistro ang naging pahayag ni Padilla tungkol sa mga nakakulong na senador na hindi nakakadalo sa impeachment trial. Ayon kay Redon, tumugon si Padilla na malinaw na ang kanyang sinabi at wala umanong karapatan ang counsel na magtanong, dahilan upang ikonsidera ng prosekusyon ang paghingi ng opisyal na paglilinaw sa mismong impeachment court.
1: Bombo International News.
2: 10 katao ang nasawi sa isang pag-atake ng ballistic missile ng Russia sa isang drone exhibition malapit yan sa Kiev. Ayon kay Russian President Volodymyr Zelensky, imahigit 100 ang sugatan sa naturang mga pag-atake na dinaluhan ng mga miyembro ng sektor ng depensa. Bukod dito, 5 katao ang namatay sa lungsod ng Slovyansk tapos tamaan ng Russian glide bombs. Nagbabala si Zelensky na may impormasyon silang natanggap na posibleng magsagawa muli ang Russia ng malawakang missile strike sa loob yan ng 48 hours. Samantala, 6 naman ang nasawi at 26 ang sugatan sa Kirov, Russia matapos ang overnight strike ng Ukraine. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad sa Ukraine kung bakit itinuloy ang naturang pampublikong eksibisyon sa kanila sa kabilayan ng panganib. At sa iba pang usapin sa iba yung dagat, silibak naman na sa pwesto sa International Criminal Court itong prosecutor na si Karim Khan matapos desisyonan ng mga miyembro ng korte pabor sa kanyang pagpapatalsik. Batay sa ulat, 82 sa 125 members ng Estado ng International Tribunal ang sumuporta sa desisyon kasunod ng mga aligasyon ng sexual misconduct na may kaugnayan sa isang junior staff member ng korte. Marino naman itinanggi ni Khan ang mga paratang at ayon sa kanyang mga abogado, walang sapat na ebidensya ang ibinibintang laban sa kanya at hindi rin umano naging patas ang naging proseso ng pagdinig sa kaso. Kasunod ng kanyang pagkakatanggal, magsisimula naman ang proseso ng pagpili ng bagong International Criminal Court Prosecutor. Gayunpaman, inaasahan na sa susunod na taon, magkakaroon pa ng kapalit itong si Khan. Samantala, nanatiling umiiral ang lahat ng kasalukuyang arrest warrants na inilabas ng International Criminal Court dahil tanging ang mga hukom ng korte lamang ang may kapangyarihang bawiin ang mga ito. Kasabay nito, muling iginiit ng Estados Unidos ang pagtutol nito sa International Court. Sa pagbisita sa Pinas ni United States Secretary of State Mark Rubio, sinabi nitong hindi kailanman haharap sa paglilitis sa International Criminal Court ang mga opisyal ng Estados Unidos.
0: Bago tayo umusad mga kabombo at mga ka-Star Nation sa itang iba pang mga malalaking balita natin ngayong weekend, kapiling ho natin sa ating linya ng komunikasyon ng isang financial analyst upang maitanong ho natin yung kasalukuyang galaw.

0: ng ating ekonomiya at iba pang mga aspeto na nakaka-apekto rito, mga kabombo, mga Kastar Nation. Kapiling ho natin sa linya ng komunikasyon via Zoom si Ginoong Rogel Morales. Pabati natin sa Bombo Radio Philippines. Welcome back, Ginoong Morales. Si Bombo Dennis Hamito po muli. And together with me, si Bombo Jaira Hanggayo. Magandang umaga po sa inyo. Happy weekend.
1: Yes, magandang umaga sa inyong dalawa, sa iyo, Bombo Dennis and Jaira. At lahat ng ating mga tagapanood at pagkakinig.
0: Ayun. Bumagsak ko yung ating Philippine peso, no? Record low, 61 pesos and round up na natin, 85 centavos kada dolyar. Ano po yung inaasahan na immediate impact nito para hindi pa sorpresa yung ating mga kabombo at mga Kastar Nation para sa posibleng epekto na maramdaman po nila?
1: Pagkaganyan kasi tumataas ang value ng dollar against the peso, that means nag-strengthen ang US dollars against the peso. Ang unang maapektuhan dyan, siyempre yung ating kakayahan sa mga importations natin. We have to remember na marami tayong mga bagay-bagay na binibili sa ibang bayan at pagkaginawa natin to, normally we demand or we require payment for dollars or they are our counterparts kasi international kuha naman siya, kumbaga currency. Now, if that happens, even our payment for loans will be affected. Wala ka pang ginagawa, biglang lumobo ng utang mo. Take for example, if may utang kang, for example, is $1 billion. Kung dati ang rate is 61.50, sa ating libro, 61.5 billion pesos yan. Kung naging 61.80 na ngayon, wala ka pang dinadagdag na utang, pero ang effect niyan sa internal books natin is going to be 61.80 billion pesos already. So, nag-i-increase. Iyan din ang dahilan kung bakit if we account, umabot na tayo na 18 trillion sa mga utang natin. Partly is because of the weakness of our local currency.
0: I see. Okay. Ito ho yung katanungan. Actually, ito rin yung mensahe ho sa atin ng karamihan. Dahil yung malalaking negosyante, mayroon silang mga safeguards na ipinapatupad. Pero ano yung dapat na maging focus ng mga small players, mga small businesses sa ganitong pagkakataon na malaki yung gastos kapag sila, alibawa, ikaw ay nagtitinda ng mga particular na produkto pero yung raw materials mo ay imported. So, anong diskarte ang mainam dito, Ginoong Morales, para may considera natin, sabi nung Ilana, kunin yung local products, sabi naman ng iba, i-hold muna, i-divert yung pag-uukulan ng inyong pondo. So, kayo, practical na pagtingin, ano yung mainam na gawin sa ganitong pagkakataon?
1: Well, itimbangin talaga natin yan. Kung ikaw is major player dyan sa aspeto ng product na pinag-uusapan, pagka nagkaroon ng gap sa supply because prices of raw mats is higher, wala kang talagang magagawa kundi is either bumili maski mahal or mag-source ng local counterpart which is going to be hopefully cheaper. In that case, ang pwede naman magiging effect niyan is the quality. I'm not saying inferior palagi ang quality ng local, but kung ang counterpart mo sa kabila, ang kasama sa kanyang requirement is ganitong klaseng raw mats and source is going to be in this kind of company, doon magkakatalo po dyan. Maaring may mga negosyo na maantala at tulad ng sinasuggest ng iba, pwede sigurong mag-skip muna doon sa negosyo na yan. But our economy will suffer generally pagka may nahinto dyan. Sabi ko nga, if one industry or one company will close or will stop doing business, alam mo naman may mga nawawala ng trabaho dyan, di ba? So yan ang pinakakaingat-ingatan ng ating pong pamahalaan na may nalalagasan ng hanap buhay because that really has a big impact sa pag-ikot ng ating ekonomiya.
0: Sa bagay, ano ho, may compatibility yung product. Hindi naman natin pwedeng ipagpilitan na idugtong yung mga stateside na produkto ng locally made products. Ano? Okay, ang exactly akin ng katandem dito, si Bombo Jaira, may ilang punto rin na nais pong maitanong sa inyo. Bombo Jai?
2: Sir, nais din namin malaman ano ang tinatayang impact sa atin ng new tariff setup ng United States na ipinatupad?
1: Yeah, ito ay, kung na naman, dagdag na naman ang pasanin. Although, hindi naman isolated ang Pilipinas, more than 35 countries I think ang pinatawan ng 12.5% tariff from 10%. So it's an increase of 2.5%. It

0: depends on the magnitude or gaano kalaki yung volume ng negosyo mo vis-a-vis the US. Kung talagang malaking supplier ka sa US at pinatungan ka ng ganong kalaki, that will impact a lot. Now, ang tanong, ano ba yung ating ini-export papunta sa Amerika? Na pag pinatungan ng dagdag 2.5% from the previous 10% will have significant impact. And I think iba sa ating mga pinapadala sa Amerika, may sarili na silang arrangement outside of this basic na 12.5%. So I don't see much impact. Unang-una, Philippines is not known to be really a big exporter sa buong mundo. In this case naman, kung Amerika ang ating kausap, eh may mga pre-arranged na silang bagay-bagay, lalo na kung nasa economic zone yung ating pong mga producers. Kadalasan dyan kasi, yung mga nandiyan sa economic zones natin are actually US companies pa rin naman. Dito lang ginagawa sa Pilipinas. So it may not have significant impact sa pangkalahatan.
1: Kung maraming sector sa Pilipinas ang makikinabang dito sa trade shift?
0: Yeah, kasi i-assess ng Amerika kung sino ang kanilang i-favor in the event that other suppliers ng kanilang pangailangan ay hindi makakayanan because of the tariff. Again, ang pinag-uusapan dito, the volume of transaction that you are putting into the US economy. Kung malaking kwan yan, malaking volume yan, then talagang malaking kwan din yan, impact doon sa supplier side. In this case, if you are the Philippines supplying to the US, malaking impact sa iyo yan. In this arrangement, maaaring maghahanap ng ibang pwedeng pagkuhanan. Or ikaw naman as a supplier, tulad ng pinag-usapan natin kaninang una, baka kumuha ka ng alternative para makamura-mura ka. Mm-hmm. But there shouldn't be no back.
1: Okay, and now we're in the middle of the year, so you know, may chance pa ba kayang makabawi ang ekonomiya kung may mga initiative na gagawin ng pamahalaan?
0: Well, let's not discount the possibility. Even our stock market is showing signs of recovery, although ang global economy, mga forces all over the world are negative, which is affecting locally. But I'm hoping, other analysts are also hoping that there'll be recovery. Kasi nga kung nag-aayawan na sila sa US, for example, there'll be a possibility na ang mga funds na yan iikot papunta sa Pilipinas, reflective of what's going to happen in our local economy. Going towards the end of the year, normally kasi may mga project yan na talagang binubuhos nila, and companies are also focusing on the second half of this year. I'm always optimistic that there'll be something good for our economic recovery.
1: Okay, thank you, sir. Bobo Dennis?
2: Okay, with that, Gino Morales, maraming salamat sa pagpapaliwanag in a simple words, ano, para sa kabatiran na rin ng ating pong mga kabombo at mga Castro Nation. Thank you so much and happy weekend.
0: Maraming salamat and likewise.
2: Kabombo at mga Castro Nation, kausap po natin ang isang financial analyst bilang pagpapaliwanag kaugnay ho dito sa record low na halaga ng piso kontra sa US dollar. And of course, yung atin hong inaantabayanan din na epekto noong tariff adjustment na ipinatupad ng Estados Unidos nitong mga nakalipas na araw, mga kabombo. Tuloy tayo sa mga balita.
3: Bombo Sports News.
2: Para sa mga fans ng National Basketball Association o NBA, opisyal na ho na inanunsyo ni LeBron James na siya ay lilipat sa Philadelphia 76ers. Yan ay matapos ang mahaba at kontrobersyal na free agency decision. Sa edad na 41, mga kabombo, pipirma siya ng 2 taon na kontrata na nagkakahalaga ng 8 milyong dolyar at may layunin na tulungan ang 76ers na wakasan yung mahigit 4 dekada na ho na pagkauhaw sa kampyonato. Matatandaan itong si James ay ilang ulit na ho na binitbit ang kanyang kupunan para sa kampyonato. Ayon kay James, ito ang kanyang huling pasya at nais niya natapusin ang karera sa pamamagitan ng pagbibigay ng panibagong titulo sa lilipatang kupunan. Ang dating superstar ng Los Angeles Lakers ay nagpasya na na ipagpatuloy ang paglalaro matapos ang seryosong pag-iisip na magretiro na. Malaking pagbabago, mga kabombo, ang hatid ng kanyang paglipat sa Eastern Conference, lalo na inaasahan na magiging mas matatag ang Sixers kasama sina Joel Embiid at Tyrese Maxey. Ang desisyon

0: Itong si James ay magbibigay naman ng bagong pag-asa sa mga tagahanga ng Philadelphia at yung pagpapatuloy na kahit nga sa kanyang 24 na season, nananatili pa rin siya na isa sa pinaka makapangyarihang puwersa dyan sa NBA.
1: Sa ibang balita naman mga kabobot, Star Nation, patuloy na bumababa itong level ng tubig sa Angat Dam, ang pangunahing pinagkukunan ng supply ng tubig sa Metro Manila sa kabila ng malalakas na pag-ulan nitong mga nakaraang araw. Ayon sa water concessionaire sa Manila, posibleng makaranas na mas mababa ang water pressure ang ilang lugar upang matiyak na pantay ang distribusyon ng tubig sa lahat ng mga customer habang patuloy na bumababa naman ang level ng dam. Nilinaw naman ang kumpanya na mananatiling 24/7 ang serbisyo at ang mga water interruption ay mas malamang na dulot ng maintenance work at hindi ng pagbaba ng water pressure. Inihayag din ng isang water concessionaire na magpapatupad ito ng mas mababang water pressure sa mga nasasakupan nito bilang tugon sa patuloy na pagbaba ng level ng Angat Dam. Hinikayat ito ang publiko na magtipid sa paggamit ng tubig. Sa kabila nito, inaasahan na malalakas na pag-ulan ngayong weekend na posibleng makatulong naman sa muling pagtaas ng level ng tubig sa Angat Dam.
0: Sa punto ito ng ating balitaan mga kabombot, mga ka-Star Nation, dadakuha na ho natin ang mga ulat na tinutukan ng ating mga himpilan dyan sa mga lalawigan. Unahin natin mga kabombo yung sitwasyon dyan sa parte ng Mindanao sapagkat may mga mahigit 200 pamilya yung apektado ho ng malakas na mga pag-ulan at yung pagbaha. Meron ding landslide. Nagdulot ito ng pinsala dyan sa may area ng Soc Sargent Region. May balita ang Bombo Radio Coronadal.
2: Nakapagtala ang Office of Civil Defense Region 12 ng mga pagbaha sa mga bayan ng Glana, Malapatan, Maasim at Maitom Sarangani, gayon din sa General Santos City at sa mga bayan ng Palimbang at Sultan Kudarat dahil sa patuloy at malalakas na pag-ulan. Sa panayam ng Bombo Radyo Coronadal kay Office of Civil Defense Region 12 spokesperson Beverly Ann Santos, sinabi nito na patuloy ang ginagawang validation ng mga otoridad upang matukoy ang lawak ng pinsala at bilang ng mga residenteng naapektuhan. Ayon kay Santos, nasa 70 pamilya sa Maasim Sarangani ay naapektuhan ng pagbaha at pansamantalang nananatili sa Barangay Lumasal, Covered Court. Sa Maitom naman, mahigit 100 pamilya ang inilikas sa iba't ibang evacuation center habang nasa 44 na pamilya naman ang unang naitalang lumikas sa bagong bayan, Sultan Kudarat. Sa General Santos City, mayroon ding mga residenteng inilikas mula sa 3 barangay dahil sa pagbaha. Samantala, nagpapatuloy pa ang pagtukoy ng pinsala sa Glan at Malapatan. Sa Palimbang Sultan Kudarat naman, mahigit 10 barangay ang naapektuhan ng pagbaha at may naitala ring pagguho ng lupa sa ilang lugar. Nanawagan naman si Santos sa mga residente na nakatira sa coastal areas, flood-prone areas at iba pang delikadong lugar na maging alerto at agad lumikas kapag may inilabas ng evacuation order upang maiwasan ang posibleng panganib sa kanilang buhay.
3: Doon po sa mga residente na nakatira sa mga flash identified na as flood prone area or landslide prone areas o nandiyan po kayo sa mga nakatira sa mga paanan ng bulubundukin, dapat po lagi tayong nakikinig or inaalam natin kung ano yung ulat panahon.
2: At yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Coronadal. Ito si Bombo Renz Aguinaldo and this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radyo! Bombo!
1: Ito namang unang cloud seeding ng National Irrigation Administration sa Magat Watershed. Nagdulot dahil sa, naudlot na dahil ito sa bagyong Quiapo. Level naman ng tubig sa dam. Patuloy ang pagbaba sa kabila ng mga pag-ulan. Kaunay niyan, may report ng Bombo Radyo Kawayan.
4: Naudlot na nakatakdasan ang unang cloud seeding operation sa Magat Watershed nitong Huwebes dahil sa masamang lagay ng panahon na dulot ng bagyong Quiapo. Ngunit inaasahan ng National Irrigation Administration, Magat River Integrated Irrigation System o NIA Maris, na may pagpapatuloy ito sa susunod na linggo kapag naging ligtas na ang pagpapalipad ng aircraft. Sa panayam ng Bomb Radyo Kawayan kay Engineer Edwin Viernes, NIA Maris Flood Forecasting and Instrumentation Head, sinabi na hindi natuloy ang nakatakdang cloud seeding operation dahil sa umiiral na tropical cyclone wind signal sa Isabela na nagdulot ng panganib sa pagpapalipad ng eroplano. Ayon sa kanya, kung magiging maayos ang lagay ng panahon at aalisin na ang wind signal sa lalawigan, posible nang maumpisahan ang operasyon sa Lunes. Samantala, sinabi ni Engineer Viernes na patuloy na bumababa ang level ng tubig sa Magat Dam sa kabila ng mga nararasang pag-ulan. Mula sa reservoir elevation na 161.54 meters alas 12 ng hating gabi, bumaba ito sa 161.38 meters pagsapit ng alas 3 ng hapon. Pinaliwanag niya na mas malaki ang inilalabas na tubig para sa irigasyon kaysa sa pumapasok o inflow sa dam. Batay sa kadalantala, umabot sa 143 cubic meters per second ang outflow habang 73.9 cubic meters per second lamang ang inflow, kaya patuloy na bumababa ang antas ng tubig sa reservoir. Bagamat may mga pag-ulan sa mga bahagi ng Ifugao at Nueva Vizcaya, sinabi niyang hindi ito sapat upang mapataas ang level ng tubig sa Magat Dam. Sa kasalukuyan, nasa humigit kumulang 88,000 hektarya na ang napapatubigan ng NIA Maris at bukas sa lahat ng irrigation canals upang matugunan ang pangangailangan ng mga magsasaka. Mayroon pa rin ilang lugar na limitado ang supply ng patubig, kabilang na ang bahagi ng Naguilian, Cordon, Reyna Mercedes sa Isabela, gayon din ang lawigan ng Quirino, bagamat nagsasagawa ng ahensya ng mga hakbang upang maipaabot ang tubig sa iba pang mga lugar.
5: At ginagawa talaga ng paraan ng NIA Maris na walang masyadong masira doon sa mga nagpapagtanim na. Actually, ang plan namin ngayon, Saturday, Sunday ay naka-suspend yung IBR dito sa service area ng Maris Dam para at least makarecover yung ating water level sa Magat Dam. Though ang baligit ng service area, yung mga more than 6,000 hectares ang nakapagtanim, ay hindi sila mawawalan ng patubig kasi hindi namin suspend.
4: Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jason Felina Nagulan. This is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
1: Ang plano naman sa ekonomiya, pinakamahalaga umano na dapat marinig sa State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon yan kay Deputy Speaker Janet Garina, pagsulong ng investor-friendly na bansa, inaasahan rin na may exclusive interview ang Bombo Radyo Iloilo.
6: Inaasahan ni House Deputy Speaker at Iloilo 1st District Representative Janet Garina ilalatag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kaniyang State of the Nation Address o HOSONA sa Lunes ang mga plano ng administrasyon na para sa ekonomiya ng bansa. Sa payam ng Bombo Radio kay Garin, sinabi niyang mahalagang marinig ng mga Pilipino kung saan patungo ang bansa at kung ano ang mga hakbang ng pamahalaan upang matugunan ang gutom at patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ayon sa kongresista, ito ang tamang panahon upang ipakita ng Pangulo na bukas ang Pilipinas sa mga mamumuhunan o investors. Aniga rin, hindi dapat pahirapan ang mga negosyante at mamumuhunan. Sa halip, dapat umanong buksan ang pinto para sa kanila dahil sila ang pangunahing nagpapagalaw sa ekonomiya, lumilikha ng mga trabaho at tumutulong sa pagpapaunlad ng kabuhayan ng bansa. Matatanda ang nanawagan din ng Management Association of the Philippines na sana ay mailihis ng SONA ang pambansang usapin mula sa politika tungo sa pagpapatupad ng mga konkretong hakbang para sa paglikha ng trabaho, pag-akit ng mga pamumuhunan, pagpapalakas ng food security at pagpapababa ng gastos sa pagnenegosyo.
7: Ang napaka-importante nating marinig sa Presidente, what are his economic plans? Saan ba tayo papunta? Ano ba ang plano ng gobyerno sa gutom, sa mahal na bilihin, sa dagdag na trabaho, dagdag na investors, at dagdag na agrikultura para sa food sufficiency? I think it's time for the President to put forward it needs political will, of course, na dapat buong Pilipinas should be investor-friendly. Dapat tinutulungan, dapat binubuksan natin ang ating pinto sa mga negosyante at sa investors because they are the prime movers of our economy.
6: Si House Deputy Speaker at Iloilo 1st District Representative Janet Garin. Mula rito sa Bombo Radio Iloilo para sa Bombo Network News, ako si Bombo, Jeremy Colomeda Marcon, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
0: 6 minuto bago sumapit ang 8 ng umaga, sa dagdag pa hong mga inaasahan sa paparating na State of the Nation address, yung mga progresibong grupo dyan ho sa bahagi ng Western Visayas ay hindi na raw umaasa sa mga panibagong pangako ng Pangulo sa kanyang zona. Bakit kaya? Alamin natin yan sa ulat ng Bombo Radio Rojas.
8: Inihayag ng progresibong grupo na wala na silang inaasahang matutupad na pangako mula sa Ikalimang State of the Nation Address o zona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa umano'y kabiguan ng administrasyon na tugunan ang matagal ng hinain ng iba't ibang sektora. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay El Milforo, chairperson ng United Labor of Western Visayas Workers Alliance, sinabi nito hindi na sila umaasa na magkakaroon ng makabulong anunsyo ang Pangulo kaugnay ng mga pangunahing suliraning kinakarap na mga manggagawa, magsasaka, mangingisda at iba pang sektora. Ayon kay Foro, sa halip na umasa mga magiging pahayag sa zona, ipaabot na lamang ng mga progresibong grupo ang kanilang mga panawagan sa pamamagitan ng Panay People's Zona na idarao sa Hulyo 27, 2026 alas 3 ng hapon sa harap ng Dinggoy's Rojas Civic Center sa Rojas City kasabay ng zona ng Pangulo. Kabilang sa mga isusulong ng grupo, ang pagpasa ng 250 pesos na legislated wage increase sa pagbabasura sa Old Regulation Law. Dagdag pa nito, layunin ng Panay People's Zona na maiparating sa pamahalaan ang tunay na kalagayan ng iba't ibang sektor at igiit ang mga kahilingang ayon sa kanila ay matagal lang hindi nabibigyan ng sapat na tugon.
9: Kung mensahe ay hindi nakatuon doon sa Pangulo natin dahil umasa po tayo na ganun pa rin yung sasabihin niya, mga promises need to be broken, ano, na hindi naman natutupad at hindi nasusunod. Kaya yung panawagan natin ay sa mamayang Pilipino na kailangan nating magsagawa ng sarili nating State of the People's Address kung saan ay makikita o ipapakita natin sa buong sambayanan yung totoong kalagayan ng mga manggagawa at mga magsasaka natin at mga estudyante natin, mga empleyado sa gobyerno at mga maliliit na negosyante natin na kailangan ng pakinggan at marinig yung tunay na kalagayan ng mga mamamayang Pilipino.
8: Mula rito, same pila ng Bombo Radio Rojas para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Jamel Luis Dali. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!
10: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
0: Kabombo at mga Kastar Nation, ang batayan ng ating foreign exchange update ay sa pagsasara ng trading itong araw ho ng Biyernes. At magre-resume ang kalakalaan pagsapit na ho ng Lunes at masasabay naman ho ito sa araw ng State of the Nation address ng Pangulong Marcos. Ganap na alas 9 ng umaga ang pagbubukas ng trading, mga kabombo. Naitala ang katumbas ng isang US dollar, napakatamlay ho ng ating Philippine peso, record low. Nasa 61 pesos and 85 centavos ang katumbas ng isang US dollar. Ang Hong Kong dollar ay meron namang katumbas na 7 pesos and 88 centavos. Singaporean dollar, 47 pesos and 80 centavos. Yung Saudi Arabian Rial ay 16 pesos and 45 centavos. Habang ang Euro ay 70 pesos and 27 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Manatiling updated sa mga kaganapan sa Luzon man, sa Visayas o kahit sa Mindanao, dapat updated ka. Kaya naman, nariyan ang Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging ang Facebook Live. Sa Davao Region, masusubaybayan, mapapakinggan, mapapanood pa ang mga palatuntunan ng Bombo Radio Philippines sa pamamagitan ng ating pong Bombo Radio at Star FM Davao. sa Northern Mindanao. Nariyan naman ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Sa Carangay Region, Bombo Radio Butuan. At sa Soksarjen Region, Bombo Radio Jensan. Habang sa mga Ilonggo speaking sa bahagi ng Mindanao, nariyan ang Bombo Radio Coronadal.
1: Para naman sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Bukidnon area, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radio Malaybalay. Para naman sa mga Tsabakano, nariyan ang ating news, music, and entertainment station na Star FM Zamboanga. Sa Zamboanga del Norte, nariyan ang Star FM Dipolog. At sa Central Mindanao and Bangsamoro Region, nariyan ang Star FM Cotabato. At bago tayo magtapos, mga kabombo at Star Nation, narito sama-sama tayong manalangin ng Oratio Imperata for deliverance from calamities.